0: Whakatulo o atu hau eiki pia moe kakai whunua, ko le whamore moe re tupe heki i a huto mui atu e tau ngā ue i he efia fini. Pea ki moa pea hoko atu ai whakahoha a tapu pia moe tau tahai o tua wafio i ho tau lotolo tonga. Ko iog ne omi iwi o tau aulerei mai ai ki he efia fi pule lulu koe ni hono hongo fulu mahiva o mahina ko ao kosi. Ka koe wike mahu inga fukie ni ki he tonga hono kotoa, koe wike ni ko katoa ngā iai e tau rea whakafonua i Aotearoa pia mo mā mani furipe. Fia fia pito i he tau ngawe whakataha i he hauane o atu fōke a whakatapu makehe ke a kuini ngā wai hono i te pō hono walu pia mo tangata whenua o Aotearoa. Tapu pia mo king tu pō ono koe hau toka e whare o haa mohe ofo pia mo e otu moto a ngā ofa. Whakatapu atu fōke ke a princess of eina he lang whawhanua mo hau eik pia whakatulou atu ki a hātahi whanua hātaki loto pia mo e whakapa apa makehe ke sola pia mo e vūlangi hono kotoa. Kua usio ne pulu oku whakahoha a. You're listening to PMN Tonga, pia ko ngai whakataha i he hoani pia mo rinta oto lose pasi. Ki mua pia hoko atu e tau ngawe, ko eni ukua na epe ki palopare ma whakateknikare, ka koutui pia mahalo kwa sia. Lerei he taimini, pia ko taritari fie fia i heni, ai tangata eiki whaifekau e kainga lotu a Wesuriana, i he vahenga au kalani, ka koe whaifekau pule, whaifekau mo sese lata he lotu i muri a tiola. Whaifekau malo e si tokoni mai ki he tau ngawe, ko ena kua osi a whakata ki ta polo kalama taua, pe o ate whanga maari ma au malo au pito.
1: Maro a pito e mau whanga maari e pe o taitare re ki motoro. Ange pe ko e whatau kei ko whai e John Pulu, pe me he whane whama kua leani, i he tonga kotoa pe, o mo mea mai i he ngaru ea. O tau tuko e Gloria, pe mo e whawhetai ki o tua mafi, e whakataura ma, ma ui ko whai ma tau tolu tau sia e wike whakoroa koeni ko wike u tau tukanga i kina i e tau whanau e rea whakatonga ko e rea oku tau maheni moie ko e rea oku whakaufu ko e rea oku wawo rea oku ifo ki e whanongo pia moe tala noa pia moe whetu taki pia u tau whaampe ke puke puke ai ki koroa ko ia he koe rea une whakamatala i ho tau tuunga mo tau whonua, pia u tau pore pore ko toa pe ai, i he tāpua ko ia. O go whie toa pe ai ki whainga maari ko ni, vai vai atu pe e klaha e ngahiri e soni, ko speri o e aho ni, o e tala noa maari e ki ha ongo tangata na na mo ua i ha whainga ta, pia na e whakamo ui e sisu ki nawa, hiri e nga tautapa pia mo e nga kore tokoni mo e nga kumi hawhainga maari e whailoa ki mo sisu i he kōsperia mātiu wahe walu vesi uraki ki hong fulu mātolu ko konga uraki o e tala noa ko hiri e ne malanga sisu i mo unga aina ne whamantara i ke ngahi monu ia e monu ia ngā tolu maa nga loto monu ia ngā tolu whakata ki Monu ia ki nau tolu whama mahi. Monu ia ki nau tolu ku o nau fie kaya mo fie inua ke mao ni oni. Pea ni hifoko ia me he mounga o fie loa kia i pia mo i tangata ko i tangata tonu pia o Iserika ko i he tua koro ko i tangata kiria. Mo mea i pe ko i kiria ko i whainga maha ki whainga taa ia. A singai hono teketeke i he society pia mo e ka kai he koe maha ki pipihi ia. Lai hapita ngai maha ki pipihi i he ahoni o tau whengi tau whahi ehi. Kai he ne whelua ki mo sisu na ne kaila e ne unu atu o tulu tui o ne kore whama mate ki a sisu. Pea koe ne kore na i pehe pea inoange na hau hakiria o ne hu ki a te ia. Ko e hū ka inga ko inga ia, ko e ne tukulolo o kore tau tapa o ne pe eiki. Ka neke loto ke whai, te ke lawa ke whakamaau. Pe ma whawa te e ia hono ni ma o ala ki he tangata o ne pe he o go loto pe ke ke maa koe. Ka inga o go loto pe a sisu ke whakamaa ki tau tolu. Pea mei he tau ngahi ang hala, moe ngahi ang a kowi ko toa pe, pea moe whahinga mahaki ko toa pe, o tau mo uai. Ka neke loto si su ke whaka mo uia. pe ala to asisu pe ne folofola o go loto pe kainga tau o pe ki asisu mo e tau fainga ta ia mo tau mahamahaki o tala ki te ia pe te ne ala mai ke fa mo ui ki tau tolko no ua ko e tangata centurio ko e centaire ni ko e Roma centurio o ki ai e ne fukaukau pe ne hau ne ai hono o ne kaha ne kauta mai o eiki na e a puke ko e puke he mamatea pa ko whakarea na i pehe pehe ne au ki kapa ne ume na hau ki a te iha centurio o kore ki a te iha pehe eiki si eku tamai o eiki o whakautua i api ko puke i he mamatea pe au whakamana wahe ene mamahi ene mamahi mo mea i pehe ka iaha taha ku mamatea ka iaha taha ku iaha mahaki whaingata a pehe oku mamahi oku langa pēu tau he mau ai whamu ui. Ka koe maarie koe centurio e koe tangata nu pūre koe ki he nu tamayo e ki. Ka koe ne kore mo ne tau tapa ke whakamo ui a ene tamayo e ki kua pūke. Koe koe tari maari nai whai e sisu. Pepehe ea ki ai, te aruatu e au o whaito oi. E kainga ko e tai un tau fitaura ke mo sisu o kune fifia ki hao o faito o ki tau tolu faito o ki ma faito pe au tau fifia ko tō pehe rea ko ia ka ki he centurio nei te ai ne lau ana na ne pehe ka gatari e centurio o ne pehe eiki o wikai te kau ke ke hu mai ki o po ko i whare e mo ui ka ke whai beha fo i wholofola pe mo ui ai e tamayo e ki. Kai, asi ngai kore mo e to se poto ki he tutu ni. Ka na e mahino pe ia. Nei kai ke loto a centurio he uku i kai tau hono poko i whare. Pe koe mea bena le whai wholofola mai pe. Pe na e whai behe pe a sisu pe ne wholofola pe na e mo ui ai tamayo e koe ni. I he tāpua ki ko ia ka inga, i he whanonga sisu nāne ofu au pito i he rea pehe a sendu i o. Ko awe o kou taratu, o whamatae koe, na i kai te uiro meha taha i Israeli hatui o pehewha. Pe o kou taratu e hau, a tō lahi mei hangahake, mo hanga hifo o naunonofo mo e palahame mo aisake mo se kope e pureanga he wani kainga. Koe pureanga he wani u atahake tahko tope, atahake matakari ko tome, atahake tonga, atahake nusila, atahake mauri, hamoa, atahake Europe, ko Amerika, atahake matakari ko tope, ke siu mo sendai re, whakato osi, o kuna atahabe, kehe peke yahi hao mei tui. Ko tui, ne lava o whakamatarai. O whakamo ui. Tui be. Kore be mo tau tapa ki henki pa tene whakamo ui koe. Koe tala noia o e ahoni. E o tua mafi mafi o mau whawhetai atu ki awhiona. Koe kei yongo mai a e tāpua ki o e whakamo ui. I longa aia e tui be ki tai. Kore be. Ka pau te ke roto ke whakamo ui au sisu. Te umo ui be. Ka koe tari nai whae sisu o kou loto pe keke maa. Eke ulahe o pita ngahi maha keke hu uri ai e mau mo ui. Hange koe kiria koe ni. O pehe pe o tua koe kiria ho mau loto, koe kiria ho mau ata mai, kiria e mau mo ui mo mau siro. O mau whaingata i ai he mo ui ni. Ka e whakawhi tae o ke whina ngaro ke whaa maa ki mau tōru. Maa e loto. E ke maa loto, maa loto ko lanu. Fufulu e tātaa, e tātaa koe ne tawhi me e waka waka o o. Iyo mawange e tofpe ko e centurio ko e ni, o biai e lau marie o e ofa ko hui ko mau kaunga afono. A biai pe kau whainga ta ia, mama tia, pe au kuranga, pe au mamahi, pe au biai pe ngahi mahaki pe ka ko sisu tene whaitoko. Tene whaitoko e ma whaitoko, pe a whamu ui. O ikai whamu ui pe, Tako e whama ui o lota mo lau mari e whiunga ia pia mo e purianga o hewani. Pia oku a tāki he purianga o hewani a tāha kotoa pe o utui mo apasia. Eike o mau hanga ati ka whiona ko wike mau inga koeni. Ai si tokanga e ngahi api a koko uhi ko e rea whatonga o mau whawhetai o tua. Ko e ki rea le nei ia mama toru. Whai ai mau whetutaki, whai mau whemaino aki. Pai mau pore pore e ko hui ko mau ki whonua. Ma whawetai rua re tio tāwa ki na John Bull ka mā nā tōru e whai whatongia. Ongo atu ai re o wha tua meri e re o oi ofa, ai re o oi whamo ui pia mehe re tio ihe aho koe ni. Koe mau rotea mai whawetai ma mai atu ki mau menit koe ni. Ia Christ ko alo ko mau whamo ui e meni. Mā roa bito o whātu.

0: Io si o to o fatu pe malo mo e lao mari a hu e ki pe mo e lerei a e ka kai e fonua. Ko e tam pulu kalama pi em ento ngai ni ko au sione pulu o ku whaka hoha a. Ko ngau he hoa ni pe mo rinta pasi ke toko ni ke o atu e tau ngau e i he rea ua. Re whatonga pe mo e rea whaka Britania i he uike mahu inga ko e ni o ku tau whailonga i a e tau rea i he fonua ni pe mo ma mani furipe. Ko ia i talitari whiwhi ke mautolu o ku lahe o pito e ngahi mea o ku tonu ke o atu he ki whanga maria ko ni ka ko ua hawa kai pe ki he tau tai mi ko iai te ua hoko atu ki he ulua ki a whaike eke o e hoani ai a te maa hoko atu ia a pea mo vira milia va a me he potu ngau ko ni ai ka kai pasifiki i he ki iwa kai whekau a ki e ni pea moeanga ko ni tu e lea whakatonga i he fonuani o kai a ngahi koloa te tau wako kotoa me ai ka tau a fofua hoko atu ki ai
1: You're now listening to PMN Tonga.
2: You're listening to PMN Tonga with John Poole.
0: Malomo e la mare a ho e ki pe mo e lei a e kakai fonoa ko e tau polo kala ma ulua ki e ni o e hoani pe a go fie fie a pito ke tau kala noai ki he a kave inga mahu inga o e wikeni ko e wikeni o ku katoa nga ia e tau rea wha fonoa pe ko e rea wha tonga i Aotearoa. As we celebrate Tongan Language Week here in Aotearoa, this year also marks a milestone ko e tau e ni e hongo fulu maa nima hono whaka ilongai hono ngawe aki e tau rea i he fonua mulini. Guided by the theme, ko e tau hiva, ko e fe unu mahu inga ia ki he mo ui ae tonga. So that is the theme. Our music is a vital strand of our Tongan culture. We're very pleased to have Viriami Liava'a from the Ministry for Pacific Peoples joining us right now to talk more about this national celebration. Viriami, malo e lere, tari tari fie fie koe i he hoani.
3: John Polo, kore peke u whangai i tau whatapu e whanoa pa mga not, tu peke u whangai. Ko u whiwhia e taitare reu whai moku, e whawhini maropita.
0: Maropito viria me si toko ni mai ki he tau ngawe, pia ko ia foki ko ua whakatala no ke he hoa, ni ko e tau wike ni, ko e tau wike ni o ku katoa ngā ia e tau rea i he whanua ni. Ko tui mahalo ko e tahene ngahi wike o kuke, si i whemoe kina lahi ai i he potu ngawe o kuke ia i e.
3: Koia e John ko tui ko e wikenia ko te ngata pehe tau katoanga i Nusilani. Kako mofere i he ngahi whonua o e kolope. I hono whaironga i he tau kakai. Tata te whika tinga ontolo kuna unofi Nusilani ko Australia, ko Amerika. Tau si ope he ngahi, ngahi social media. Po ngahi media whakasosiare. I he nau poupou mo nau fiefie ke whaironga. Kei ngata peherea, ka ke ilo i kina utolu koe tonga kina utolu.
0: Mōni au pito, pia kuo whailonga mai ai, ai hoko atu, ai whefolau aki, pia mui hoko atu whononga mei tonga ki ngai whonua muri. Ma mao atu o kawata i ulope ko e sia, ko ngai whei tu u kehe kehe o ku iai ai tonga. Ka koi ki matai koloa eni o ku tau kei puke puke, i hanga e tau whononga koe ni i ngai whonua muri, ko e kei whenga ke mo ui e tau rea i ngai whonua pia mui tapa kotoa pe o ku tau iai. Whewhenai ho wakai koe ni ki he kaveinga o ku tau ngau e aki o ku whai kei ai whaka maunga o e a whaka fia fia o e ta uni. Ko e tau hiva, ko e whi unu mahu i ngā ia ki he mo ui ai tō ngā. O ta anoa ni ki he hiva o tō koni ki he whaka mo ui e tau rea, pia ko e whi unu foki o ngā fokia i he lālanga, pia ko tui ko e whi rea ni e taha o ku kei mahu i ngā ke tau a mau ki ai pia mea e hou e ki mo lau ilo ke ka kai whonua.
3: Koia e John, koe ka venga mahu inga i nia na e o pōpe whakotutu he komiti ngā ue o le whakatonga, toko ni mai ke potu ngā ue o ku takimu aia se whita hauri. Pea o tau whakamalo ka teke nao tōru i hono toko ni e potu ngā ue mo pōpou ke whatu ha ka venga ma onga peheni. I he tau iloi koe hiwa ko e tau mata i koloa ia o ki tau tolu i tonga. He tau ngā ake hiwa ke whakaranglangi o tua. Tai me tau i saione ai, ko hiwa, ko e mea ia kune whakawhitaula ki ai keresi i saione. Ka tau katala noa ki he ngahi whaiwa whakatonga. Ko e hiwa o kune tala, ai haka, pea moe uhinga, pea moe talanoa. Yeah, o whi hokotaki ai ngāhi haka, ngāi pa moe whola haka, o sino pa moe whekau o omi he he hiwa. Pea, o ku maha uinga au pito. E taim tatau ai maha uinga au hiwa, tau tati fito ka teki tau tolu, tonga o ku lo nuku i ngāi whonua muri. Ku o toko lahi ene e tau whānau ki tau tolu o ku, ku whānau i, i muri, pea nau nofu i muri. Pea, o ku tau lave i pe, ai maha uinga koe ai hiwa. Ka tau katala noa ki he pori, ke ASB Polyfest. Toko lahe tau whanau kuna wako ai tau rea he hiwa pia. Oh, yeah. Koe ako koe nau hiwa ke maulu ulu pe koe tau o lunga. Pe ku uhinga ka teki nau tole tala noa o hiwa. Ka koe mea maha uinga e nau ako hono puaki o e tau rea. Koe mea maha uinga e o mi he hiwa. Koe ya, koha tau ngau koe pe ku o whai he tonga o ku kawa e hiwa. Une pātoloa ke ia a e tau rea.
0: Mahu inga au pito ae fe unu koia i he anga koe ni e kuwakai ki ai pa koutui pe wai ni te nau tui ki he a fōtutu e ka venga a maong onga koe ni ku o mai he komiti ke tau ngaue aki a i he tau ni pe a na e fai foki a ngahi polo kalama ma ke he ia i he no i hono hufi koe ni e tau i ke kātoanga e tau rea whakatonga na ta i he polo kalama foki he fiafi sa pate i he holo koe ni resieri tonga i mangere i hono a kau mai ki ai ngahi api ako i he vahenga au kalani uongo fulu maa nima mea whakafia fia mone hake ai holo i he whanau ako koe ni koki nau tolu nau tutupu mo whanau i he fonuani ka koe nau afe beki he hiva ai hiva usu mo hiva whakalotu a toto atu hange to feo tau itonga tau tolu he taimi koia pa kufu ua whakaloto maa whana mo oni e kua wakai mo fie fia ki he whakapuripuri koe ne nau tare ni ti e ne ongo nau kote kote whakamuri mo whakapalangi i he taimi nau apiako e ka koe hiva kone hanga e io tata naki ma ni hanga o toi ai ke tau wa ofi ango tau ilo ange tonga i hanga koe ni tau wa nofo i ngai fonua muri ni pa ko fie fia apito he fo i ka venga koe ni ko mo wa a fofola mai ke tau i nasi koto ai i he tau ni ka i he tai mita tau o pe mua a te tau fai ha halau ku faha sani tungu hau tau fu ua pole pole me anu tonu pe ke oa te tau ngalo oa ngalo ai mahu inga ai rea tonga he kue pe fanki fato tolo mo i ngai fika o ku fufie mau ke kei hoko pe hono puke puke mo lango lango ke mo ui mo tupu tupu e tau rea he. Ko e ngahi whato tolo na e whai he potu ngaui o ku ke i ai ai potu ngaui ko ne ka kai pasifiki ai mo whakahoko whake ngahi whare i a whikau aki pa mwe tau kai ngā ki he pure anga o ku i ai pe whanki whato kanga o ku asi mai ai ke pe seti nai ni mango fulu maa fitu ko na wako ai rea whakatonga ai ki ai a koe na ua fufua rea aia o the first language ko e whafofu fua pese te hiva tolu nai na nau na nau osfagaha ug nau ngawe aki Aere whakatonga pe au kumahu inga hono ngawe aki i he angai nau mo ui. About 96% believe it is important for our children. Ae uku nau si au mahu inga ke tau whanau pe amue hako tupu e whonua ke nau ngawe aki ai ngahi rea whakapurinsia a pe gai rea whakapasweki. And about 71% speak to their children in their households. Ae uku fo elonga mai whafuafu nai koe peseti nai e fitu taha uku nau ngawe aki rea whakatonga i he nau ngahi a apinofo anga. Koe fuka elonga lele e ni kau kou ilo pe ui ai pe ai ngahi ngau kei whi ma u kei whakahoko e Viliami e?
3: Ko ia e tron, ko e tuka kui lava ke pui pui tua ai, i he ua noa taha walu na e hangai e he pureanga oe aho, o whai ai whai tūtu uni ke nau hanga hā ke aki i, pia ke whakapapau i o ku o ku lava matauhi ai rea whaka Pasifiki i New Zealand. Good. Nano hanga rewa whaka mahu i ngai. Ai ngahi rea whaka Pasifiki e. Pena e fatu rewai ai Pacific Language Strategy wanoa wawua ke he wanoa tolua. Ai au kei ngā aue ai ai putu ngā aue ke nehanga eia o Good. Mapei ai tau ngahi ngā aue ke kehe ta tau pehe pure anga pa moe community ke tau ngā aue whakantaha ke tau lava hākea ki i mo tauhi a e tau rea whaka Pasifiki. Ko mea eno kumahi no pa me he tohi kakai e. Ko e wāwhi ai uhinga koe ai mahu inga koe na e whai e whai tūtu un ke ke fatu a Pacific Language Strategy.
0: Good.
3: I he tohi kakai wa noa noa taha koe peseti e ono noa na nao pehe o kunau urea pāwake area whaka Pasifiki.
0: Good.
3: Wa noa taha walu holohifo ke he peseti whaua.
0: Wow.
3: Wa noa wa tolu holohifo ke peseti e tolu walu. Tautau sio ki he ki halanga koe o e honorea aki mo nongau e aki koe o e tau area whaka Pasifiki o ku holo e. I he taim tatau nai whato ngai o ku alu ki o lunga a e tau tokolahi. Te alu ki o lunga pa moe whanau ku whanau i imunini, i noi silani, ka e holo rewa ai hono ngau ke tau rea. Pea fa e whatuai e whakaukau koe ni, pea koe pofua ripote nia o kui koe reo moana o Aotearoa, ripote. Ko ripote nia ki e ngahi rea whakapasifiki o e tau matakari whakapasifiki i Nusilani. Pea koe pofua ripote penia hangei whakamaman lahi i maman i kolope o kune katoi ai siofi ai tūkunga o e tau rea whakapasifiki. Pea nea kawai ai rea whakatonga ai ni koe na ke lawi ki ai, Koe mea maho inga peke whakatonga he ni e John. Koe ripoti koe ni, pa moeola ripoti koe ni. Neongo na e whakahoko ki he ni ihipe o e kakaitonga koe toko nimangeau whanima. Nai, ka okune hanga peia o hulu i mai ai ola tatau o omi e he tohi kakai. Mahino Oi. Peia ange ko lave pesete eni mafitu ko tok fofo tai menia hono fa sabe ko ni pete tau pepe ko foi baseline in no faka hoko na imagine no ya e sabe a ko pesete ni mafitu na nau na nau pehe ko na nauako a lea fatonga ko na urea fika ulaki pea tau fifia, Pea mahino peia hena whawhakahoko sa vea koe ni he kau whakatotolo na kai ke lawaia pako limitation pe nia o e sa vea, Na kai ke pehe ke random wange koe ngahi whakateknikare o e natula sa vea ke tau filifili random koe natula sa vea koe ni na e whakahoko pehe online Pea na e mahino ia pe meiai koe ni ihi koe ne whaike sa vea na meilahi ke kakai o kunau ihi community. Koe te tau pehe koe ni ihi koe na kai ke nau ofi ke he community ko tui ne nau miss out lewa. Me mihanga sa vea koe ni o omi a fo i whakatanta. Koe kakai ni o kunau ofi ke community mahino o kulahi ai nau ngā ke rea. Tau kai laiti pea e omi pehe o lai sa vea koe ni ai ola koe ia. Koe maho inga ia kakai koe na savea pese te hiwatolu na nauhanga o talamai koe ai maho inga koe o rea ki e tauhi o e na wobing koe sino a tamai koe mo i kakato ai tonga maho inga koe ai rea pese te fitnoa na nau pehe o kunau hoha ke tūkunga engari more rea, So, neongo kulahano ai tau ngau aki, ka unau te hoha ape he taim tatau. Hange e more a e tau rea, Pea oku maho inga rewai ke tau sio ke ta whako ia. Koe ni ihi koe na e tokolahi i hono savea i koe ni koe i he tau tahanima ke tau wafa koe peseti e tau tahana nau kauhi savea koe ni. Te tau pe

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: You're listening to PMN Tonga with John Poole.
2: Si o to o fatu pe malo mo e lau mare a ho e ki pe mo le rei ai ka kai fonua. Ko ta polo kala ma pi e mentonga ai ni he kai ke uto e falo lo he fi fi a pito e motu ani ke ta kolosia i he ni ki tonga e ki ki he ta ha ka ufai o ngongo ai fonua ko Catalina Tohi me he Broadcom Broadcasting. Catalina malo e tau mau e fi fini.
3: Malo e tau lava John Pulu mau le lei e pe me i tonga ni fatawang pe o ko te he pe e mo uyok mo mau he na.
2: Fia fia mau pe he whainga maere ke tau ngau e whakataha ai. Koe wike mahu inga fuke nia ki he kai ngā i heni Aotearoa. He koe wike nuk whaka ilo ngā ia e tau rea i he whonuani. Fefe nai a tonga kuke pehe nai kuke ia tolonga mo tupu tupu ai tau rea pe kutonu ke toi ai mo haki wike pehe ia i tonga eiki.
3: Taime ni John Bull ku te whakau kau ki tae. Mahalwe te me me ilo to kovi ki tae ae. Hono whailo ngā e makehe koi a oe lea whakato ngā i hena. Pea ko wakai o ku hamai me ngai community tonga koi ni koi i Australia ae. Tuke hanga Amerika. Ka ku mahu inga mahalo pe whoka ku mahu o whalara pe mahu toluia. O was tika pe mahu lea whakato ngā ia a mahu tolu. Leo ko ulama peke te hanga ki tae o ilo i ae. Ai alu peko e tai miu hange o ku fio mai ai lea tonga ia mo lea whapitania mo e anga koe nofa tonga ni tue tola hen mo ngai matakari ke he kape anga i fetu utaki mo ngai mea pehe kaku te la pekita ilo e ki ililiu pe leo ngok mau ke i fe mao peke mau ke i puke puke peke tau ke tau lea tu ufonua e John Polo.
2: Malo e si ngā ue mei he tau a retio a mei nukualofa ka koe ki wakai e tupe kata rinne aku lahi foke ngā he ngongo mei he wharea rea pia ko ua wakai hifo pe ku osi iai ai ngongo a whekau ake ni pia mo e kau a minister for all nai teke lava mua o mi peha ki tātana ki ta whako ia e kau minister he kapneti ai ne afio
3: ko ia ko kau ho ek minister e tokotolu na e lava ko ia hono whakanofo ne ene afio hane pe ko ia ko me au hai ko ni studo ne o ku ihe mal mal ko ia o e pale mia ke ne hanga o foto o ato hanga hi hingoa pe ihe moko i ke ai ene afio ke foto ko ate e pale mia pe ko lava leva ke frahoko ai franofo pe a me ai ko o si lava ai ana e franofo i e sapate ko ia o wiki ko tau toksitu a me ai ai toko tolu ko e waki franofo he taimi hongo fulu pongi pongi ko ia i he lotu sa pate fa lotu e sirana ko ia o ngere ia ko e ik minista ia ki he potunga au e paanga ko vika si woki lave mau me i halaleva pea pehe foki ki he hawhi ko ia e tahataha i aho sa pate pe pongi i fale lotu ko ia se su sirana tawataina o isileli na e whanofo ai na lawa e tohi whanofo ko ia o te vita puloka ko e whafofonga ia o tonga tapu uruaki ki e whalea rea ki ne hoko ko ik minista ia o e potunga aue ko ia ki he moi na hinga angalalahi ia ko e whetongi a ko e o se misi sika ko e na e tonga tapua whafofonga o e vahinga tonga tapua ka na e minista i he moi ma takmamata pe ko ia ko ata fo ke sea ko ia tau fono mai i he ga hi hopo ko ni ko i he bribery pe ko ia ko tongia ia e te vita puloka ka ko rika si vo ke lave mau e ik menesta pa anga fo o ko ne se tongia fo ki ko e alata tangi mana me he o ni wa ta fitu ko inga ta tau ko tunga ta tau pe hange ko ko se mi si kai ai ko no ata ko se a ko ya ma tu ko tu tu ne fa ma anga pe a frahale va i falele a ko ata se a pe a ko ni ko la vai ke hoko ai o ngō ai minister ko ia ki e potunga e pa anga. Pia ko e wha osko e whanau whae aho sāpate, ko e ik minister e potunga au e mo ui, ka ko e minister mā lō lō pē ia, koto ke tāsi ale a kau ola. Nā i whakanofo i a launa to i whakanofo pe, no apinofo a ngā pe i pahu. I he taimi ono i fiafia o e sāpa te. Ai a koe toko tolu e koe ko whotuu ke ngahi he ngua koe ia, ke ngahi laka ngā minister pe a pehe foki ki hono whafua kawai i he aho moni te i he ofisi koe ia o e ekpare mia pe a mohono whafua kawai i he whalearea ia aneafi. Lolo tonga koe ia ai whalearea aneafi, kama ta angape koe o e ngai whemea aki ki mua pe a hoko a te whemea aki na ua ki whafua kawa i ai ai toko tolu koe niko hi foki ke whakalao ai whatatau peke koni stu tone e ngai whemea aki koe te nau whahoko o whafua ngai koe ngai pot ngā aue ko whotu nau tau ki ai e John Paul.
2: Koe ia. O ku te ai mai ki whe tongi e taha o ku kawai ai tangata ki pare mia malolo a hua kawa mei riku, ai aku hoko atuia ki he lākanga e taha kwe koe public enterprise. O toi tāna ki kei, mahalo mpea mue a taki mamata, eh?
3: Iyo, ko hua kawa mei riku foki ko ia koe minister mo ui mā lolo ia. Pea na iai ai potonga aue mo ui whakataha pēta mo e MPE, ai aku e public enterprises ia. Aia koe o ngō potunga aue e ua nai whamalu malu i a huakawa mei liku. Teike he koe tuu koe he taimi ni, kuo i kaifo ke toi hoko i a koe ek minister mo uie, ko a ka kune kei i he kapine ti pe foki i hono lākanga koe koe minister koe ke public enterprises.
2: Koe.
3: Koe minister koe ke takmamata o ku te eki ai ke o mai ha mea i he taimi ni meongo, oku pehe mahalo oku iai pe ka ko pau pe foki ke iai pe mono tohi whakanofo for all o ka pau ko ia e iai ai au te ke fu mahina mai e tai min tu ke ka pau na o sia me ki muin mai kana ko yanga pe whakau kau e toi alu pe ki ai ka ko entu e tai mini ko ia pe oku ke iho ko ko minista ko ia o e public enterprises het leongo ko to o ai potunga mo ui ia koe ki te ahane kaunga ki ai koe fo i lea koe nei ngawe aki koe e he eikpare mea o ke kai koe to o koe reassign ai potunga ui moe la kanga ki a taha ke he.
2: Ka taki pehe toi whalolo e ta polo kalama he kou lawe peo ke si i a whemoe kina he ngā ue ka kou i lo peo ku ke ma ulele ke he ngahi me a hono kotoa ku hoko he whonua i he ngā ue koe na mu whakahoko mei he ere ti o koe hana i hangahi i siu mahu inga ku ke wakai ki ai he whononga koe ni he loloto ngani pia moe puri anga fo ou pia moe ngahi fie ma u viviri koe ni ai kakai ka pau ku ke lava nai o fifiri mai ha ngahi ka veinga i he loloto ngani.
3: Koe mahalo pito John Paul koe tō koe a tongani koe he taimini na ke nofo ke i whaope i whakaukau koe a kakai mai manatu a kakai whelawe i mai tōi ngahi whetongi tō unga koe ni e. Ko hi ngahi na e lele mai foki i e hō me koe pure anga whao koe ni na e whotua e nao palani ngā oe uloka aho koe e te au e. Ai au koko ngai whetongi koe ni utoe ai pe mai ngahi whiwhili. Whewhelewa e ngai mea nai pe mai nai o si ola le lei pako e. Ai ako toi hoko, i kai ngata whakai hangai koe kau ngā ue, whetongtongi pe he ngai laka ngā oku, whetongtongi ai pe mai anga koe wakai a kau ngā ue, whoki ka koe anga whoki a koe, oi pure anga koe utau iai koe i he taimini. Ka ke ne hau koe ke ngai mea whafonua o kula hea no tāla ngai i he whalearea, me ngai ka venga koe ni koko o sai hono, tālanga i ka ko no fai tokanga flave i hanga tonu pe te mai tokanga ki ngai ripo ti koe ai ātita pehe ke komson ni koe ki hana tau i oi fai hala kai uma āfoki pe mai ngahi fatongia mau inga koe i he fonua e koe ngo polose ki lalahi e ua na e fononga mai foki pe mai pure anga ai au ko flave i hanga tonu i pa mai langa i he tofia koe i matatoa ka koe fale ia oi potunga aue mei te ki ko hi he koe toko nia mei he panke he koe a mamani o hi e ka veinga wha mamani lahi koe koe feriri waki ai ea e te ako maho inga whaka feitu o oku malu mo hao koe uhi ki he tauhi ai o ngā mea ki wha matala ea ka waipe ai wha malu malu ai ange koe ngahi mea ngā aue ki hono moi moi yange koi hoko ai ai pea o kula moi ngahi mea pe mo fui ke fatongi e frasioloki moi mea e pea ku lava e ni ke whakahoko e ngau e koi a ai a kua ka kua fofolo a mai foki ai i kai koi ke hufi ai fare kana e ngai mea whakerekele nai fie mao pe ia ke whakatonu tonu ko hi kai hoko a te ngau e pako tuhe tai mini o whakanganga ki he mahina katu o ke whahano hufi ai ai fare whaofofa koi ni o whaofofa o pito u te whanonga pehe ala ki a ake mo te foki mai te wakai ke ko e mea lewa e taha flavi pa mo langa koi ni koi e hala whakawakawa e hala whakawakawa kawa lele me fola ha ha wai o hake mai i omosi ka ko e ngai me fa kele kele ko ya ko hinga he na e fai ona fa mo ni i oi ale a pa o ia i he ta o ko o si foki ia pe ha wai ki he ta o ni kai te ki ai te ma o ngai me fa kele kele ko ya ko ni tu o ko ye tai mini o ko o klau mano i he aho ai mo ua koe o e pure anga tō ngā mantui foki e John Pulu me o whamoni. Ai pa whamoni koe ni whamoni ma contracta e. Contracta ko se omene kau ngā oe o mai mai mea ngā oe. Pea ke ilo pe koe mai taha kotoa e ngai ngā oe anga lalahi pe he. Koe ngai mea ngā oe ku rent whaka aho e. Ulau whaka aho aho no o mai. Ai ko fai toi tau tolo i koe ni koe ngā oe ea ka ku lau ai pe. Panai ale mea o pe lau miliona e pa anga e. Toto okumo ua aki whonu. Hei rike toto ngia e panke ATP. He kowi ngā fokia. He ko o si whai foki ai a rea pā ia. Ai a ka kupe nai mea pe e kpare mea pe e kuna wā rea pe. Ne ongo o kupau pe e ai konga i mo ua e tā e. Ai a oku o kumau inga foki tūnga koe ni ai. Ai fie mau ke toi a ange pa toi longo mo ui ange pa toi ki i whakatatari. I e ngai mea ke whai hono whakapapau i tai toi rei rei ua pe a hoko atu e. Pea wape ma ngahi mea koe alea i kere kere ka kumahino pe ia. Ngahi whamile ni iho ku totong pa anga. Ngahi whamile ni iho whato ose pa anga mo i kere kere. Pea wai mo e ngai whamile ni iho koe nao fie mau pe ke whetongi api pe pa koe whetongi kere kere pe. Ho nao konga koe ni koe o ku ngawe aki koe ni koe ki e. Ai ni ngamata tau pia wholaha moe. Hake me koe umosi, ko mea pa usa umosi, ko pehe taimini ko alawa ke veteki e palpare mai koe ia, he koe tokotaha ia, nane eke e ia e tahawa miliona, pia koe tokotaha koe valu miliona, koe hongo fulu miliona. Hongo fulu miliona e taha, pia tahawa miliona e taha, kau koe ki hafu pa anga pehe e pure anga, pia toki iloi ki mui, na ia e momoi, kanai te ki ai ke whakakakato ia, ai au ke i he eik pale mea pe, koe mau tofi e koe ki mau whanga ai. Leo o fihi fihi ngai mea koe ni e John Pulu, kai whawhetai e pehe eiki, u whaitoko nia mai pe e pure anga, pehe ka teki nau tolu, nau kaunga tonu mai ngahi, whatongia koe ni, te whai pehono no toka ngai mo whalelei.
2: Catalina ko whamalo atu a ihe o mea e tānaki koia ke mea e hou e ki pelau ilo ke kāinga tonga o Aotearoa pia mō mā manifoki unau mea mai ihe lorotonga ni ulahi apito a ngahi mea kua ke tuku mai ka koe huiko nou noe tau taimi tuku pe mua ke ta lawai pehe ka ta tok foki mai ha taimi he kaha uave mai ke toi hoko atu ko whamalo lahi apito atu ke te koe he toko ni mai he hou wani.
3: Malo api to John Pulu pa ku fie fie au pito peko fie pia taimi o ke fie mao e hanga hio ngongo me itongani. Ma u toko lahi pe itongani ka fai o ngongo pa ke toutou fitu tak mai peko mao fie lea te mo mao tau ki mamani. O paka fau iho mo me itio.
2: Ko ia.
3: Malo api to
2: o fatu. Iho o falahe ka koe ka apea pefo ka maka mueto inga timi. Mao hai fia flerei.
3: Ia, ia,
2: malo apito, o fatu. Hau eki pia mwe kakai whonua na motok mea mai a kia Catalina Tohi me he 87.5 Broadcom FM. Te tau ki lepa si he, kata tok foki mai hoko atu.
4: Tangata e te au whaik tuomo mao pe pupuyang he mo hau eki ka atu mua ki whanua nongo e koeni. O ku ke whekumi ki hato ke ta anifo i saute o kalani o kune o atua e taupotu ta hakea te koe mo family ka pau ko ia. Wakai ange mua e mauti imi anga whakau mea i he Shine Dental. Nima fitu wha Great South Road Manukau. Pea kuma unawa foke to o atu tae to tongi e kuoti awe ki he wins pe ACC. E kai koia pe, ka uku tae to tongi foki e ngā aue koia ki he whānau tau tahaua ki taha walu. Ka uku iai e ngahi makatuunga. Fefe hao sau te iho ofa a ngā hanofo i nifo koula. I e Shine Dental, o ngā ulawa whaikotoa e ngā aue koini aho pe taha. tuku ke nau hanga o ngāhi a mari mari ke whetapaki o guiai e ngahi mgatuunga. Whaka eke e nau ngahi whaunga totongi, he unau lawa o tāri ai Afterpay, Q-Card, mwe Zip, koi ai, o ange hawhenga maari e ke Shine Dental ke nau whakafoki e mari mari ki ho fofonga. Shine Dental, Nima Fitfa, Great South Road, Manukau, whikauhala aki eni pe mwe Burger King. Telefoni, noa hiwa ua fitu fitu o noono whaafa. Pea kumika tiki nau tolu he Facebook mwe Messenger, Shine Dental. Tulomu hou eki gātumu agi whanono ia koeni mhe Holiday Inn Auckland Airport. Te ria nau ke fie maa hawhitu ke whahoko ke aiha o kātoanga. Pe ugei foki e moe tila makeheia ki a kinau tolu koe o ku wawe mai. Hange koeni, Lili Osi hewe e swimming poolu o kwhai ei moe ki tuntunu ia whakaho a taa maha toko tolu ngofulu ke fitu ngofulu. Pe a ke whiri ai pe e koe koe haame e tuntunu. Pe e koha kātoanga alu osi. Fiti e ni ke toko tolu ngofulu ki he toko tolu ngiau. Pea te kau atu foki pea moe holo ia, ke fai ki aiha konseti moa whakawhia fia, pe koha whetong koloa. Koe pākingi e uktai totongi, pea uktoi ia i foki moe ngahi tīla ia, te ria nau ke fie mao, ke malu ho kau whakawhe, pea nau nofu ai pe he pōko ia. Tuku mai ke Holiday Inn, ke mau toko ho mafasia, kai whakakakato ho kātoanga. Telefoni ke fie ka ua fitu nima, taha noa ni matolu, pe koho a ahi ki he ma website.
5: Komo alo kife.
6: Te ma alo o awe ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi?
5: I kai, o ku fu u kei si ia nena ko eni.
7: I kai nena, ku os holo ke ta umotu a ke ni mamalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
8: Ko siwi o ngā kaulahi, e lawa ke mau kei taimi ai kansa a mo fai to o ke sai. O kai totongi, wawe mo fai mo fua. Telefoni mai ki he noa walu no noa, hiwa ua faa faa tolu ua. Ki ha ngahi whamatau, toi lahi ake. Ko siwi o ngā kaulahi, e lawa ke whakahaufi ho o mo ui.
6: Fai ho o siwi ma a mau tolu.
7: E hao i he meili.
0: PMN Tonga.
1: You're listening to PMN Tonga with John Poole.
2: Io ho eki pe mo e ka kai fono a ko tan polo kala ma PMN Tongani o atu hanga to nui me he Pacific Media Network i he nia i Aotearoa. Ko e weekend i foki o faka i longa i e ta ule e faka fono a ka ko e faka tonga. Ai o kua weni ki he hongo fulu ma nima a ta unai a e ta ua fono nga mai pe mo e a ka toanga ko e ni o kua ko vakai pe ki ai mo ui pe au kua tupu tupu a ko vakai ki ai i he ngahi apia ko ngahi ofisi ngahi feitu uke he kehe o ku a whakailonga ia e mahu inga taurea. Ko e hauani o kou fie fie apito, ke whakahau katoa i aki i polokalama koe ni pia moeongo a sea a e society rea whakatonga o ku i he niai a mau i taha vā heako palo fesa toke taha te vita ka ili pia mo toke taha mere nai te tau moe folau. Malo moe tau mau e fefi ni tari tari fie fie ki moua.
9: Malo e reisone.
10: Malo, tau lava, sione.
2: E kataki pe mere nai te teo kamata mo koe, koe tawe ni hongo fulu maa nima, ai whanonga mai, ai wike koe ni oku kātoa ngai, ai tau rea wha whanua, i he whanua ni, pia koe polo karama ni na ke kau he kamata anga. Uwhewhe nai ho wakai ki he anga tau whanonga mai, pia moe tau a kātoa anga o wike rea to ngā i he whanua ni, na ke amanaki mai, na ke amanaki nai e peheni, ai anga fotu utu u he kamata anga he tau taha nima koe ko mariwa tu.
10: Ia malo abito e sione. Ko kole peke uhu whanga he ngai whakatapu ko osa no whaki. Mi wharen. Ata ke whae ki pōtanga noa no no pe koe ni. Ia ko ho whehu i mai e John. O ko whakawhie fia au pito. O se ne tau e taha nema. E tau, e tau kamata i wikelea whakatonga. Ai whakuna e kau mea pēmba mo te rita me, me Hawaii. Pea mō wani, wani hawea me, me Australia. Nā tau tuku whakataha pe, o whae e whenga koe ke, ke whakahoko ha wike lea whakatonga. Pea e aho ni ko lahi, ko lahi, hono ilo, pea ko kātoa ngai. E, kātoa ngai. Whakawhie fia au pito. Whakawhie fia au pito.
2: Monilahi, monilahi apito e toke tā mere nai te. Te ua kolosi heni ki Hawaii, ki Maui tā vā heako palo fesa te vita ka ili. Fefe nai ho wakai ki he anga koini e tau aulelei mai ki e tau ene honga fuluma nima e palo fesa. E tau kei ngaue aki ai a whaunga koini ke puke puke e tau koloa ka koe tau rea.
9: Alo apito, sione, whaafo ofa apito e ngahi
11: me aku ha mai ku hoko e no puke puke e taurea, nai wha hoko wha maa mai lahi pe foki, taru mehe wa noa tataha, hai ane mau wha hoko ia iho mau api ako, i BYU i Hawaii, ahono katoa ngai o wike rea whakatonga. Pe koe kumanatu i pe ko, ko merenaite na ne uraki whakaha mai o ne loto ke mau wha hoko, ai wike rea whakatonga pa mau kau koto atu ki ai, hao pe pekia wani wa hawea, pe pe foki a se fita hao uri, ihena pe i Aotearoa. Pe koe kumanatu i, tukwhatonton mai pe merenaite, koe Aotearoa Tongan Association, Teachers Association, ba moe New Zealand Human Rights Commission, nana whakahoko ki a merenaite kene, kamata e wike rea

0: O tae tu naula tu inu kuafe, ma tau ngahe ngongo me kolomua, weringa toni ki aho ni malo tae.
1: Malau malau mali aho e ki pe amolele ai tonga ko tope mo me mai ke tau ko wa ngo ko ia i he fi afi pule lulu ko e ni hange pe ko ia mo me i ko e ka tonga yo e wike le fa ka tonga fa ho ko ia i he weekend i pe ko ia e fi fi ko nga ko fa no mo ku fa ho ko nga ka tonga fa ilonga i he nga he kolo ke ke he i no silani ta i welinga toni na fa ka va ia ai wike lea whakatonga ai ena e whahoko en he koslio koi a kautaki a weninga tonu a ki ai polotu mai whahoko en he po sapate ki apse asi koi ai wesli weninga toni na e sea pe ai a faise kau ki sione si nao pe hame se asi koi en a metotisi pe a na e whahoko ai lea tal tali e sea koi a koslio kautaki a weninga toni ki wenin nuku Nai whahoko ai lea e tolu ai a koe lea ua ki ko Louis Mercy ai a koe whewhine tonga e ni o ku whaisatongia i loto welinga toni taulahi a koe chartered accountant pe a o ku whawhiesia koe ngā o ku half tongue and moe palan pe a nai whahoko e ni lea i he mahu inga koe a ke mahino ai experience pe koe mea koe a kunau go through e whanau koe ni o kuna o konga tonga a konga pārangi pe upi aha toi konga kehe ka kuna o fia koe ngā koe whanau ki he ne lea na lea foki pe a moso ane tu angalu ai a koe nesu le sisita eni pe a me poli lua pe a na e whakasi e fia koe ngā koe whanau ke me tanga loto whelave i pe a mo ene whaisatongia ka he taintatau i he tokoni koe ia a ene o ngā mātu a Nai whakao se ake ai lea, whai se kao te vita kaliopasi whinau, ai a koe whai se kao eni e se asi Wesleyan na tawatai na welinga toni, a pahati, pia kui ai moe na ia e pia moe kao hiva e hongo fulu, pia me se asi e hongo fulu, pia pe foki ki he hiva koe e whanau a kotonga universiti koe a Vigatoria. Nai tol whakao ko e he tokon seke tali, whai se kao sokopeti whekisina, ai lea wha malo o e tō. O ku whahoko whoke ngahi pol kalama ke he ke he i loto welinga tōni i he ngahi api ngāwe, ka i he ngahi pot ngāwe koia pulea ngā i no welinga tōni o ku whahoko ai ngahi wha ilonga o e wike lea wha tō ngā. Ka o ku whahoko e nūnia mone ngā wāmu pa pe whoka mi nita ai sake, ai fa ilo nga i oe wike lea fa tonga pe mo fa nau pe mo tau tuku ko i se asli me to ti si ai ai fa anga nga fa iva pe mo nga hiva ke fa os aki ai wike lea fa tonga e wike ni i he po fa lai te na fa hoko fo ki he po mo ni te ai tanga ta mo ana ai a ko fo fo po kalama ai ni fa hoko ko i se auhi ai nga hi apia ko lalahi pe nga hi apia ko maanua ai na e whahoko eni ke Michael Fala Center i no to wilinga to ni. Na kau mai ke ai nga he kolisi e fitu, ko e kolisi nae nae, hora whenua, pa pe foke Hastings Boys High School, Palmerston North, Boys High School, Wayon Yumata High School, pa St. Peter's College, pa pe foke ki St. Patrick College, Silver Stream. Na e whahoko i ngahi whaiva whakaha moa, whakatonga, da pe foki ki he whakatoke lao. Kai ke na e, whaka, na e mao whakatoa a i ngahi auhi koe ni e he kolisi nae nae i loto o hati pe a pe foki na e ua a hora whenua college pa pe foki ki he kolisi St. Patrick College Silver Stream ko na tolu na e tolu. Whafia fia pe foki koe ngā koe wakai ke tau whanau. Tau te whito e ni ke whanau tonga i he ngahi kolis koe ni. Pena e taki mai Celestine Lepa Sunia pe a mei he apiako koe ia Nai Nai College i Loa Hati. Mai whaho fok pe foki pe a moe fusfuka tonga ai i Polilua en. Ai ena e taki mai ai mei a koe ia Polilua. Anita Baker, pe amoe ka inga tonga ko ia e wāhenga ko e ni o Porilua, a ena kauman ki a e whaise kau a hiwe ni nuku. Ko e ngata nganga he ongongo ala mao a te se a fini, pe ame te ao, tai tuna ola tuinu ko a te. Ko
0: sia le pasa fai toton mo ta un ahe ngong o me kolong o e kakala, Christ Church ki ahoni malo sia le.
2: Malo a pito pe a kutatau pe mo ha a tau felong aki e aho tu si aho puleruru koini ko hono ngofu ma hewa ta hewa o e mahina koia ko aho ko si. Pe a uhange he ngahi aho nia ka pau e whanong mao peki he ngahi i wā hange ko e ka veinga o e tau ni. Hanga hiwa whakatonga, hiwa ofa, hiwa whawhiawhi, hiwa mamahi. Keke, i he koloni whawhiawhi a koe ne māwhana. Tai kai ngatai o ko koe kua mawae ua atu, pe mawae ua atu e mahina koe ni, mahino lewa e ki i holo pe ai arweni ke te toi māwhana ange. Ka manatu i lerei i he tau e ua furu tupu ko hiri ne tō e sino ia he mahina ko ia ko sepi te mā. Ka neongo a e ne mā whana pēni. O ku lahi foki a e ngahi umea o ku o mai uraki i pē. I lua foki o mau koloko koro o e ngou e kakaona. Pe a o ku lahi a ngahi kautaha. Pe a kua e kautaha ku o mai ia. Una hanga whakatau ato tu uaki ae ngahi matalai a kau. Ka mea ku hoko, na hanga whakatau pa o mai ko ia, o kuna kehe kehe ia, pea moe ngahi mea kotoa ko ia, ae koe ne asi ko ia, na wakai koe ke whakatata. Ka kehe ne iai hato ko taha ia, ihe koloni, kone pehe, o mai peheni, pea meihe matalai a kau. O fetu pe ngō e kakara, ka pango, ta koe mahana o mai ia ma fetu ke. Ka mea whawhiawhia ku ngā oe kia ia ai kau polisi, pe a pehe e foki, pe a pot ngā oe koia o kuna hanga tare ngahi u launga. I he tenta tau foki pe i he ahoni kuo whaamu ai pot ngā oe polisi koia a Christchurch, pe kolo o ngō e kakara, ke whai ai se i loaki pe moe ka inga tonga. Ko e mahu inga ke mo ui ai whamiri o ku hao. Ka hange ko e lau o ku mahino mai ai lahe ngai mea hoko pe tato te fito ke ngai whamiri pe ka inga tai pe foki ke whakatahataha. Ai ke whakatahataha pe ko ngai kalapu, kalapu pe foki ki e ngai siasi. Pea o ku whai ai ai whotu ke whai ai tala noa. O i kai ki ngata pē i he tokanga koi ki he meani, ka kui ai ai mea mahu inga ki nau tolu koi ai mamahi, ke nau kātaki o ofa o lea, ko hi he tokonia, tokonia ki whakātoa. O ku mahino mai, tala noa koi ni pa moe poisi, ko e tu ungai ni, e ngahe mea o ku hoko, hange e koe ia koe whana. Pea o kutotonu lewa ke whai ai tara noa. Pea moe kai ngā pea koni. Hange o ku kamata ia. Pe kua o si kamata i ngai whetu ke ke he o ku kauai ai koro ngoue kakara. Ko taha whoke a mea whawhia fia i he ngahi wiki koni i wiku o si whoke nā ku lawe atu ki he mea koni koe ako. Ko hi ke oa e ai ha fesio si o whaki, pesio o tuunga mea koini o alue ki he universiti, pe alue ki he politiki, no ngāoe aki. Pe ngā ki whokpea e whoilea, ko Central Institute. E koe whaka amu koia a e potu ngāoe, o koe potu ngāoe a ko, a e koe kuna hanga tō ngā e katoa ngai mea ako koea nusila. A e whe ngāoe aki, whe pōpō waki, pe hoko pe o ta. Pe a nei whakahoko e nia i he aho whalai te i he koloni. Aki ai se papau aki, se whakamo oni aki. Ai University koia o Canterbury pe a moe pūre koia o e ara. Ai koe politekia koia ai Christchurch. Pe a ara whatatau pe tō lahi au pita whanau tonga. Kuna o whaonga e whainga maari e koe ni ke a ko. Aia koe hao no o hālewa mea o ku amana koe ke whakahoko. E whai e whewaiwa aki e ngai ure soni. pe ika ingata foki ai pe alawa ke whakawhai mufua whakawhai ngā maarie ke whae ako pe foki koe politeki koe nima pe ke universiti koe atamai na koe ni tena whae taha whakaro ua pe sino pe moe koe atamai pe moe nima he toi kau tolu koe ia kola peke ngā ake ata mai sta te fito nga politiki u ma po ke nga u ma tai to na ma ho nga ni ko fai a se nga we a te po o aki ko u hi pe ki ele le ko ia a to ta ha ko to a pe a ko ia o ku a ko a ko e na me fa fe fi a ni te fai fo ka fe nga pe ku ia ha fa ta ta ha nga ko ni ko e wi ke le fo ka to nga ma hi no mai pe ai taktaha hokope tako taha nga apiako le na wawe ki na utolo na pusifuka heva fashwa fonua ko tonga pe e vakai atu ko ki fa na u maro i he to tol pe to fa pe fa na tonga ko ni pe me te pu me me ma inga to tol pe to taha to ko u o fra fra ma inga e apiako ko ya ko uhi pe ko ngā hilea whakatonga. Pea o koutui te tau whanongo, te mau whanongo atu pea me kolongo e ka kala hangahi hiva o hange ko ia koe kaveinga o e tau koe ni. I o ngongo pe ia kulawa ke mau atu i e ahoni, ka e maro pito ho mou mea mai, ka mou mea a.
3: Pupua nge mawai ki katu mua ki whanau nongo ni a koeni. Ka pau au ki aiha o pisinesi, pe au ke ilo hataha Pasifiki au ki aiha ane pisinesi, pe au ki whakumi ki a whaunga koe ke tau whakakake aki a ene pisinesi, wakai maieni na aonga atu ki ai. Ko mō whanongo i he amotai, o ki whekau aki eni, mo e whakawhainga maarie, o ki whai ma e kāinga mauri, mo i kakai Pasifiki. Ahono whakawhihokotaki a ene au pisinesi, mo i ngāhi kauta halalahi ke hekehe. Ka tene whakawhainga maarie i ai mo omai e hamatapā ki a konture Ia whainga feitu upe i New Zealand. Koe hingoa amotai, koe hau ia me he fasi koe ai peau, penane o atua ia e ngahi waka koe o e tau whanga kui he kuhiri, o ne fola ua e tahi loloto, o au ki ngahi taulanga fo ou. Koe hingoa re rei mo tau, ai kaveinga koe ia o e ahoni. Kono whaheka he ngalu, ai ngahi pisini si koe ni, o atua ia ngahi whainga maari e fo ou. Peko hotoki kamata pe, peko wholoha o feinga, pe au kutai totongi ai resisita koe ni o e amotai. O ke resisita atu, i he netu e ka okulaka hake e toko wafe fitu ngiau. Ko kau whakarere pisinisi Māori mo Pasifiki. Ka tene o atu hawhainga Māori e whaka pisinisi maau. Ko iai o ka pau o kuke mateu teu ke langa aho pisinisi pe awangi hanga he whainga Māori e. Resisita rewa he ahoni he amotai.nz. Pe ko hokumi ki he ngā he saiti ko ia a amotai. Na ko e whetu utaki e ni tene awe ai ho pisinisi ki he langi lau.
4: Ka pau teka i he elia o mangere i ao kosini. Ko e whaunga lele i e ni ke ke pau Pōwai ki he kaupisi nisi i he koloni. Pea i he taimita tau te ke malu i aiha konga ho pā ngā. A whiatu ki he hema hardware i he Coronation Road i he lotokolo o Mangele Bridge. O wakai i a enau mea ngā we. Ko e wari ngā he koloa ki he tōngo we pehe ki ngā i fie mao whakaaho i api. I he oa uke ka anita e totongi ai ho whakatau. Whakahākea te ki nao tōlu na ake whanongo he tu uakini he le tio ni matolu taha pi ai. Pea e saute iko e Rashid. Aki hafu ufaka maa maa pe seti e hongo fulu maao, i e taimi kotoa pe teke ahia i hona ufale i e mahina ko ao ko si. Ko Rashid ko mataa pule e fisieni, pea kuota ulahi a ene faifatongia he community mo e bisnisi faka mo vete vete. Neongo ko e taimi faingata aeni. Ko ia ai ka kuke palani hao fahinga ngā we i api, pe ko hoongo we, me amayo poupou ke ngā we ae tangatani ko e ko ngaia o tau community Pasifiki. Hema hardware i he Coronation Road i Mangere Bridge i ao kosini. Talange na ke whanongo he nima tolu taha pi ai, kana o to e peseti e hongo fulu me he totongi oho o whakatau. E kau ho o whakatau i hono toko ni i si e nao ngā we.
5: Komo alo kife.
6: Te ma alo o ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi.
5: I kai, o ku fu u kei si i a nena ko e ni.
7: I kai nena, ku os holoke ta umotu a ke ni mamalu. Ko koe ia, mo koe foki papa. Koe sibi oe ngā kaulahi, e lawa ke mau kei taimi ai kansa a mo fai to o ke sai. Ok tai to tongi, vave mo fai mo fua. Telefoni mai ki he noa walu no noa, hiva ua faa faa to lua. Ki ha ngahi wha matau, toe lahi ake. Koe sibi oe ngā kaulahi, e lawa ke whaka haufi ho o mo ui.
6: Fai ho o sibi ma a mau tolu.
8: E hao i he meili.
4: Whainga maari e koe ni te tau kolosia ki Australia, ki a Waniwaha vea mo e tau ngahi o ngongo. Wani, malo e tau ma e fiafini.
9: Malo e tau lava ke fiafini linta, pa kokore ke uhufanga e pe i ngahi fuatapu kua oseno a faki, kai atama oku ke ufahoko atu e ngahi o ngongo kola ma watu nei Australia i he fiafini. Malo mo e tau toi lava ki he ahoni pa koe Neu ki mama o foki me he tau polo kalamatu ngai whakoutu ai whin motu ani ka whakawhiwhia e wakai atu ki he tik moutolu o mume amai i he ngalu o pe. Kua whanofo foki a ke tistu he langi ngie, ko e tarawhi kaulahi a tonga ki Australia, e ne whaki atu e ne ngahi tohi whakamooni ngā we, ki he take o e whonua, ko e whafofonga o e tui sares tolu ko i a Australia, ko wana se niale Patricia Moston i a nima ko i a o Aokosi. Ko e katoanga molumalu a ia ne viringi a whukatonga, e api pure anga ko ia i kentela te a ne whakate ko ngā kau mo iwhi me he taumalu i whonua a Stereria te a fuake a nge whakalangilangi o whafe ao e a ofisa taumalu i whonua ma o lunga ka ne a ahi e ko ngā kau ne whakahoko foki mo ha katoa ngā fie fia e pot ngau e he kainga tonga ko ia a Stereria ni te a ne whakafe e atkia e kainga tonga ko e talawhi kaulahi o tonga ki Australia, o ku malumalua e pure anga whakatu i koia Taileni, Maresia, Pulunae, Talasami, Indonesia, Singapore, pea mo Filipaine. Ko ke tustu ki halangi ngie, ne ako i he universiti i loa koia o Siaina, ko universiti o Pikingi, o ne hoko ai i he wafe mātawha, ko e fuafua toko taha me he Pasifiki, ke mauha no mata i tohi me ai, i he ne lava e no mata i tohi luake i he lao mo e ngā ue wha diplomatiki, Bachelor of Laws, Majoring in Diplomacy, te a mohono mata i tohi ua i he lao wha te fito, ki he ngahi wā whakapā apure anga. Master of Law in International Relations. Ne whuaki whoki ki a teia ai mai metari ko e komanta ko ia o e he ene afio a kingi tupo wono i he tauku o si ai metari ko ia o i loa ko e komanta o e whakalangilang whakatui o e kalaoni o tonga. Aia ko e taha ia ngahi me tari mahau inga kua whaki mo o taha e he ena whio King Tupo Wono. Ko ke tisi lene tu i halangi ngie, ko e foha ia o te vita reni pō mo walamotu tu i halangi ngie kuona mama o kolomotua mo niwa top tapu. Whawhetai ki he langi mo e kalamonu ke tapu e kina e pe i he lakanga mau inga kua whanofo ki ai. I kainga tai foki ka kua kamata foki mo motu apuaka ko e sekeitari uloaki ia ke ofisi talawhi kaulahi i ken pela pea e ke ihoko atu pe a tasman telefoni i hono lakanga ko ia ko e sekeitari ua i he ofisi. Ne whahauko ai pe foki mo ha tanko glavi ki moane, whahauko ai pe foki mo ha taritari e kainga tonga i he fiafta tau, a ia ne whakakoloa i he mea tonuai e tahine ko prinsesi la tufu i peka halai malamata aho, pe a pe foki ki he taki ko ia, pe koe paresteni, o e kautaha e kainga tonga ko ia i ken pela, mo kuing pieni, whaife kauwea aho, fai fai kau tonga le kai umā, fai fai kau tonga le moto, pe foki ki ala tu kefu, mo ulua ki fofua o hahavea lahi, mo e kai ngā tonga ko ia, mo muri toko lahi ne nau lava at ki ai. Na e lava lelei foki, pe a mo e whakataha, ai tala fai kau lahi a tonga, ke tistu halangi ngie, pe a mo e pure ako ko ia, a pe ako whakatu i, King's School fai whekau Stephen Edwards pe peheke e ne kautaki ngā aue ai au nau whakalele koe a piako whakatu i oktu i palamata i sene lahi. Koe whataha mau inga fokieni ke ono palani mo fotu utu ke hoko i koristo ngā koe a piako tau te hina ia o a piako whakatu i. Ne ai mai foki e pereri o ta uni a pureako e korisi o o tatatafu pe a moe timi a ka pulu e koristonga ke nao fe vahe vahe aki mo va inga feohi pe a moe timi a ka pulu ko ia a apiako whakatui pe a ne fofoa e whakaukau ko ia na kua whainga maari e ni ke whakahoko ha va whakatau te hina o iongo apiako. Ko e apiako whakatui koe apiako ia a tau a tāina a sias inlani, pia koe fuafua apiako tau a tāina ia, i kai ko ha apiako a pure a ngā, nei whakotuu i he tau tāmalu tol tāha. O ku pure ia e he kō sirio a apiako whakatu i pe, a ia koe sino whakalao ia, i kai whakatu pa a ngā. Tau tau amanak lelei pe, ki a hoko a whakataha koe ni ko ha, ko ongo tau te hina e apiako whakatu i, pia mwe korisi tō ngā. Na e kawa tfoki a Elisabesi nuko nuka fi nao haviri fo i a kau. Me he apiako maalunga ko ia Kenley Heights ki he kau foki pare a minister ako ko ia o New South Wales. Na e whahoko katoanga ko e ni i he tauna holope ko e whare whakakolo i loa ko ia o sene a ia he lotokolo ko ia o sene. Ko e tosi ipe foki o whiriwhiri ke nau mau e pare koe ni. Pea, o mahino me he apiako ko ia Elisabesi, o ku ne, e ne poto, i he ako, whai to tonu, mo e tau kei i he tuunga taki. Pea koe matapule lahi foki ia e apiako, pea ku ne mau e ngahi tare niti o toko taha taki de rei, i he ofa, whaka apa apa, pea mo e whaka kau kau, whaka poto poto. O hoko koe whaiwhai taki anga lele ia ki he toenga o e whanau ako. Koe tō taha ako lele i au pito. Aia nene ma ue pare uluaki ai api ako i he lea whakapitania, historia, ako whakalao pe moe ako e te whaiwa. O kune toi ngā ue foki o ngā ue ofa ki mai tō tupu pe moe kainga koe ia me Pasifiki pe o ku I kai haofo, he koe moko puna eni o moritoni fisi hoi fi nao, ne kau i he kau fufu ako, ne folau mai me he koris peitonga ki ako i he koris ni mga toni i he tawalu hi vaono. Pea koe loea i loa fo ki ia, pea kere koti pe i he me nipa parea rea fuolo a taha i he pure anga tonga. O ku amanak fo ke katoa ngā i he kainga tonga ko ia i he vahe fonua toke lau i he kolomu a tāwini a aho whakafonua tonga i he mahinani tona ki wahiwa o Aokosi pea e whakahoko pe ia i he whare whakataha anga Kalimnian i me whetu uko marara i tāwini e kamata he taimi ono e fiafi pea o ku Whahoko ai, ai ngahi whaiwa whakatonga, pia mo ilo e fiafi, pia mo pefo ke ta me ale, ke whakawhiwhia e matanga. O kwhakawhi e kia taha kotoa, pia koe totongi, panga tolu nima e kakaila lahi, panga wanima e to utupu, pia koe whanau i ki koe si hifo he tau taha wa, o ku ikai hatotongi. Koe tau wike mahu inga fokieni, koe wike o e lea whakatonga, i he kaweinga, ko e tau hiva, ko e whi unu mahu inga ia, ki he mo ui a e tonga, a ia o kwharele fokia me inu sila. Pea wake ai whakau kau ki he ngāhi taanga ne fatu whekau aki mo e fonuani. A ia ku mahino foki e sola ki Selusalema, a e whau iloa ko ia a wha amango, ki he mai mo ako ko ia a la aku o tō hono wha, tau wha hau tu pō wha, ki he ne mai mo ola i he university iloa o sene, o ne mai wai hono matai tohi I he lao, ai o kutu upe he hiwa LLP, lava maa alunga foki, pe he foki ki he ne maa i moa sipoti i he university. Tā koe sola ki Selu Salema, ki he PALLP, he ke whanua ki he tumtumu he Pasifiki, te a koe fuafua maa mata e toi foki a he lao, te a toi lava maa alunga ni he Pasifiki o hange e koe glavi koe ki moa. Pea, na toi, pea pehefo ke whao koia a e paresteni mā lolo o isi asi uesirana tau a tae nao tonga. Whai whekau to ke tā a hio ki he fuaola koia mā i mua ako a tamatu i la a o tonga i he lolo tonga ni ki ngtupo uono o kukau ki a e tapa ki he New South Wales, Australia. Ai a koe university i loa fokia na e mā i mua ako ai. Koe taha pia e ngai university ne ma e mua ako ai ai tāma. Pea, okto iai fōi mo e whao maari e koe kakalari e kina. Koe whao ia anō pere fie la kepa. Kua mama o, lo tonga e koe iai ako nesi hono o whewhinei miripoane. Pea, oku iai e laua vesi langakari mo e huni pipi o halaki langi. Te taria ke tuia, ke toria te tui mai e hawhewhine nofo meripoani. Ai a foki, pe hoko atu anatomia mo fisiolosi ko si o fatongia ho ata mai. Ai a foki ne ako nesi a kaifonua ko o fifine ia ko o nopere a fila kepa ne ako nesi a kaifonua a manu i meripoani. Te guiai foki mo fasi o iloa ko lo orive o kua e laine ho lata noa auia i sene. Pea o pehe ko e hiva fokia ki he pekia a prinsesi fuspala tau ki one tūku. O whanke hiva pea ko ufa kaukau ki ai, ka ufa o ai e ngahi manatu pea o kwhatolonga mai ai e taurea, ki e ngahi, pea mui ngahi historia, pea mui ngahi lava mea o tau pure pure ai e tonga, pea o mahu inga lewa e whi unu ko ia ki a hiva. Ki e tau ki he no whatolonga, pea mohono tanu maki e taurea, e tu ia e kuhiri, i e lotonga ni, o ku tau whaka amu ke hoko hoko atu, pe ako ulawe i pefoki au, o ku lahe ngai mai moa ia e tahine ko kuin salo te whekau aki pe amol nuusi lana e. lahe apito ia pa koutui pe o ku osi tana ki pe ia ki motolu koina i nuusi si lana. Ka o ku whakahauko foki he fia fini, ai kumitare niti ia, ako tau ki o ngongoin ke si poti, kum tare ni tia ai kau talavou ko ia una ufie kau atu ki he timi a kapulu tau tau toko fitu a tonga he tau a Oceania. Ufaha ko ia e sene lahe e fia fini i he paka Guildford i Regent's Park. Oku ataa po gemi ki ataa. Ki he taha kotoa ke kawat ki ai, ka kuopau ke loto toa, ngā ue mā lohi pe amu mateaki. Ko e whanongonongo ia mei he whaiako pure a timi tau tau toko fitu o Sienia, ko a Tieri Pakalani, tai lava atfuk ki ai pe amu teni o manu i he fiafini. Ne whahoko fokia i Nusilana i he tōnaki ko ia ko osi i he malae a kapulu manu kau Rovers, pe ak tau amanak lelei pe e ma uhangahi tā le niti lelei ki ai. Ko ea, ko tu a ea, o kwhawhawha i sene lahi neongo momoko, kau tapea tafitonga langi, pea o kulo mawhana mai e la a, kako tiktifua mawhana, o ki he Celsius e taha aloha ki ai ki he wanoa, pea momoko taha e kolomu a kentela, i he tigiri minu e nima aloha ki ai ki he taha valu, pea au a fia e langi. Mawhana taha tawini kolomu aia vai fonua toke lau, i he tigiri e ua taha, aloha ke ai ke tolu mo la alelei, pe au ki ai foki mo e whakatokanga ia, ko e ea whakatup mo fia ki he funga o e fonua. Mahino hene lahi a e fonuani, o ku momoko toho e ngai feitu, pi ihi pea vela au pito e whakatoke lau pea koini o nau whakatokanga nau tolu e mō fi e funga e whonua. Ko e mahu inga ko ia o e pangataha Australia o kwe unga ia mo e pangataha senite nung ua taha nu sila senite fitu taha Amerika pea mo e pangataha senite o no fitu tonga. Ko e ngai o ngongo pea o kuala ma watu me Australia i e fia fini ofa ke mo ma uha ofa mo ma uha wike le afa tonga fi fia ko wan la havea malo mo me mai ka mo me a
10: fa malo la hia tu ke te ko wan iva pe aku mo oni fa fi fia ai maka ia tu ke te ko e ku o ke ma uha mo ile le pe fa malo a te popo mai ke ta nga we ka ta tok fe longo aki e polo kala ma hoko malo
9: malo
0: kokore fenga mariko ni ke ata ki fanango nongo ko ni na to kita uma e ma foi me akai pa me tonga ko foi talo tonga ko foi ufi ko kaho kaho mo lose ka umeire mo mahwa ko hopa ta me la ipere o kukilo e fa i he mile mila tu asila ke fai ai a fetu taki pe mo fika telefoni ko no a uataha taha tolu fitu no a tolu tolu noa. Fika telefoni ko noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, ki hono whakaikiki, pia mau mea e tuasila koia, teke mau mea e foi mea kai koi di. Malo.

0: ko e TNT Sport ki he weekend ko te vita maka.
1: O te pas.
0: Te vita. Tuku mai ha fo tu tu ko ki he ta polo kala ma ki he weekend malo.
1: Alo po te te pa ko le ki u fa te venga fa ta pu fa ko mai me ia kalena. Ka e ate ta po tu ko ki he ki anga ta programa TNT Sport ko ki he weekend. Te ta lo kama ta ve ta wen NPC po ta ko ro tfunua. Ta si o pe ki o pre ki si de ki ta ko na o pre ki pe mo sa de Africa. Ta te fa mo mo ma ge ri ki. Mo fa ki sport ki he pe te ta ta va ta na ki mai. Ka ko tu ta ko ki la te ko si u ki ko o si te ta. Ta o wai ka to pe mo sa fren to ta ki to lua. Ke to lua sa fren ki to ta wai ka to. Ta mo me ta ki ta mo mi sa fren ko pa la tu ma na ta tu o te ta. Ka ki si ma nu ka o ni ma Tasman ni mano fu maro be be ko teni ko fotu data e tau tata ta mo flau ni ta o ni ma o ka lani ko tau ta ha e fa fa ho spe ta la huri ka le ko me ho spe tu fu ko le ko fu gen fu ma to maro ni ho spe i o ka lani i i ten fa ka so pe plenji ke wa valu ki he tau tau ai kinderberry maro be tau mari en maro be ha kinderberry ho tu mano tu wa fitu o ta ko ko wa hiva no friend ko fa u ke no atana tu e ta wona ti hoti i de ni le mai le ko la se pete na la ba ke ke mau mau i se kai la hi e ta ta ta mo flau o ta ki ta ko a se mi sa friend ko paro la tu me foti ka e e to mo hepe ala ni na au spe na ba si o ke me
0: ka ya mo ni abita te vita mantu ko npc ko kau ia i he au hilahi ai fonuani ko hui ko tau faka vahe te vita pe ko te fenga ko te asi ko ia te kesi o ke hua tu koe ni to o te kotaha koe ni a saula mau ki he olopereki ko hui ko le rei e ne vainga koe ni i he NPC e te vita ai ne toki to o atu koe ni pe a pehe foka mo unga mo ko i he tafa ko ni kako i kai ko ha me aia ke pehe ke te faka vai vainga e te au ke ngai tu unga ko ni ko tau faka vahe osi hiki me ai ki supa osi ko olperekia tan se ki heni ko e ko nga me ai a au nga pito pito ke ki ta tolu e ta fanau tan e ko me ko no ke lave ko ke ka ta mo solau e ta fa ko ya e te vita ka ko ne tu u ya ko e ta popo a pito ki ai ki he na pc e fe au fa vahe ko ya a new zealand ka ke ka ta ho ko pe ko u hi ko ta taimi e te vita e ko ne tu ko ni ko ya ai va inga or breki fo ta wen e tolu or breki i afrika mo na ma lo ko to ape ai ko va inga fa mui mui i he pure lu ko ni na e toki o si te vita ai fe ta ulaki ko ya ai or breki pa mo timi ko ya ai pools ka wen ye timi le le ape te pools e te vita ka ne ma lo lo lo en au pe hau e toi noa i pe o hangi ko timi ko e saa ka te vita ka ko e tu mai ko e malolo ne a tati pe ol pere ki ko ua faa ki noa tu mai ko ane u lelei apito ai hau ko e pulls o nau ospe ai tau na ulungi ape ko ni mango fulu ki ta hiva ko apiko ta fit te vita ai tau ka ko ne longa lelei pe a timi ol pere ki Tana e lahi pe me whahinga e nau pehe te nau kau he tesi koe ni e whakahoko i he weekendi. Aho ua ua koe o weekendi. Ai e koe ua ua ki tau tō luia ka aho sāpate. Aho ua ua a nau tō lu Afrika e whakahoko ai. Ai koe tau ua tō luia ko sāpate a tau tō lu te vita e. Koe anga e kusi o ka koe koe toi tānaki koe ni ango tangata a mo unga pe a mo mau ki he tau whanau tonga. Ta ola ke mahalu pe o tau toko hono. Ai koe tau ke i aho pe a pehe foki. Kia vaai pia pehe katosi pia mo mounga pia mo mau pia mo kohai toko taha o kuo whai anuku ai kau tangata koe ni te vita unga ukau koe ia
1: ukau ake te
0: ori ihe tau oropereki Koe mea taha e te vita koe tausio koe ki ai hanga koe ni koe hu a mo unga e te vita pa mo mau. Ko pau pe foki ke uraki ai ha anafo i vainga a midweek ka lava ke na aluhake ki olunga e te vita ke tausio ki ai. Fa fo fa pito vainga ai vahinga koe na vainga i midweek e te vita. Ka angai e tausio koe ha ki ai e te vita. Ka ko tautal monube ke tautimi i he aiko sapate ia koni ko me ataha hange koni ko ko vainga koni olopereki te vita o ku fie ma u he faiako koni a Afrika ke ikuna e Afrika a tau aki a kai ko valu noa ki he noa eh ko valu valu noa ki he noa ko uhinga ko feinga ni e faiako kai ko ia ne faiako he taimi ko ia kana o si fo ye a spring box i he olopereki a ke kai ko ni mafitu ki he noa eh pia ko ne feinga ko ni ke tamate i pe ura pa i fo i fo i ko ni ko ne me ai ko tau sia tu leva o ku falala tangata ki he ne fai ako he ne lava ore aki a mea ko ni te vita ko ne fie ma u ke valu noa e kai ki he noa eh paka pa to kia ha fehala aki ka tau sio ki ai ka ke ku ne lava ore aki pa lava tuku maha no loto ko hi ko hono fonua ka kau tangata ia kuna usio ki ngai mea ko ia te vita ma tu ihu ko si na ulave foki ko ia pe mo fai ako taha pe atonga na na a kos fataha ona ikuna ena a Steve Gate ko ya faiako eh pe ko me aia na na fotu ai ko i hele ko ti he na me ko ni ko tonga ai fu fu fonua na na uhanga fotu wa te me ko ya of fetong franga taha na ka mata tolu ki tu ka hu mai fo tolu fo ko me ko na e ke world rugby ke faiako ko ha uhinga ko me ko ne wate faiako ko numbers pe na mo mai ko foi toko valu ai ka urise ko tunga me ape ana sio os pe ko ho kwat afrika alu fata ha pe futoko valu ki tu ho ma toko valu fo o eh ko ko me ai na lele ko ki na ako ai ngotanga tanyo ma na certificate pe ko tau sio pe ta tol gai Faya ko ko na tonga na ni ave a tonga tau ke pore pore a fike hiva i mamani. Faya ko ni a Afrika ko tu o wani e ne hanga i kuna i a World Cup hoko hoko pe. Pe ka pa ten to i kuna a fia ko ni i tau fo ko to to lue, ne? Ka tau sio pe ki ai te vita koia ko os tu wange mai foki ai nga hiti mi ko ni ki he World Cup ai union ni ki tau fo ko pulu e ono. Ai ko pulu e i ta ki anu silani mo Australia mo Chile pe a pehe ki Hong Kong. Hong Kong. Ko e pulu pi ku taki ai a Afrika, Itali, Georgia pa Romania ko pulu si ku takia Argentina Fiji pe mo Spain pa pe foki Canada chicken ki monu ia Fiji ko tu ibe alo Fiji pa mo Argentina ke kwata fai no los pulu ko ni ko pulu ti takia Ailani Scotland Iroquois pa mo Portugal ko i reva aya ko takia France Japan America pa mo Samoa ko ke fala la pe Neon o pik ya si apane de na almo franse ka ko ke fala la pek himan sa moat. Ko pulu fa si leva F autakia in ilani wele si tonga mo Zimbabwe te vita. Ko fala la ki he tau timi a tonga e alu a tonga fo fo taimi ne alu a tonga ke au ke kwata fai nolo i he pulu ko ni e te vita. Ae ko in ilani mo ku holo fo ka wele si et. Ke si yo o si ta man sa moa ya wele si o si ta efisi ya wele si. Ko tau tolu eni. Ko fo fo tai mieni ke tau ko kawan he pulu lele a pito tau kau ki ai e te vita ko hi ko mahalo ko tau mata paa ni ke tau wa wai ko tau wa ko ta fai no loku tau osi imu a pito ki tau tolu e te vita ke mantu ko ta fai no loku e foi timi peia e valu patu kalu a semi fa fai no lore ko timi e ua ka ko wanga au si o ko ia ke hene tu u ko ia te vita malo Alamu
1: teta kakau tuipe ke whakau kau lele e fai ko ena o ko ko ko ta ko na ha ko ali ki ko wes tai ka na wo ke ti ki he wo fa dragon fa pe anga dragon ko na upset ti ko night na to ro no ki wo wo ano a tai ken ko ko no ki he warrior fa no ko i ro na to ro ke ka to no a ka ko ta ma ri en sa ko wo no ke wo fa raiders pu to ko no ki he wo la pi si u ko ai
0: I ta kone fai ihe wiki ni te tu. Ha, si yo ke tuka te pili? Iyo, te vita ko fa malo atu, no kai. Aya kone tuku koe taini mi, koe top 80 befo ke to o, te vita kwa ki toi kau mai, pa mwen ngahi timi koe ku nau kamata tu he hiva o fai ai ki mui, te vita, eh? Aya koe koe fika ula ki taini mi, kuo si ito e ku timi a Penrith yo fika ua, te vita. aki pe po
1: tau fa poto a ben refer
0: koia ko sio ki ai koia ko sio ki ai ai ko ala ke valu sta taki ko poine to luval hoko a ben refer ko to luono to luono pe pe a mo woria te vita ka ko hange ko tala tu te na fai ke ke aki

0: Tupetai ki oi funga vai taki ia moe ia sinita. Whatawange pe mo ma o hae fia filelei pe a ongolelei atu foki pe a moe ngahe polo kalama ko ia na e kamata mai mi ane wata e John Pono. Ko alin ta o talo se pase o whawa a pe a kore pe ke o whawa malumalu a tai pe ia tala whatapo e na e kamata ake polo kalama e ahoni ka o hoko atu e whakahoko e tau whato hota e tau polo kalama me hele tioni. O tau tōk mā vai i hoko kui a tāua. Wike mahu inga, pia moe wike whakawhiawhia laheni ki o tau ka inga tō ngā i whonuani, tātau te fito in ki e tau whānau, tō tupu, pia kaiko ki tau tōlu, pia tau ka tō ngā i ai lea whakato ngā, wike lea whakato ngā, o ku whakawhiawhia foki koe tō i kau mai mo ho tau ka inga kui a mei muri. Tō lahi a ho tau kāinga o kunau nofo muri o kunau kaunga a kaupe mo ki tau tolu i he. Whaka ilo ngā i koia o e tau wike rea whakatonga. Pea kua e tala monu atu ngahi a pia koko toa pe ngahi kulupu tau tupu koe ngahi kulupu kau tau leke leka ngahi siasi koe community o ku mō whaka ilo ngā i pe o tau kau whakataha i whaka ilo ngā i o wike mahu inga koe ni. Toe pe e lau aho pe a tau mawae moe wike mau ingani a lo tari mai me he tau fo ou. Kai ke tau ilo ke anga koe hala whanonga ka oku tau amanake ko toa pe te tau whaka au ngai a e tau kau i he whaka ilo ngai o wike ni ke tau whai a ke o tau lele taha pe a ke tau fie fia foki. Tau hoko atu ki he tau polo kalama ko ia o e fiafini. Ulua ki polo kalama e fiafini ko e polo kalama tau lua ia. Na e kamata mai foke polo kalama ko ni i he wike ki mua. I he wikeni ko hono talateu ia o e wike lea whakato ngā. Pea mo ngai polo kalama o ku kau ngā kawai a e siaola. Whakataha pea mo e kautaha ko ia a e kauwhaiako tonga. I o kalani, i hono whakotu utu, ko e uhipe ki whaka ilonga i aki, pia ki kau i he maalari ko ia hono katoa ngā i ai wike rea whakatonga ko ia tauni. Arisi ta tafu ia, pia pe foki ki a osa ia skupu, ka i he fiafini, oku ikai ke kau mai a arisi ki he polo kalama ko e fiafini, fifia pe oku kau whataha heni pia mo osa ia skupu, ke whakahoko e polo kalama ko ia. O Zayasi, malo e tau ma'u a efia fini.
1: Iyo, malo e rei a linita, fa malo atu e ma'u whainga mare, ki te kau mo e polo kalama. Pe hangi ko lau ko e wike whakaofu ofa mo whawhia fia i e tau kau whakataha i he wike lea katoa ngā iai a e lea whakatonga. I Aotearoa pe a pefo ki e e u wakai mai mamani kotoa ki e tau whainga maari e tau mau ki tau katoanga ia e tau lea pia ngē ko e ngai programma o whakahoko e ngai u feitu u mo e ngai u kautaha mo ngai apiako o u asia ia e tokolahi e tau kainga tonga i Aotearoa pe mo nau mau inga ia i e nau i he lea whuatonga o nau whaka hoko ai a ngā hiu whatongia ko e teu teu i ho nau whare pe a pefo ki teu e ngā hi o hoa ilo a ki e ki kau ngā we i e ngā hiu a mea kai whakatonga o nau teu teu he lolo tonga e wike koe ni pe a kai ki toi whai ha whakaholo he wike koe ni ko e kau vei a he tau whakaao ngā i mō kātoa ngā i a he wike lea fuatonga i Aotearoa. Ka ko whiawhia pe ke kau mai pō ka mā whawhawhonga atu a Alisi pia pē fō ki e Aotearoa Teacher, Tongan Teachers Association pia pē fō ki ke Siaola e Methodist Mission. Te wai pē mau ki pō ka mā na mau tuaki he ki mō ape he he wike lea whakatonga, ai a koe taulua a Tongan Language Week activities ki he wike koe ni. Pea mau whiwhia ki whakahoko atuia, Pea uruaki ko linta ko taulua spelling bee competition. Pea ku taketi ke kau year 7, year 5 mo year 8. Aia ko e tau ko ia ko e tau tataha tahaua ke tatolu. Pea ko si whakawa foki a e ngai le sisita he aho tanima he wikosi. Pea e tok tāpuni pea ke whalai te wikeni. Pea e tuku ia tulewa he ngalua pe ke wakai ki ai katoa ai Okalani katoa pe mo Nusila, pe kono ngai usiwi e siwi katoa tu pe i e lahi koe a ngai viu, mo e ngai u a like, ngai u kautama koe u nau fiefie pe nau poupou ki ngai activity koe ni a Spelling Bee. Ka koe Spelling Bee, e whakawhi i atu, te mo usiu katoa mai he pongpongi tōnaki, ki Spelling Bee koe ia. Ia e whakakau atu ki ai nau tolu koe o nau kau mai ki e ki activity uraki pea koni nau tolu koe ku nau osi le sisita mai na e osi seni atu e ngahi i meiri ki atik nau tolu whikau aki pea mo e ngahi u fotutu koe a Spelling Bee ki programa koe ni he pongpong tōnaki koe whikau aki ai linta ko e whi auhi lea, pia ku tau te fito nia ki kau year 9, year hiva mo year hongofuru, aia koe tau tātolu, tāwha, he tau ko ia. Pia koe takmini te ua, pia koe kawenga pe oe tauni, ke whao ki ai homo lea. Pea o whi mau ke katoa mai e ngahi u a homo ngahi u uploadi mai homo ngahi u a whi auhi lea ki he seni mai pe e au atu a e-maili ki om ke anau tolu nau lesisita mai pea o atu e-maili ke whahu mai ki ai homo ngahi u video o homo whi auhi lea pea e tuku i atu ia he au tōnaki pia te tau lewa e toki whakaha atu ai ola o e whi auhi lea whakatonga. Pia ko hono tolu lewa ko e hiva whakatokolahi ai kurupu, pia ko e potngau e talavou, pia ko e kurupu hiva, pia ko ata aini ki he ngai u siasi mo e community, pia ko whimau ke a o mo kau hiva o tōtahanima, pia e pau ke mō whahoko mai hafu i hiva whakatonga pe kua himi pe e whimau e ke recordi mai ia o seni mai ki e linko ene o atu ki ai e seni atu ai i meiri ki ai pe e tuk whakahoko katoa ai kau maupare i e wakai pe ke konde mau mai pe e ngai uviti o pe tukuna tu lewa i e ngalua pe ke kohai e whiri o kusai e nau hiva pia hangi koe lau e whanau, depends on the views, pia moi likes, pia koe kore atu pe, koe ne mau mai pe homo mai uhiwa, ke tuku i mai ki he, ke i meiri koe ne tu, sen ko sen atu he i meiri, ke whaka o mai homo ngai u programa koe ia, pia whai lewa no tuku atu he ngargo pe, ke whai sio ki ai. Maro Linda,
0: Alo pito e ozayasi pa kou lawe ipeko e taimi mo umo ua lahi e nike aki mautolo he oku iai pe fatongia oku si faya e whakaku fatongia he taimi aho taimi tatau umo kei whakaku fatongia pe ki he okanai se ngai polo kalama ko eni mo ngai fi aui oku whakahoko e si ao la pe amo e pe foki ki he kautako e kau fayako
1: Oyo Pea mago e whakamanatu pe linta Ugu ke kau Spelling Bee, ugu ngawe ki pe a Simplified Dictionary of Modern Tonga, e koe koe dictionary koe Edgar Tunuku Afe. Ke ugu si ase atu pe i he whetutaki ugu whai atu, ki mo shoshio ke ki pepo ko ya pe fai nga hi spelling bee me wate nga hi lea a me he tohi ko ya mo ko ki la fwa ho ko tu pe ki fonga nga we aki ai to pe pe kamata ki pe spelling bee lau mai alphabet ki tonga a e fa ha e alu e lele i maia pe alu leva ke waweli fratonga a e i o u pe koneos pe ia pe e tuke atu leva ke sio leva ke konsina nite ke fa ha ka la kato e ngai mea voia e a uki ai ki he mohono whaka eke eke i o e takai urua ki koe ki whama mā whana ia ki he takai hono ua o e spending bee pe a hangi e lewa ko e takai hono ua e kore atu lewa ke whakakulupu mai e ngahi u aho e ngahi u lea o hangi ko ngahi u aho monite, tusite, popole lulu pe a e kore atu lewa ke spela mai pe ke tontaha pe a alu pe hea i pe wau ke takai hono nima ke ngai u kulupu lea, pe a koe ngai u lea la lahi eni, e tuku i atu pe he gau fua mau, pe a e kore atu pe ke whanau ke nau spela mai e nau le leita ha. Ka koe tokone atu pe ke tau ka whanongo, he ka tau te whito ki he ka tama koe naku nau osi le sisita mai, pe a koe ni koe ngai u le sisita aku, Uhuru lere mai pe ko tui pe ko teo teo katoa ngai pot ngā ue mo e kau ni hi o nga kau mai ki e spelling bee pe a pehe foki ki e whe ahui lea. Malo o Linda.
0: Malo o Pita o Sayasi ko tui ko ina kua mau maari e ai ngai polo kalama ko iau amanaki ke whakahoko. Aia e tala whakaku e ola katoa o e polo kalama whe ahui ko ni e o Sayasi.
1: E whenga pe ke e whiawhi toko naki, e aua ua, ka kone māu katoa pe e tuku katoa te ola, kai kai ko e toko naki, e tuku atu te tautou e programma whakaosi, e pule lulu ka hau o tuku atu e ola ki ai, pe o whaipe teu teu ki ai, ke māu katoa e ngahi ua ola, malo.
0: Malo. Ia mea ke kukata fie lawe ki ai?
1: Igai, ko e mau koe ki ngāwa pētā e si au lau ku ka pau kwe mau a mu ka pau kia mu tō tupu pia ko e kakai lalai kwe mau a e tokoni whi kawaki mo e mau e nau laisen whakauri wai be mau sevesi e si au lau whi kawaki pia mo e laisen whakauri e kwhai be i he lea whakatonga e kwe be tō taha kene whakapiritania i atu ai lea, me mahino pe ai taimi koe a siwi. Pe a katoa ngai sewes koe i e siaula, o ku ngawe ki ai lea whakatonga, pe a pefo ki e lea whakapapalangi. Ka koutui pe koe hange koe lau koe whafufonga tu ai Aotearoa Tongan Teachers Association, pe a mo e siaula Methodist Mission, whamaloa ki kai ngā tonga kotoa pē, pē a pē fōku mnau tōlu, mnau teu teu i e tau ngai whare ako, tataki mai e tau ngai ngā ue, mā tau tōu tupu, pē a pē fōki ngai put ngā ue mō ue, mō put ngā ue of justice, u nga uhanga o whua ilonga e katoa ngā lea whua tonga i e nau ngahi feitu o ngā ue, pē a ku alua pē a e mau inga e tau lea, ke puke aki e tau koloa e tonga ki e tau tolu kotoa. Pe ka whamalo atu linta, ma whainga maari, pe a mau taitai lelei ai, ke whahoko e whatungia koe ni, ke tau tau lua activities e tau ni. Malo.
0: Whamalo lahi atu a Sayasi, tala monu atu ki a te koe pe ke arisi, mo e timi koe iau na o whahoko polo kalama koe a tau lua. Pea mo ngai fi au ko ia o kufai. Tatok filongo aki e wike kaha o. Malo.
1: Iu. Malo o pito e. O fa atu ka motor. Malo Linda.
0: Malo. DJ kai tapu. Pea mo i lei o la. Me tata amigo, ose miniti e ta fa me he fitu.

O kone whaka mo o re kula mara re O kone tatake a ke ngai hara o ma o kone koi uhi ko ono wa whaa

0: Oia. Maro.
1: Kōti mo te mai tō upesita ono. O kukaki mai tō i tapuko tō te i e whakamangawa ai kua. Kua korangi a ki okuna ki mai malo ki mai whakakanto mo mai whakapoto ki e mawana. Kaletea wa he ua vesi o noa. Ko tutuki a ki mate o hake ko klasi ka kua mo ui. Kau ki kai kua o ka ko klasi o kumoi a tau. Pia ko e kumo ui e ni ia kakano o kua mo ui e a tui ki a alo o ia tua. Aia nei ofi a te ao o ni fua ki a e a kuhi kua.

0: Ini bai mai pa fes pa. Mo fie fia i he ki ma wai pe i o ka toi a ia tu mo fie fia.
1: Se siu a vai hoa ki festival. Koe tohi ni oi pano ke o na mahu i me ha mutu. Ka ke whakalaula loto ki ai i he aho mai po. Koe uhi ki ni whakanga o whae o whakatata. Ke me kato pe ko tohi ai. He koe ia teke ngā mi ke manu i ai ho hala. Pea ke toki whae whakapotopoto ai.
2: Sāme wa tōlu, eswara ki, koko tau hi, asi hova, i gai ki masiu.
3: Mālo e lele, koho ku ingoa, ko luhama, o feina, he langi fisi hoi chunia, o kua o tau fitu. Ko e ku fae, ko matilita fisi i hoi, ko e ku tamai, ko siona tane, tui meleke fisi i hoi. O kuo lele mai, mei he utu longo a a, ko longa tonga tapu, mo e fu uto a koto a mga ofa, utu i vava u, mo ko ulo hapa e masani. Ko e ku ka veinga lea, ko e tau hiva, ko e fe unu mahu inga ia, ki he mo ui a e tonga. Pea te u whakahoko atu ia, i hafo i hiva, o whakatatau atu, ki e eku ka veinga lea.

0: Malo, Arita. Malo koe ko ki foi fe kau he ki foi i va koe ni. Ke ki foi fasi a ngo helo koe ni. Ko no finga ki foka mari. Ai me area o kau ai me area ko ta u wa ngau tu pe memore. O fa mari ma ki ta u me area. Ko yo no po ni. Ka ni ke hanga pe o mai foi fe kau. He gu. Ko lava ki foi fasin. Ko vinga fu ko ta u o wiki. O ku pehe ai koe musika koe lalanga ia e koe fe unu ki e tau unuanga whakato ngā pe koe tau mo ui ko te whamahino mai he koe pehe koe musika ele ka katate he gulawe ki ai koe o ku iai me foke ai whaingamari ki o mai peke whai pehau ki i whakahuinga pehau ki ai Ko haka whakauinga ia e au ko huinga haka unu whamo o nien. Ko e tau whaiva, ko e tau whaiva aongo. Te o whamahino ma ia i he mea ko e ni, o kai ko huinga whake musika ia ke ia e hanorea. He? Ko ne pē musika, ko e whaiva aongo, ko no whakauinga ia e au, ko no o mai ha mea ko te whanongo kia e ongo kia e, Pea toi la lavi a gita e te ongo i loto he. Koe musika ia ki au. He kono whare ae ni sike ki whi fasi koe ni. Koe ose hono whamatala i koe hono uhinga. Moe ka kai na nau i mu i a tau tolu kau helo na na honga tā. O mai koe no tā atu koe ni. Ua e tau ongo moe tau manatu ki hewa kai koe na nau kini mai hala koe ia. Pau koe whamo o ni e mea koe ni o kou tala noa ki ai. Ka pau pahalo toki whakakakato mai he kau he loia i tu ahe boi kau punake a viri kubea ki na waka whakalawilawe mai ka koi ki i whakalawilawe e rinda he ku i kaki whee mau ke i ai ha ngahi kupu i rea ke ne hanga whakamatalai a e te ongo ukai tai mita whakapehe musika whakamatalai te ongo Pua ki i rea ki whakahu a ke kau punake ono aho o wanga musika pe ko e fai wango o fa hasi no manda mate a tu ke to ki vete a tu he ka o na ke ko ki ko ma wa ki malo
1: ma ke anga ki fa na mari ke tau puna ke ku tau ko ya na mari he po ni ko wi ko he ku ka pe fo ki pa mo fa we nga ita anga ki he fai wa la kalaka ko ma ulu mo me i he ka ve nga o ita o ni
2: Ogo mal mal bego fo ande mo patapu, ogo mo vai ando a taku mo de paki halo teri e de de a kono boni o de fai kita ngau ko di ma ba tapu ak me me ki de fai fa ba to te ngau ko ni ka ko e ngau ko ni ko moni ko te fa la ge ki pa te fai fa ma to te ngau e la o be fo ka ka to de la fi ma o a ne ko e fo ka ha ka ngai fai mo me ke lawa pewe koe mea mahawinga pehe wha kai whai waa koe te nofu o ke te laki mui mui e wha uke mahi no ka kita uhinga a te tuk whaile whature me te whakahaka ke hoa pa mui rea kuko mai he koe uhinga tala noa he koe te taanga koe te whai waa o ku hiwa e taanga a te hanga he te haka o tala noa i atu ai a taanga pa paurewa u kai ki haka lawa he te whakahaka o tala noa i te taanga tau ku whamuni mure atu mahi ke lau pe ia aku o ke ka puna ke i loa ia a pau ke ki te lawa ki ta whakahaka i a taanga ko te whakahaka ta u koe ki aoma te whaiwa a ta ka koe te whaiwa ke hiwa ia hiwa a taanga a te lawa reo he te haka o tala noa i me fi taanga ko te koe anga e ku mau vai vai pe ka koe whamuri mure ahe be ke ka haa puna ke i loa ngana ko paki alo te reo mu marae ka koe te koe anga pe uki mau vai me te whai fatungi ani kau te koe wha mui mōre atu, wha mabara hea tuka te hiru mūtolu. Kau puna ke iloa he mala edu. Re rewa malanga te tau atu.
1: Malo apito e viri. Te te whoke teke te koe tu ike ke wha maa popo mai, pa uka hamea ke ku ke te whi maa pe. E koe mau tau tau mātolu koe ni, koe mau tau tea mātolu tānaki e ngahi. Tānaki pe momo usioa. Lea e ngahi a lea.
0: Malo rinta. Ogu fai fa balo atu e mau fai o maari e. Pea guai boi toi fifia mawaha e te au. ko ku lava mai ko una foke u be a ko de fando te ke u tata u bem e o be a fala gata no ke pu na ke ko ta finga foko ni ke u na ngata i ho ta u ta ngata ka pa sia tu ta u ta ngata hoko o wa fi fi ma va he sio e ki fo i ata kai ko ni e po ni ko a we ni ko hanga o lava ke pu pu ke mai o u ke u a ko ni ke o o tokoni mai. Pea pao ea ha aho, te te mawahe adai me e māma koe ni, o ikai ki pehe ki tau toi ofe ngā i haka kai ki eo mi o hokoa te ngā we, ko osi whakatoka. Pea uku mea ta tau bea ko ufie fia ko i ngā, uku hao e puna geni o toi umai e nea wata baiki. Kono wha mahino mai, guai tai mita, e rinta ko osi whamoni ea e au he, whalanga au zoni, pa mahalo e, o tui ta tau pehet mo i punake. O ko wha whakasi o ki he, o ma maa wato no kumi, mo whiriwhiri ka kai ki o mito kua o, toko ni maga te au. Pea ukai ki nau tolonga. Ai au ku wako au he mea lahi. Te te maa pe ki tai he, me este pupeho to api, ko ka kai e te nau o ngo i ki tapati nau, mo tala ngo fuo pe whai ho toloto. A kono wha mo ni e ni. Ko ha tangutu e ni ko e ngā uhi ke ne ua ko nā tangutu ta whāki. O whai pē mea koe ko kalange ki ai. Pea ko e punake e mo e no ngō whoha koe. Ko si i ko sāte ki fūwhola mai ma whenga awea ki whange peha ko whoha sāte ke ni hao ko rea tuki ha. O toko ni maki o mea koe ni. Ko e fo i atalere i a ko fiefia ma wahea he pōni. He kua kutoki ngā aue pēni, ngā aue tō lahi mo wiri. Ka ko kōra ka wiri ki hatoko ni mahe ku tōlu pēsi o mau ni maha. Ku tari lele i pēha au, e wiri pēha au mono o whako ni. Mahalo ki i mea pēia, e rin tāu ko fiefia ai. Pēha i kai ngā tai o ko fiefia pēha talabonu atu ki he ki he toi ngā tukoini o e wike rea tonga mo hono tau mo a fu mahu inga pitu pitu ki au pa ku vai no ma vai vai tatau pean mo e puna ken malo ma fai ga mari pe malo va nga fa ka kau mai he mahalo ko mea peni e lava ke a u atua ye ai u be a ko ni ki ka kai tu a he ka tala no ai pe ia ku sai pe u be pe ba u pe he ia ko e o bigeni ko a to u inga ke kai ko u nga be ta ke vai vai Pea ka pa wa ta fi ta na ki mai pe tene hanga o mai ha me agena pa lu ha ta fu ku be ka va fe du ka ta fu na ki ai o vai va he ai ka ma lo ma fe ma li ri ta ma lo bit
1: fa ma lo la ya tu ke te ko ka ma fo ki o go fo ha pe pe fo ki ki a pa ne pe a mo no go fo pe a mo e mata pu re ko ni mo ka fa ta e fi fi ni Fatawange petu e yataimi e malava e fakaukau pe moe risone ko ia ku ke fra amu ke hoko ko vi pe ko oloto ake ono fatolonga e ta ngai mi alia e malo au pito katanga ta lava mai e poni kata fai aki
0: io malo e mo pe mari
1: malo
3: PMN Tonga

0: Bes fa si ulava ki a ho asu ne wa no ta fa. Na fa no fa ye me ta ri ko ko New Zealand Order of Merit. Ki a te au ko u hi ko e. Ko nga au ko na fa ko ko te o wa pe na fo tu ia he ka u. Ka kai ke ke ka pa lang to wa le pe to ta la mai ki a te au. Ke fua ke me ta ri he. Pe ko u hi nga ia ko e ai. O au mai ko ki he. E mea go hingo e mau ki api koi pa masoni ko ta whenga monu. Pea koe uhinga e wha hingo e wha whikau na ihen. Koe hao e ka wako koe mei tonga na rahe na o maunga mai ki hen ka to kumia. Whi tuke na unau fuai mo. Ka ke koe anga pe ia e. E mea pa koe ngāwe koe na whai koe pot ngāwe a koe. Whakatoka hanga he ngā ue ke whai, ke a nau mberi ke kahau, he, ke whanga maari ke kahau. Ka koe e whoi mea mahu inga, te tupua ke pei tonga te ilo i ko hai kita. Pea ko uhi ngā ia koe ai whakatoka pau. Yo to uhi ngā mo te whou ngā mo i tūku ngā. Pa koe ki whoi hiwa ia kui lewa whakatoka pau. Nga e pau e whakatoka. Te au mai te taimu.
1: Oku maarie, pepehange mai koe tau mau kotoa tato toa ngai fiafi ko eni. Pea, ko wadiki mele si i pe, Rizel, o kai ki whanonga u asimaha me a mei nā tā ka neongo ia. Ko fukolo ako nau ke Hawaii, po italahu i ko eni. Oku fiefia au pito e ai programa, kai tukmo ke tau unu ki he, kai tāmai whakatoka pau, ke tau ki ai ki ai.
0: Oki a koe pē?
1: Oku, ko mā pē a linta, linta kataki koe, koe ke tāi mai mō e tau whatoka pau.

0: da malo ma e vanga maria ke atu ko e fasi ko ia foki ko e fa uia e le dia ve simse ma ko na ko ave ke ai ma se ki mo a ko bele nai te ta mo fo uia na ka mai mo mere vete e si viva ko ni a to ke ate ne si va ke mo yan fa se si viva ke po flaite ko po bon bon i ko ka pe pro ka ma ko ni a society ki ai mo pesi ko e Society de Fratonga e Facebook a fa fe ya tata ha fi huan e tai mi fitu bon bon ki he hi va po uri a sorry ko fitu po uri fitu e fiasi i he a bon bon i beto pe pe fo ki he fraus ki falaite ke to ki uri ai a e ola ko ia o e feru si viva koni fe fe hausi o ki he fa o a ngoa koni
1: Se fito atu au pita whau pia toi maali e anga poto whau ia ene hangao.
0: Si.
1: Ta ina o fasi.
0: Si ka pauna ki sae si lapa a poto whau. Pano beu hange ha hiwa ha kau haua i mo rau tahiti. Ano puaki ka o sae ne mahalo a ene lava kovi hano tuku atata ke ua whai ha mea peheni. Ka koe whaari atu ia e lava e poto whau o whakawhase ana i hiwa, ka pate te poto hono whaino hino. Koe toi pēni ki saisai mai ne poakile a katu ka tau pese te te ao.
1: Ka ne saisai e poakile a poto whau ko se fihi pe ia mo e tau kautamea,
0: I hosio, ka pāne asa atu hena pāne mo ne kautamea, ne nai ko tu e te nau whanau o mai, ko no whakare e na taha filo ke hui ke tau sio gai ke kau. Ka mao e mai whakamaria koe ni, mo e fie popo atu ki ho o whai whatongia, whamarate ke ngahi e tau ko hiri, ma ngai ngau ko rama, whatawan ke ho hoko lele i atu e whakahoko whatongia me ke ngah. Malo, Linda.
1: Malo, au pito, po uria.
2: Ko wa atari a uri, me kautaha e Planet Cars, me nau whanongonongo mo tu waki ke wikeni, malo wa.
3: Malo, au pito, te mao e hivyasi pa kolokon, ma mpunga maari, e la uke oate tau ngai u tuaki ka mai ngai o ngol leko ka mo ta ko ta ko ni ko planet cars e ki mo ga e o ta ngai u tuaki ko lo tuaki te ngai ai popo ki ai pa ma lo lo to honga ko ni ta ko nga tonga la u ke tolu ko ni la vai o ate ngai u mer ko ni me ta u ko ta ai lo ko ni ko planet cars ko ko ta pa ma lo lo to honga me ba do ko e planet cars ko e ko ta ai ai tonga to ta tonga pa ve mo no pare ensinia. Tonko ni pa kwenye mato e tu loto mador ke hoko ka mito mene ato paenga kau ta. Hau mato menga umere oat mea ki mato. Nga umere le ulahi au pito. Tau ke pito nike ngai u iuti. Tuko ngai u tapol kete. E ku manako, ke manako au pito pere a Ford Ranger. Ka umapo ki ai kwe tua ta Hilux ka Gascone Colorado, Holden Colorado. Pe ke ngai u Nissan Navara. Tu mwet ngai u tue ta Hiace se ha full se ta hau to ge mo mo hai es comerciale ma mo ya da ni tu ge ngai ai u pou to ai ke ke pe pangi ka ka bensin de lei ma mo ya la ya to men ka ma ta ngai u de ben ko se a tit se a valu ma mo ya o ya trafi ya me ta ko ta ko plen de cas ke e ta ka nga tonga ma tu ge botol ngai ko ke mo saute tanitin o a ngolma ge abno i Hungary, ta tau tofu peia ho, i jai mo, i o kawanini, fai ngafu ta tau pe no ate me nereia. O ia, ke te poni vente wat ka ki motolu, ala ke mo te poni ato me matolu ka, maha matolu ka pola wat ho me nere. Finance, fai ngafu a opito. Ege, ke i tu pe me promotion ko a tau kol taha ko ni Planet Cars, ala ke ho me nere, ma o taim po to a taha, ma o to a taha, ko ia ke toko ni ate utho pensini, ke i mama fa pe pensini. E ke ko e umia ko toko ia, e ma ui ho telefoni me kate au, ko au kwa ko ke telefoni, no au ataha, no au anima, pit fa anima, pa hiwa, ko nea prende kas, ko ma ui ha te au ki tono ei, ke Nelson Street, i one hanga. Mande ui pe vembe pangi, mia pe, tok ta anoa ka ko au piti ki te anoa ko, ko promosi niko ni, ko au piti ke ma ui ai, rem te telefoni me ai,
1: Ose mini te tahanima me tataha. Mololo tonga mea mai fokeni ki he ui Radio 531 PI pe a moe polo kalama ko ia PM tonga. Hokat pe foki ai lau mau pe a ihelai ni telefoni o ku kau mai ai a soana tonu ke lau mai ene mau. Soana, o te whainga maari ko ni mau.
4: Ok, malo. Ko whingoa ko soana tonu, ko ku hao mei haa lalo, pe ko wiloa ko pe au maa. Ko ki mau ko ni te ulau atuia, ke ko e wike whakatonga ai kau vai vai o kren inesi. Te whakata poatu ke haa whanga, a haa punake mo haa whaivarea. Tuku mua ke ukau atu he fie fia. Io kau lawe si i atu he ahoni mohono kawe inga. Ko hi wā, ko ha po i fe unu mahu inga he ta nofo whakatonga. Taka fe hā laki si e te whaka uhinga, ko uhu whanga atu mana tu i ko te si imotua. Io kata hu fia ha kātoa ngā fie fia ai tonga, o ku tala hono mā whanā e mea rea mohono i wā. Tā mai a hi wā o ku te ngō i vere vela, koto mo tonu e wā e, he fu te mo tau olunga. Me he kaure ka a uki he mātu a, te he ki he se se loe a ki nau tolu o ku heka se a. Ka paurena ko e whakataha mai ko a apisi a, o ku ke he au pito ai nota ia o hi wā. Hi wā i pe hi ni, ne oho o ku ikai ko hao kai ngā, o ku ikai te ke mapure i e lere noa holoi mata. Hanga he lea o hi wā, whakatupu ia koe ai o wha, ki he toko taha kua hiki, hange hau toko wā. Tau si o rewa ki he kaure kā, ki bebe tangi i kai iloha no uhinga. Ho ai whamiri na kua puke ni umoni a, si fua e wha e, o mi whakawhalala no whatawhata, to ki whai ai ene hiwa pōpō tāma. Bebe tāma, mohe mohe a, o mai te huhu, o mai te whawha, o mi haika ma ai ki tāma, mo ene tangi whakalongoa a. Io bebe na ne tangi kuona a, ko hanga e hiwa o whai heno whakanonga. Nā lō lō a wha e, ko ke si i ongo si a. Tau ki waka i si mua ki e whai wa e wā. Tau whakatā tā kua po i tā hine whaka oko o wha. O ku tangutu ko e tau a o ohu ohu e ka wā. Mari mari tā kai mo whaka si o si o ha o wha anga. Pea mo oni e rea tau wha a wha nongo a. Tā e anga whē whē, ene tau he ki tā mā. He koe tama nena mari, o ku i kai whē whē pāu no pōtunga. Io, to e foki ki api huke hono historia. Ko e tamani ne huke whai ka wā ugune, poto he tāme a mo poto he hive hiva. Oua na to e solo solo pia whai ai han mo usi o a. O to o ai e loto mo to kanga ai to a. Fie fia ai ke rea ai tū pia na hoko ko e mātu a. Te upaka osi aki e aonga o hiva. Ia koe mo au ka inga tonga. Ta huki whare lotu i kai whai ai ha tala noa. Te he neke ki i pāti toko naki, pea neke ki i kona. Ko e mohe kua pau, ta imi whai ai e malanga. Io huki tu alau e koe koe lotu ne fuuloloa. Ka koe taimi o ku lotu ai mo hive hiva, o ku wifo pea ongo, pea whakatolo i mata. Pea ta ki i ongo i, o ku ta loto whakatomala. Io hiva he lotu pea mo onye folofola, ko ho o lotu o ku whai aki e hiva, o ku riunga ua. Tau lulu lulu a kau foki au. Tau taki, tau me mi pa o kou ofalahi atu. Ka iai hau fie ma o hui kau tariko au. Te fine pe au ma a ia, koe pau e pau. Ko hiri eni pe amu foki atu, oi au e ofa pau. Tau whanongo re ti oha mo kape moha mo lau. Mo vehe fai e poro kalamani hau ane fie lau ma au. Whanongo mai pe kau whanapana atu, sai pe lau o a pe nau ma au. Ke e tuku e ta reti o, ko e tau fusi uru ka lahi lahi pau. O whātu tā hine, o whātu ka whanongo. Mālo.
1: Aua, tō whai halau ia ke tā hine funga pe au maa ai. Tō atu, mālo, mālo, avita soana. Whau mālo atu i he kau mai ke polo kalama pōni. Māu lelei, whau mālo pe a moe toi whau e māu ki he kawe inga koia o e tauni.
4: Ia,
1: whamalo atu. Ia, whakapipiki atu kukuta ufitu ua e ni tahine. Oua. Si, tō atu, tika moni, ka pau pehe whao he ta ufitu ua, ua noa ka pau nei kei tau ni menima. Tō atu.
4: Oia, ue, o wha atu kia koe, eh?
1: O wha atu, malo au pito, eh, po uria.
4: Ok, bye.
1: so ana tonu ia me he pe au maa funga fra ala pe a moe maa fra ofa koi ani mo toki mea mai ki ai o te tau whangitu ako ni pe a tau toki foki mai
5: Kau Poupou MMT, koe ui e nike mou whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, pia ku vave hono whakatau e utikite. Mea mai ke tau katoanga e tau e whango fulu e kulo kula moe hina hina. Ta uwhaka historia ni o e mate maatonga 40th anniversary gala. Afe, toko naki hongo fulu o Okatopa. Ife, I he Trusts Arena I Henderson. Koe whainga marie o ku taha pe, pia koe ute pire ku vave hono whakafonufonu. Oua nake to, kai to tongire va hau sea tau taha, e koha te pire hau kulupu toko hongo fulu I he Tai Mini Pe. Ma uia I he mmt.flickit.co.nz mmt.flickit.co.nz Ta ue whanoa pe atoe amuange e na uiviivi.
2: Tanga maari koni ke o atuai e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me I houma, kano lelei au pito, me rie, pe ae toe lava ke tiriva atu ke kau tou rekere ka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu faavalu taha fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu ok mou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka opetitovo finau. PS Facebooka ko opetitovo finau. Orea ki ai, malo.
6: Kromo eki galimo eki whanonongo ia koe ni e kulupu We the People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O guato ebe whanonongo ke kao meemi pa. Whakatoka ngai ange mua. Koe tau polo kalama wha malo sino mo wha feohi. O gu whakahoko ebe ia he Star Hotel tua sila. Toluhi waua Great South Road I o tahuhu Auckland. Aho pure lulu o e wiki kotoa pe. Taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Pea koe tau aloha tei ki he mahina ni e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki kaha. Waono a kosi wafe wano pe yai mo nga hi pare ki he tau fe au hi disco wolosi pe mo aloha lere taha ko yai o kwata fafe loto ma fana ke tau le kare ka to ape o loto au kalani mo me mai ke tau polo kalama fa malo sino mo fa fe hoi ko mo lere mo mo fi fi mo to ya we the people fa papa tu pirikita no ofisa fetu ta
2: ko ko fenga mari ko ni ke ata ki fa no no ko ni Nei toki tau mai e mau fwoi mea kai pa mei tonga, koi fwoi talo tonga, koi fwoi ufi, koi kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahoa. Koi hopa, pa moe lai pere, o kukilo e faa, I he mire mila. Tua sila ke fai kiai ai fetu utaki, pa moe fika telefoni, koi noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koi noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, ki hono whakaikiki, pia mau mea e tua sila koia, teke mau mea e a foi mea kai ko di. Malo.
5: Ko e whakaafe ni ki he ngahi whamiri poupou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe feohi whakafamiri e ni. E kai koha whakataha mau mea toko ni pe. Kau mai e tokonaki hongo fulu o Okatopa, ke tau katoa ngai e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Arena I Henderson, ke tau feohi mo e kau tuki mua he mala e ni. Ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe pō taranoa, pia tau laukau aki ho tau ngahi ulunga nga whakafonua. Oua nga mouto, kai ta ofireva ha te pile ho okulupu. Toko hongo fulu ki he te pile. Ihe mmt.flickit.co.nz mmt.flickit.co.nz Katoa nga ie feohi whakatoko ua.
7: You're now listening to PMN Tonga.

0: ko e tatai mi to to mini te wo wa to to mi te wo wa ki ta hawa i he fia fin pa ko fa malo fo kalinta i he lava lere i mai no fataki mai fatongia pe a me ane ho ata ta ri he ne alinta me he tolu o fataki mai fatongia mo chone wa o mayeni ki he ho wa ni ko ko fa malo la ko hi ko wiki ma hu inga fo keni ki a ki ta tolu ko e hoko ko ya a ta hawa e hoko atu e tau polo kalama ki hikure o e whakatu amerie pia mo piso pe sero ini si lala vea pia pehe fo ki a uheina i lontoni tui fua mo sione one vela tupou pia kukau pe ki ai pia mo e motu ani ko ne tu uia mo fatonga iange o ki liliu e tau polo kalama ki he fiafini te tau break ki he taha ke o atu e ngai tu aki pia e Planet Gas pia pehe ki he ngahi tu aki pia mo e whanongonong Osi, atu mo e tau hiva ma ki mou tolu, mou mea mai, kou kore peka ki mou tolu, oua te mou mamao, ko ene hoko e ai ua, ko e osi e polo kalama koe, te tau kolosi hanga tonu ai pe, ki he polo kalama koe a ngahi re o e heng hengi kou la, e tau ngahi fasi. Ko to o mai tā mea papa ki tau ngāwe a ke poni ko uhi, ko ui ke mahu inga fokeni ki tau tolu e tau hiva, ko e fe unu mahu inga ia ki he mo ui ai tonga. Ko uhi ngai ia, ko to o mei ai, tā mea papa pa mufatonga i ange. Ko i kau tā mea to, ua noa, e ua noa te tau ngā ke poni, pia mei he ua, pia longa mo tolu mo fie a mai. Ngā hi reo ko ni e vanavana i kia, i he pongi pongi, a ua noa o agosi, o i wafe ua no, i he tau proklama ko i ngā hi reo o i hengi hengi koula. Ui aha pōpua ki tāra monu, lava ke o mai i he tau fika telefoni, ko noa varungiau, noa, nima tolu taha. Hoia ko whamanatu ke aki motolu. O se polo kalama i he wā a heng heng i hikure o e whakatua merie tau hoko ai pē ki he ngahi reo o e heng heng i koula i he pongpongi ni moe kau tā mea e uanoa. Mā li e aupito a ngahi hiva ko e li ko teu teu ke o atu ke he wike mahu ingan pe a teu kolosi ai pē he ki a rinta ke whakaosi mai a ngahi pōpua ki tāmanu o e wike pe ata to ki hoko atu i he taha wanda, malo apito, ka foke atu ki a te koe, ke whakakato mai a programa malo.
1: Malo le le ka inga tonga, ko ki ngā kuli le ni siloni e omi fifita, ko fia fia, ke o kau i ono whakamana tua, ono maho inga, o e wike lea whakatonga i loto Aotearoa ni ka e pehe foki ki ki kau taha masiva koea a Siloni's Music Production Limited. Nā ku tupu e wha miri masiva mo oni, kana e hoko e musika whakatonga, ko ho maula o kau anga, vea koe mea ne mao e mau mo ui i e ku tupu haki. E o fifi neau o whakatoka te amu e malon i ongi koni mama o atu, vea ko sisi taha ia i he kau tate hina konea i Na aku manako mao pege whanongo i ngahi hiva maali e whangata mai i e kutupu ake. Mo e whaka amu, ke iai beha aho te o hangeko kina tolu. Ku whasi o mao pege tangata eiki, e ne whenga ke ne hanga whakamake te e musika whakatonga ki muli. Pe au manako mao pege o mui holo ai i e whangahoko ki ngā ue koe ni. Ahoni ko hake mai whakalaka, pe ko kamata ke mo lea e tau ngahi lea whakatonga, mo e tau ngahi musika whakatonga. Tau foki o whakahoko ai lea whakatonga i api, pe manako mao pe ke whanongo ke tau ngahi musika whakatonga o hange koe poupou o whara to lahi ni whawha hoko hep tangata iki ki a te au pere tuk malo olo atu. Liani, ka pāko ke whihoko ko ha toko taha tō ki mua he mala e musika ke tau kai ngatonga foki pe a ke hivai e tau ngahi musika whakatonga he lahi taha te ki lawa. Pehe, kia ki tau tōrgo na tau nofo i muri o i kai ko tonga pe whaele a whakatonga te tau lawa pe wako e tau whanau i api Neongo pe ni whainga tā a, ka te tau lawa pe o teke ki nāu toru mua koe ki nāu toru i api. Pea kou tā pōu atu, o te tau fō i, tau whinga ki tau teke tau whanau, ka pau ke ki whaingo fua e ki nāu toru e ako rea whaatonga, ako e ka nāu toru hiva, hiva whaatonga, mahalo e vāveangi. Ofa ke mō mau hawike rea whakatonga fia fia i hawikeni, maloa o pito mō mea mai ka mō mea ofa lai atu.

0: ko e tau tai mi osta mi te hongo fulu pia me he taha wā i he pongpongini ka kamata e tau programa ko tomu a taritari ki mautolu ka upenolo he pongpongini a bishop e Serwin Silala Vea pia pia fuka uheina i London Tuifua pia mo onevela sione onevela tupou ki he programa ko ia o he pongpongini pia pia heka ki mautolu ko toa pe ko mou kamata asi hake he ope Mautolu mofanongo mai i he ngalu ea ki he tau programani ko tali tali lelei ki Mautolu i he pongi pongini. Ko tūko e tau programa i he pongi pongini ko hoko e tahati tau ki prei ki ai, ka e watu e tau tū aki, ta moha tau fo hiva, ospa tau hoko atu. Hoko e wā fatoa ngā eango e lava ia e programa ko ni hikureo e whakatua merie, he kaito e mālolo e reti o i he pongi pongini ko uhi ko wike mau inga ko ia e tau rea whakatoa ngā i he a weekendi, te mau hoko atu ai pē ki e tau ngā hiva ki e tau ngā hiva ko e tau foi hiva e wanoa ko e makehe ia o wikeni pia mo e kawe inga ko ia o e tau rea whakatonga i e tau ni ko e mahu inga o e hiva ki a ki tau tolu aia ko e lahe ngā hirea o kui kai ki tau ngā ue aki kau ngā ue aki a e he hiva te tau tok ngā ue aki pē e he hiva pia tau tok whanongo ki ai aia ko e mahu inga ia e tau hiva, pia mo e kawe inga koe u tau ngāwe aki, ki koe ia ko whamanato atu, maari au pito ngai tāmea papa, kau tāmea ua noa kou tō mai, ke whiwa uhe ina hono analaiso ngai pasko ni, e pongi pongi ni e, ke tau wakai ki ai, kage, pisope, pia pehe ka uhe ina te u o atu, e tau pia tau tok foki atu e pisopo ke whai maha tala teu ki e tau programa ko e programa hono uo fulu maa hiva o hikureo o e whakatua merie i e pongpongini ua noa o akosi ua afe ua no ko e kawe inga ko hono mahu inga e tau puke puke ke tu uloa e tau rea mo e whai wa whafonua i he ngahi fonua muri o ku tau au nofo mai ki ai same te au tolu fitu o ku tau whafeta i ki he o tua mafmafi he ene kei tofahala Pea tau kau ai i he programa hikureo e whakatua merie i he pongpongini ko hono wanoa o akosi ua afe ua ono. O tau whawhetai, o tau kau whakataha, mo ki nau tolu he ata o ngō mo e ope. He pongipongini me he otu tonga, New Zealand, Australia, Amerika, Hawaii, Britania, pea mo Europe foki, pea mo Siapani. Kātaki, Whai mai ha tala teu ki he kawe inga mahu ingani, ke lava ke whai mea i ha whiui, ki he konga ulaki e tau polokala mahi kure o e whakatu a merie ki he pong pongi ni. Malo pisope.
1: Malo pito te tama. Te a whaka malo atu ke whai whakau he lava he tō lava i lotu maari e mo mahu inga e se whini. Wha malo lea ke whai whakau e nevela. Lotu, te se fini. Ai, ko pong pong ia ki mong tolu ni silan. Pa malo lahi ki nga tolu kutoa pe, kutau kau kata hai pong pong koni, e ata mo i rea mo i ope, mo i ongo hai pong pong koni, tau kore pe mua ke hu whangate ngai whatapu kutoa pe, kua si tala mua ki he polokamani. Ka e ata ke whai a tala noa i he kawe inga, mahu inga, mo fisi fisi mua mo laulo taha koia i he pong pong ini ai mahu inga e hiva pe moerea i he tau i he tau fonua e te ra maka ku kai fa fia fia ma ke he kono inga ko e ko e lava i he tokanga ia i he pure anga nu sila a e tafa aki ko o ku mahu inga bi to peia kai nga ke tau tokanga ia nga tafa ko ni i he mahu inga ia ha e pure anga nu sila ona ko fa to mai te ona pou poua te ko kauia i he tau whamalo ko toa pe ke preanga nusila ke ngai wa ako toa pe ai o tau whengawe aki mo ngā whataha i he tawha aki koe ni o ku kauia i he mea mauinga ko mautolo i asleriani o ku whai pe langa ngau ka tau lue pe he ti tau awa te ka putolo whamalo hene ko mau e ka kama i e ko Brisbane o mahino pe e tu mautolo e ngahi ngau e ko toa pe meiai pera be mo sene mo mo melpoan e ka ku ka ko si at ko ki nga ko na mo fai mo to ta ta mo ha fi fi la ka ma ma bito ko ko ko ka we ka venga ko ni ha ka venga ma u na bito e ku hanga he i he rea pe mo hiva ne ta lai ki ko ko ha ki ko ha ai ta fo to mo tu am pe ko ha ki ta i he i nga Mia ko to te ia la va pe ke tau ta ta lo la pe la pe ke tau kambo kambo ko ole ma pe ki lori pa ko tonga ko pe ko Samoa pe ko ta mini fa se to wa ki fa fa nga we mai ki he ka ta ma pe mai ma lo ko ke ke te au mo pe ko ha mo pe ma lo re re pe ni lo le va ko tonga he pe ka we ni i fo i ya ken a pe ko tau se ko de i tau fe ka aki ko mo muri fufua ilo tonga koe. Tāno tāno pe, tāno pe ka suteni pe mure mea e tau koea. Ne fono ngangre ki tonga kai pe e nau ki lau ki ai o fika waki. Mo e tu unga koni koe koe e tau hiwa me ngai te koe kakai ki tau tolo ki pe. Nengo niwa top tapu mo mene nau lave ki ai ka kumaho inga au pito ke tau tsiu kia. Pe koe taimi koni koe na e fowangi koni koe e peri tasmani koe tau e tolu ngia wau tolu mea e tai nimi. Koe kau ia ngai mea na ni hiki pe e lau pe ni whamantala ki ai. Koe koe konga koni koe i e semis koe. Ki i September tau ta fit fit tolu kauia ha tawala September e ha fwoi mea ea kwenye hanga ea ea o tuku wakea ho tau fonua e mama ne tala ea ko tonga ea ko e ki te whamatala nea ngatea te whamatala maa taha na embus pa na e whakaukaua ke na hala lava ki ima nga mea pehe kako e tohi koe na ne fahi na ne tukia e Kotonga, una pole pole the Friendly Island, koe otu motu wang alfa tonga. Pe aku tatama e tau fiefia, i he tafu akio i hono tuku hake o tonga ke. Koe ama koe ke taimi koe ni koe i he tahawalu noa ni ma, i he tahawalu noa no i tonga koe ni i he fo i tau e wha koe ni tamsi i Britania koe ni he waka hoka tofu a. Pe aku kauia i a nei a marena pe nei hui ko toki uka mea. Kaui hanga i whaka maa pōpō i o maho inga au pito i. Koe, to tau tau tō ngā o ku mahino au pito pe i ha tawha aki u tau i ai. O ku tiki e kāinga, o tiki e hane i ha whonua ai o hiwa i ha nau whainga hiwa i ha whumarai a ka pūru. Ko tonga pētaha. Ko tonga pētaha o ku nau hiwa i eki koe ofa a au koe. Tako whaka moani o ka pau e lava he kautama koe nā koe he mala e koe ni koe no pui pui tu a koe e koe hini te ia e taha taha taha tolmo e taha taha whaka koe he mi maari a pito ni. Tako hono hiwa i koe ni koe ho tautonga o ku fu u whakaofo au pito e ke lava ni. Koe koe kakao muri o ku kai si si au pito ke nau lava o whaiha aka. Hiva a kapela anga ko tau hiva tau tolu tonga o glava pehe kau e kau ha moala pete me kau fisi e Pacific Islanders ka ko tonga e kainga o ku wakatalu talu anga no hiva e eki koe whaahau inu sila hena mo pia mo asleri a heni aha no hiva e eki koe o whaahau e maa e a kapulu pia ko ka fie fia e pia ko tala e ki tau tolu ho tau tonga mo fie fia ko ka ka fie fia ki tau tolu pia ko e koe mahu inga hana e tau tokanga ki ai ki he tunga e musika o ku kau e tawhaki he musika ke tau tokanga ia ke na tolu ko tau kakai e tau tolu o ku malo hiang e na wongo ki ha whahinga mea te ia ki whai ko tau kakai hake nko lo tungu ko ki himi ko ia na e liliu na lawe ke polo kalama ki mua ko ula ki himi na e liliu ia e Nathaniela Tana ko Nathaniela Tana o ku ke heia mo pita tana na e lava tuka ia lontono ave ni ki pakatasi ki ono whai toka ko pita tana ia ko Nathaniela Tana ko tama ia nene hanga fufua liliu ai fufua ki himi o hiyo ko taimi ko nea nau hiwai e utana pena e teki hihere waringa misa to mas mo peko sela na ia taimi ko nea nau hiwai e nau tolu ia na e fuma kehe ange ia Ya ko taimi ko ya wa mai ke konga na toa e o fa mo i tonga tawal e wa tolo si right tawal dol fa ko hiva hau tau mamata he kolo si ona tu ko hiva ta ko ya le mo ka pulo tu ya
0: Ue tanga rinta. Pisope, katak pe pisope ki imate mai, Ki imate mai, Ai laini pisope. Oena, ki wakai atoa pisope. Iyo, ki wakai atoa pisope. Mate mai. Mate mai o...
2: Malo.
0: Malo, pisope. Koena.
2: Iyo.
1: I ngā himea mahu i ngā bite tau, ko kāna koi ki ai. Si ono puke puke mai ai, e ngā hima koi. Eko tau tāna ki ngā hima koi hanu ngāu e ki ngā hi whare lotu mo mea, ai ngā hima koi ni koi whakahoko hoko ofa. Pea ku mahu i ngā bito pea, a mai ki taimi koi nai, whakalakalaka tō ngā o alu ki ki tau omi fō mai ki whonua ni ki ngai whonua muri, ngā ngā ki hima pea. Toki koe koe koe tonga, koe na wau pe ki hafonua muri, koe mea uloa ki pe, koe na uo, koe na umanatu ki api, mo ofa ki api, koe oke ki lotu. Like form, ai ki ife yanga. Ta tau hai pe, poko fesi asi ku ki kawai, ta na uo pe a lotu. Koe mena tō mai ai, ai saame te au tolu fitu. Nea ngosi e na unofo i papilo ne, pena e, na tuku pehe i vei vai o Pablo ni na korean ka nau tolu ke nau whaiha iwa ki saiemi na nau loto mamahe ka kohono i ngā koe nau manatu mai tautau e hape ia he koe whanua mūri e ke nau iwa e a hila maani on koe tō ngā ea ku kehe ia koe nau ope ka feitu u fo o koe mea ulat pigi pe ke nau whai ke nau atu o kamata haki i lotu toko kamata lotu koe nau hiva tiki keha whaisikau e tiki keha pātere ia ia Tike kia ha tiko ni, tike kia ha taha, kako tau kakai, koe me aie nenhanga, o puke puke whaunga kum nau kaukei, ke whai piha nau ki hiwa. Pego mahu inga au pito ie te tau nofo kia he pone, tau tala no ai, e ki ai, e nengo ai ngai whakalakalaka me ngai mea kotoa pe, kako mahu inga au pito kai tau tau tau tala noa, he rea mo hiwa mo tau fatunga potua. Malo pito te vita kau foki atu, malo.
0: Io go fa malo a tu pisope, kata fo ke pe ka uheina, malo uheina.
2: Io a go a pe muha fa malo tau a selele mai e pompongi ni ko hi ke tau. Por kalama ko ia hi kule o fa to mi rie pe a ku e fi a la hi. Te tai le te te ma ka ka ma e fi ka o ni vela. Mo e lotu fa fo fa na tau fe ia i he pompongi ni te mi a te ran. Pe pe pou fama lot ke piso pe moi fa ko mai ta fatu ya me tuli ko na pe a ta fa fifi a ka ke he ko hi ko ka vinga ena ko o si talate lele mai piso pe ko inga po ke ta u la ve e ka vinga ma inga ko ni ko hi ko e ko no o fa fi ona ki pe a moi a we can lay a fakatonga me me o kala nusi la e pa ku ta fi fi ai pa ku ai fa ma lo la ki ka ving fa o fa oi pom pom ini ka ke piso pe te u a close mic he ta ura ki fehu i oi pom pom ini o peheni ai ko ta ta no peheni ki he ta u lea pe pehe ki he ta u nga he fai ba fa fo noa te a pehe fo ki ki he fai ba e pe me ka ke piso pe ura ki ta a fehu i he pom pom ini o peheni Koi ha hono mahu inga ke tau tauhi pea mo whakatolonga. A e tau puke puke e tau ngahi hiva, whaiva whafonua pe pehe ke tau lea. E kuna whika inga aki pe a e mea koni o kou tuku atu e tau raku whehu e pungpungini pisop kataki kage lawe mai ki ae. Mahalo pita.
1: Mahalo pita lon tonu pa kakauna whehu i mahu inga pito. Mahu inga pito pe ke tau hanga o o tauhi pa tauhanga o ko pau ke aluia me tau tangata ke tau tangata. Pea ku mahu inga pito ko mea koe o ko fu o ko etmaia pito ngā ko whakoin i nisila ko ia. Ko seatu kon koe ke ngāwe ki kon koe a mā ulu ulu pa mo ngahi laka laka mo ngahi ko kai lao koe ko tau whaniua. Eko mahu inga pito ni. Eko pau e ke mai a ke ki au pia mo pia mo te hirita pia mo vela ke o maha fo i haka e ula kai hilo ia na moi otu haka o kai ke ta ihe mana tu ia pia ke me tu upake o ku iai e ngahi mea ia o mahu inga au pito au pito pe ko hono tau hia ko iai ia pia tuku whakaholo ia nunga ke tu whaolo Ka koe mea roi kau fie fia i tau, ki tau tau te fita ki nofo koe ni koe e whanua mori. Koe kau ia inga mea mahu inga. Koe sio tai nimi, ko whee milo lua, o ku mahu inga au pito. Pea koe soke, koe lakalaka, koe kau moe mako. Pea koe kau ia inga mea ia.
0: Pisope, kataki pe, pisope. kataki waina ka pape geme apa ke fralet ka bishop te mate mai pe ne ne ti waina
2: ok reroute mai
1: poke poke ai tau fatunga motua eh e kono ko ko ko no ina ko ko ka kanto na ia ko ko ko na ia to ta ki ai ko ko ka ka ia oku oku na u ko ka ka hiva te kakai ki nga tā o lunga po kakai ia ki nga kai kātoanga. Mōni aupito aupito ko tā utonga ia, eh? Te koe ko hono mau inga ia koe ki hono puke puke koe ni ai tau tau fatunga motu aku kawe ai hiwai ki ai. Koe ngā whalalaka ia e tunga koe hiwa o ku mau inga aupito ia koe ki ai. Nā ngā ue mai ki he taimi koe ai ngā ue ake ai ai ispalasa. Koe koe koe ispalasa o ku unae ngau mati ai ko koristo nga na play gimua e tau ta tau pe pe na e tau ta tau pe na mai pe mo me plaza ke kosko tu po we ko ko ko me ma we na apu te na hanga puke puke mai o o to fra holo mai o mai ke taimi ko ni ma to luka ko ko ka wichi hiva puke puke hiva pe fala hala ka ko he a ho ni ko ki ai ko hu mai nga hi nga me ale ke ke ki ai ko brass pe ki mo ko is pala sa pe ka ku to hu mai mo wood wind ya ya pe ku hu mai le va pe mo timba ni ma na fa ya e ve ha pe mo te o ku to fu mari ya pe to hu mai ya pe mo string ki ya e la me ari si lo ka ku ma ha vita de si ko ya ki na hi na hi ko ho ko ya ni ko e e tunga fa la ka musika i tonga oku ko nga hiva ko na ngawa ki nga hiva motu na nga liliu i he ai nga fau a mosa at na nga fau i loai ma man pe ko ka mu hanteli na nga hanga liliu ko haleluya ko ka pe pe mo ta mo la mi ko nga hiva la la i he taimi ko na ngawa ma ke hiva ko ya u ke a honia o to fu fala ka nge ka u liliu hiva me ka pau hiva o ku mahino bito pe e tai me kon ko so fere ka kala o ku mari abu te he ka ki ki tau to ko ko sai ko no hiva e kon ko si matai matai ngari e to gaka o ku ka ke to ya to fu fai vai an pato e mari e kon ko e a hono hiva e mono fa ta ta ko ko mai no mai e tau tau lava tau tole to nga e nga e tare niti ma nga e nga e me ko yo ma ko nga bito ya e ko ne fai te asi ma ta ia ma ta nga ri ko ki ai o ko mai nga e to to ta ma pe ko nga ko tu nga fola o ko e tai di ko e tai fola ta we ke fo ka mana tu pe nga i me o ku kauia ia ia ia hiva pe kauia ia faiva pe mo hiva tan ta tau pe e to ki mo ko e tai mi mi ko ko no ya honi ko tanne ko te e fanon ko kita nga hiva nga ma ko etonga e ka nga ka ko ta la nga mai to ho mata niu na we fei tu o ku i loi ma ma ni ko tu ma i lucia o mala hiva o opera ko austria o sia man ko berlin ko britania mo da o tonga ya honi o fu ma ke a puto pe he pasifiki ma ke he au pito pe tonga he pasifiki e nga he o wau o nga unga o ki he malayo hiva te ko kono mon ko ki ai e te tau tala noa tau tolu ki ai ko e o ko e me tau whana o e tō ki mua he hiva he opera o ku i loa i ai i nu sila pe mo asleerian ko e me ta mai ki e i he ta whaaki ko e ko e o e ko e o e composer ma fa o hiva be a ku taki a William telefon ku ya ko e klas ini e malai musika ko na accompany piano o ka si si uno o ku ai o ku mari a pito e ko e klas ko ni ko alto soprano ku ya ya ana o tai e o ku ta fa no ngo ko ta ka kai a no a mana ko a na u hiva mo na ta ki mu a he malai ko ni o ku mau inga ke ta to ka ma ke ka na to ko e me ala ko de to ka ko ki ai ko e ka so ti a o ku na u ka wa to ki he to ko ni a nga his palasa ko e ko nga hi hiva ko nga hi na kwaya ko ko e nga si si pe aku mau inga pito e tau tau sio ki ai ki ngai ngau e a lava me a o fu nau ngau te taka hono mau inga au pito ia e lontoni ke tau toka ngai kai fa forget we five cow na to ya to ta na ma ke he fumare of the bit I do an usi la ya he ta le ya to ko ni he we ke ni he bro me polo kala ma le pa tonga ka ko hi va a hondo ya te pu ta ma ma lo te
2: io a piso tu gote fa malo la he fa mala ala ko ya ka ka ko tu pe te crossat pe ke fo i fe i hono wa he fe na pas le le pe pa ka osia pa to cross le va ke ongo tangata he e to fa lolo tan fo ke na la ve mai he ko hi ko weekend o le a fa katonga i o kala no sila e ka ke la ve mai en piso pe i he mahu inga e tau mahi noi o kumafeia he o tua pe ko e tufa tare niti o whatatau ki ngahi mahu inga kotoa o ngahi me ani ke hiva lea moi faiva he ko tui pisa pe ko e ko ngahi tare niti eni o tufa e o tua hangene glave mai tau kau hiva tonga o kufuk ma ke he ngahi tare niti aia kuna whaonga e tau lea o kukeherea ki he himi ke he lea e o tau ai ki he faiwa pa mo ngai le, ngai le atonga ngai na la me ka te vita maka ai ma inga e tau hanga fa lo loto e tau ngai lea episope e tau ngai faiwa pe mo hiva ka foket pe ka koi ke lave i mate fa ko ya ka to cross ka te vita ba mo ne vela ma lo pit piso
1: ma lo pito e lo toni ka ka wana se hi ma inga pit se hu ma inga pito ke tau fai ha to kanga ti ai he ko no hinga o ku ko ngahi mea koto te o kumafeia mehe o tua ngahi mea koto pe kati tau mama me o tua me tapa koi ko mea maa e me di lama peke ki tala noa ki ai ko fatu ko ni koe o himi ko ua ngea tolu o no e tau himi kua tau tolu o kuia koe ke ahula o maari e whakataha moe la a te fai ho ngau e hoko hoko au pe sae Ko fatu himi ko nia ko fatu ia i he pisope England. Ko tama ko ni ko Thomas Kent. Nene fatu e ni ki he apia ko nofo mao piko boarding school hange ko toloa i Winchester. Ya ko mea ni nene ave ko mea ni hange he otua ko ni ko o ave ko ni. O tupe mana e lahe pau u. Na lahe mahalo kau indicate ka indicate mahalo na kau pemo David e toloa lahe pau u ke kau tama ko ya. Hange ta Pea koe tangata ai ki koe ni ne he piso pe ne whauai ai, whatua himi koe ni. Koe awek maun soul with thy son, he? Ke aha ku lau maari, whataha moe la a, pe whai ho ngā we hoko hoko hau pe, he? Pea koe, konga mahu inga koe ni koe ki ai, kiri ati ai to ohi, tu hei hei ngāk. Tuko fwe mea ne tala ke whanau, ria ke to ohi, ke tu hei hei ngāk e, o atu ho pongi pongi ko whakawhetai. Sa ke maho inga ko ia ko whakawhetai ki he otua. O ua pere o tonga o ako me mea he kake ma wahe ai otua me ta whakon. O si maheno a bito pe ai fufo i mape fulau mai ko mana wahe ke si ho wako ka mata angai e poto. Mga ngai mea ko o si maho he whanawa. Ko konga ma inga nene pe mai ko iki ai. Mo ke ahi foki ke huhu i ai taimi ai na ke li aki mo ke mea ngawe aki. Ko kawi he mita ko vespa ni ko dala mai ko ni pe ke fa he aho ni hange ko aho mui mo ke fa anga we aki aho tare nit sai ko tare nit mo hande ko to ape ko me ai ai ko to ko me a ofa ai ai ko to pe ko kina to lu ko guna he mala e ko ya sai ko poto ko me ni to ana ta ta no ma peta to lu ya Solomon tala no asio pe ke eke po fea poto tala mai wana mana ki me ro to ko mana ba he ke si ova ko ka mata ngai poto hiki e solo mo ne ai ne fatu ko e gi ai ko mana ba he ke si ova ko e ka mata ngai ai poto ko ya se mi he ko vi ko i lo ya o ne ke te he e mata u ke poto ka ke mana ba he ke si ova te ase ne ko sa ko ko fu me ko to sa he ke ma ba he o tu ai ya ni tau mea koto ape. Ko mea koto ape, mahalo ki mabao, ko tau tuha ke mtau ki fufuolo ne tō kai mānanga ke. Kako hanga mea ufakipikia i polo kalama ko ni fatu amerie. Ko otua. Kako tare niti ko o kumau i he taha koto ape. Ko omi he otua. Fuaki poto pe ia e otua. Kako he kai ki tau, ko hono mouni ko iki ai, Koe ngai pure anga koe kolusia he foi taimi koe na whaka ika i e otua.
2: Mm.
1: Koe kauia i ngai mea mauinga au pito ke nau. Pea nau toa i ke whai ngata. Nau toa i he communist. Eh? Koe koe koe koe kina tolu koe koe o koe e a whanua au nau kei nau kei tataki a ta whaaki koe ni. Ko Macedonia i kai ka ko Latvia koe ngai ngai koe a whanua e kui o lunga i hau pegi i manatu ki ai. Na nau lotu. Na nau lotu i ai. Te koe whai taimi koe na hua du e communist. O na dosi levai o tua. Ka nau ngā ngā hau pe na tolento. Tala tu koe whaka ofa mon. Ka nakai ke foka lusia ke ki e otua e ta hiva hiva tolu holo kombinisme me kai. Nau ki pae pae a holo pina te aot. Ka ke whaia whaka se pāki maha me vai. Ka ko holo ko kono mahu inga ia kon koe ke oua pe mua. Oua pe mua e te tau hiki sia o tau lava ha mea ma mea. Ka koe maseria mea kotoa pe koe otua pea. E ko ia te haana langi mo mamani, ko ia te ko te langi ko te mafolana, ko ngāwe anonima, mea kotoa te. O Solomone, ko tau sio koe fuaki tae totongi, tae ngā hue, ko te whalama ki he otua. E ko mahui ngā pito ia. E ko oana tau whaia whainga mea. Tau whatatabe, nengo o ko whaarea ki mua. Ko Solomone, ni kune talamai he poto koni, mafeia koni. Ko hai ai. Nā ne whatu hafu fo i sāme e tāse mā nima. E whatu hafu fo i sāme ko i ai. I he ngai hiva kona. Solomone. Sāme. Koe whakawiki viki ko sāme. Kā toa nga he mea kotoa te aia aku whalala taha pe potoko ni laulo taha mea ka mata makaone. Koe otu ape. He koe mea ofa fungania ai otua. Tak mahu ingat kita tolu ke awak kita tahu falala pe tahu tolu kita tahu foto pe tahu falala korei vige o tua ya kau fa musika ya tenam kau fa feta aku lau mari ku hangi ye ne wiki wiki to ahiva yo tahu fonua siapa ni kau fuka tua na tahu angiau masai fakahili siapa ni defanu ngoko ke hiva amari ya hiva Pea koe hao koe te huu koe ngai tunga fasi ai ngai mea lea. Ai kai ngai lea omu mea lea. Tau wha pāo ki kau whai wa. Kai peke ta tau. Mu ngāwe ku ngau whai. Oku kohono moni ko ia. Oua pē. Oua pē te tau. Iaha tai e hiki ai tau whakau kau. Ke tau mawahai mea o tua. He ko ia kune mawhia mea kotoa pē. Kau whokia tuku ngai koe tau tai
2: Mala. Famala da bito piso pe ko e famalo la e nga e falolo to. Te ta manka pe mo ne vela ka tak te makolosia tu fai mata naki. Malo pito.
0: Io famalo tu e piso pe pe ka weina. Vela te fokia tu ka te ko. Ke tu kumai. O si te to ki piso pe te to ki ta ya tu pe haki line e u a petolu o e hiva ko na gelave jai. A e whao koea a sofere kakala a e fie matai pe koe mooni ke tau ki whanongo pe ki ai iyo kata toki hoko atu kau foka te la malo
3: iyo malo pito e te vita pa pe ki iso pe pa pe pe ka wei na malo mua e tau mahu inga foki ai wikeni kwa ke kau mwhata anoa uiai e ai mahu inga mawahe o Nusilani e taimi tau unuai ki hotau uku make he pea Nusilani ngai mea kotoa pe o fikau aki pia motonga.
2: Yeah.
3: E, o manatu e pisope pia mo ueina. E, kamata anga oi hono teke oi mea kweni oi rea whakatongana kamata he e wafe tātaha. Fuafua tai mea na e tau ai ai timi a tonga i kare tahi pia moe olopere kina e. Pai, koe fo i tai mea e pisope mo ueina na e tāpunia e malabakapuna koe ni. Koe fo ire kotia pia na e fuka tonga ata koe kamata anga ia hono fatu he kaupoto toke ta linta manu atu ko anahila moe kaufifine mamu mene nai te mahalo koe kaufifine nai kawa te vita ihe poa te hiki ki kulupu koe ni na nau kamata hono teke koe hono finga ke papatu pia lalanga e mau inga rea fatonga o hiki hiki tō mea e alua uke ngai mea kwa niko e poli fesi mo e festivalo aluke ngahi ako pe alui ai o mau e kure titi he ako he pua mahu inga iko niko e taurea tonga kako episope koe mea oku mahu inga ia o fata tau ke tānoa o ke whai ai kamata anga o e tau hiwa pe muerea i tonga nā ku kei reka hake nā e mea nā iwi he mātu a koe ui ui matangi koe tai mea nā uo ki whare lotu mā rea ka tau whonua koe whonua masiwa nā i kai hanga i mea rea ka nā e o e mātu a nā e hangi o fi au hi e mātu a taimi koe turi ki whare lotu kei hengi hengi a pehe tolu o si whai a ki tua mai ki whare lotu o homi nau tolu o hiwe hiwa ai koe whoi rea koe ui ui matangi nā e whaa tala he mātu a tokua koe taimi nā uhiwa moe kau āgelo pia koe ave fu yongo ko ia he kolo moe fonua o ku a ai e kolo o na uomi o fai ai e lotu koe tāwha ke bea ko mau inga ia piso pe a honi ke whanongo e tonga kotoa pe pia whanongo a e o pe i e mea koe ni himi ku hiba he mala aka plu tata whaa koe ku lawe i himi ka koe whau hoku i e piso pe ke toki lawe ki ai anai koe wha oho kui ai tātā wha koe ni o himi pia mono kwasi o ku mana koa koe uhinga ke fasi koe o ku mana koe ai tātā wha he koho tautu koe nā koe fu toke tā hiwa pe mo koe koe ngai mea eo o ku maari e pisope e tau sio ke ngai mea pe he ki fonua o ku tautu he sāpate ko si atu o ku tautu mau he ina ho mau ki whare lotu pe mei malai wā puna. E piso pe peke, lere noa pe hulo i mata. O kange koe sāme o e pōni, e ku manatu, ke whaka ofo ofa, mo e reo, o e hiwa i tonga, pe mo e whare lotu nā te si tupu hake ai. Koe ngahi manatu meri e pia, na e pehe pe, e ka kai isleri e naunofo i Babilone. Hake koe nai wa inga ake he kau so tia e ahoko ia. Tange, tō mai ho mou mea rea. Ai haa pē mui mea kau tau he bilo. Tō mā tā. Ai tange, e anga whewhe. Ke mau tō mai e mea. Ke tā he whonua u kai ke lawa ke mou tari. Ai rea e otua, eh? Kaku mahu inga i bisope hange koe kō tau kakai. Koe ahoni bisope. Kau ka tala noa, koe blotonga lere ai si tau tupu o whonu moe moa e nau. Whai kāwa pihenu lere moe nau, koe nau hanga celebrate ai mahu inga. Ai mahu inga rea tonga, koe si whanau i heni. Ma si ko nau re o. Ke he atu ene whakalau maari. O ki nofo i tua he, ko ki kamata laivi ai. Kau ngā kouturi mai ke tau proklama. O ku nau i tua pehe. Koe whakafo whātu masi e māwhana mo te sio. Koe kamata koe te uheina mo pisope. E sio koe kamata koe ni koe ai koe polokalama koe ni. Na e si atu pe wai ki kie kie mo ki tāwala ngono mai konga loto koe ka tamai ki. He kamata ai koe waf tata haia. Keilo e ahoni. Koe kulele koe pasi ahoni. Koe ne he kake pe hataha o te unga whakatonga ko tāke. It's all free. Ko e ku fie fia, bo e ku pore pore e ku shivatu. O kwa weni ke kie tonga, o ku hai mai pe aimu e foi kahoa hei lala. Tau si oke ke foi matai koloa unehanga o unehanga whakalotola hi e tau whanau, ke nau pore pore aki ho nau tonga. Pako ilo ko tau make anga ia. E pisope mo uheina me kau whanongo. Lo e tau hiba usu. Lai ngutu pehu whanga whatapu. Kai toi mau ha whonua he pasiki a e ongo ko ia. O tatau, kai te ha whonua te nau lawa hiba i o palanisi pia maari e o tatau mu hiba e kautonga. Ka kou ilo, koi whoi tāpua ki ia, ai tuku e whonua ki langi tau makehe ai. Kai te ha whonua e te i whakalau maari e honau le o. tatau ke iwa moirea. E teita, pau fōki atu.
0: Malo, e vela, hapi sopa te ki o atu pe, ki fō hiwa, pe koha ki laini pe, tolu pe, fija, ke tau whanongu ki ai, patato ki hoko atu malo.

kone whaoa e. E mose se vea, ko tangata ki ko mose se vea. Ko e whasi ko iana, ne whakawhasi a he taimi. Na haua me niwa top tap. Rorotonga ne whaifu kau pūre, pa kai ka hatahai alu ki sie sia. Tana ne loto fie maari e ki hau ia se e tuata. Toko ne whaoa a whakawhasi ia o e whuhimi ko ia. Toko maari a mito peia ki ai a ko ahano whasi taku ngā tū, pa kāuia i he taimi ko hiwai mai kwen koe he mea, masi umano uma uongo i lai koe ki ahe, ma ne whao pa ne whatu wa whao pa koe koe pekia moe moe hiwa ki ahe koe kāuia ngai hiwa, pa kāma no tunga whas pa koe taimi koe oku hiwai koe ngai whas i koe ni koe atau tolu whakato ngā ke o koe whai ngā hongo make hei o tau lau maare na mena hi tunga whas i mreo koe mea kau punaka i loa pe e nana whau himi koe ni ano tunga whas i koe tāno ake ai ko tūki mua ki ai ko tupo niwa ko tangaka ai ka tupo niwa ia i he tunga koe ni e mae musika i he himi ko tana e kien e himi e ulo ki ke tolo na noa himi. Ka kei wafo ke e tunga fasi bo himi ko kwa se stonga a konstituto ne, ki he himi e tolo ngea fituono. Ko se stonga ta taina ko himi e tolo ngea wano noa, ngata pena tolo he waki misinare e nauri liu. Te Wesley a nare wa ukulewa ono ngea wano tolo. Te a alulewa sasi o tonga ki he walu faa walu himi. E ho tau kakai e nau lala o fatu e ngahi, e ngahi mea ofa makihe o tua na nau whai i e taini ko ia. Koe fatu na whai tangata e ki ia ki tunga whasi himi ko ni na fuu. Na mao pe ia e ki kai ngā lotu pe ko ia na nau iai i sia sia po pā tangata. Nau hiwa mo mose tu vea pana om whaka whamili pe ia o mau hiwa. Koe mea whaka fie fia ia. Tako e tau mea ia, tau whanongo ki a iwa. Ai mo hiwa taha, koe panaki. Koe kai mga hiwa o mahu inga o pito. Koe tunga whase himi ko ia, koe whatu ia mo se se vea. Koe e ko tala noa koe ni o hangi koe ni koe ha ai viso ne toko hae. Iai. O mahu inga o pito pe ia. Mahu inga o pito pe ke tau hanga o pou poua koe hae mea o si lava i whanau i rea honi koe ifi pe koe ako hiwa pe koe hae ngahi koe tahere waringi pe string koe woodwind saxophone koe hae mea pou pou o koe kaha mea koe ka te maha nafa e ua tuku api hai fanki nafa koe o koe nafa ta ma ululu pe ma pakasi ni koe koe pia ya koe ki ta basi ia hae ta ma koe kulawa ia ta ma ululu lava he ta penetu e lava pe e koe me alele ta ia i e malai koe palasa ia o lava i kotoa ngau me if kotoa pe koe kawe ni heno poupoua e tau whanau koe ki ai koe kawe ia ngai mea tene puke puke ai teke ke ohe mea iu ke ea ko hiwa koe ngai mea pe sai kono faka i via ko ki nga tolu ko ame nga tolu ki fitu ko tonu ko tina o ki ai ko ua ko ki ai tau toka nga lewa o faka si si o haki nao nao ko ki ai sai ko e maunga ta ko ki ai ko if palasa ko e kato nga hisi ko e na ko e ai a mi mga ko e au ko ne tau tolu pe ai palasa o stuku anga tia nao tolu tuanga tu pa tawa sai ko konga ni ke tokanga ki ai si ka fai ti mo ne ko o ko le ne ni ko ka ta ma pe e ko tau to lupe a ta la sa yo tu ko de na to ki ko ka to a spring mo wood wind pe mo ko ko na to lia o pa ka si no ta hui pe e na to ka ko foi ta ai ko ko tau to lu do pe tu ha na to ah ko ke ai mi ko me a to a me ha mo kore ki ai he kua kende tō kōni ate. Ako ilo ho ki ai koe kōnga pau inga pito ia ke mō tokanga ki ai he. Pero e lontoni, oku kauwho ki sio no whakai i via koe ki nau tolu, i he tau pou i he moral support. Ia. Pena ia. Kape ma mea, e kake ke lawa tamai ki ako me i lawa ia koe venie i api ia e mau atu pe mau tolu. E hao hatoko taha tōru, hao hatoko fiekafika, e? Koe moro sapot koe mea mahu.

0: no ta haia ko ki la ia au pito ko po po ko ko fa no ko ta si au ki po po wa e mam mate ki po po po ki mu ia la ia ke me ia ka ta ave ke fi tu fa ia ko hi pe ku fa ia ki ho lo pa ki ke ra si po ka me ko ke ave ki ai ko ka we ma we nga ko ke si ia ke na ke fa ia fa la ka ko na ku mu wa ko ku la ke ka ka ia o ta mo hi va i nga ai ma na ko nu si la e ke fa la ka la ka pe ia ki mu ha nga ko mu ko ka po tu ki ta Tengai whakalaka-laka ko ia, e vela, aku mei hawe tangi ka te au. E tau tuha ke ta tōto koni ki kau mauri he na i he tau. Ko kau ia fwoi mea lahe koi ki ai. Pea ko e, tiri hai, e ka kia o mei kia slerien ka koe na mahe no mai e tau fuwa o fiane. E ngahi mea ki ai. Nea ngo tunga whakalaka-laka peo e ni fai mai e kau mea vaa o fi ki he ni nea ko sentu kuo o si peri. Kai kai ki ta tau ai fwoi nua o fiane konu sila. Eh? Ai. Ka uia i he mea maho i ngā upito ia koe ki ai. Kono pōpō e tau whānau. Oa peha taimi e pehe mai ta masi e aloa ko isti te alo. E ke musika aloa ko hana whaiva mea. Oa te tau tari e kai. Ka tau pōpō i peke ave. Rotoni ka whokatu ngā ko tau taimi mālo.
1: Io a piso pe vu a te fatano la a ka ko hi ko o fa ma fa na fo ki ta ta no a ki ki hi va e ko mana pe ri ta ta ko ta ta ki fo ko fa hi va mo fa i fi i he me i va ma i la pa ka ko me ma ri e na e ne fo i ki na ha nge ha fo i u ai o ta i be ia hono tu hono tu ke o ha u ai to ka to ai o mana ta vito e ku of ke tra ta iki pe ko te ta fo ko ko tra ta iki ko fu pesta ka ia so fele ai o tu ko vesi ana he ka ri ai katolika ai ka ke fa ma fana a te ta ma ka te ma fo ke atu he ko ta ta mi ka to ga pe ma e ta tu aki me ta me pa to ma ke fa os te vita ka ma fo ke atu ma inga o pito
2: io e wena fa os mai be ia pa to ki ai ai tu aki
1: Kada ki. Okay. Kako ia koe a pisope ka ke hangangi mo o fwa maa popo i koe osia e tau konga ura ki. Koe hare wa ngahi pore koe ia ke tau toru ku tau ihe whapaya i muri. Pea mo e tonga i hono whaloloto koe ia ai hiwa i ho tau nahi tareniti. Ka fwoke pe pisope ke whaos mai to kloska te vita toi tau mi te toru. Malo.
0: Mahala milloin ton to kauen he e konga maa uinga au pitu. Ja kou lade neungo ai ngahi ai ngahi faiva ma ngahi mea kotoa pe ia ai te tau lau o ku tau nofo ino ka nta ombi pe hafu laka lakai e te tau whano o tatu ke lom pe au po fola o si po mea pe turi ho si e ua o vare pe ko haki mahi hafu maa uru uru hafu a motu taki mua imi o makehean ka tau whamā bōpā kipa ki tau whoki mai ki he himi. O ku kau i he himi anu re liu i he kau muri, ki he rea whakatonga, o ku ke i hiri o pe i tonga i tau hiva ke himi. Kua ngai tunga whasi ku kau ngau e a ki pe. Pea koe kau, pea moe, koe naulawe te ki mua ngai i siasi koe, pea koe siasi ai kau maanua ni ngai au ki muni, koe kau e nau himi, e ngai himi maari lah. Na diriwe e ma ngā himi ai, e ma samita, ngā wea ki ai. Pe aua nā toi tā mai i he Assembly of God, the Praise and Worship o tau kakai. E wani a tātama. Ka ilo ngā mingu tau te oi ki he wani vea. Pe koe whakatalu talu a kia pe a moe ngā hi hiva ko a teti ko niko a piula. Ai sasi oe siasi afitu. Māri au pito mohono ngā hi iako nā ngā wea ki hiva ki ai. Koe toi o mai ke hiva whakahoko hoko whā. Ai a kuna pehe e vela koe koe whainga hiva ia koe na koe ui ui matangi ka koe hiva koe. E ngā loa whi hau tā o mamata he kolo. E mas ke fwoi iungi koe ia. Koe kā uia ia hiva kune te whakatau talua ki ia. Ai toa o whai tonga hau tā o mamata he kolo. Ka koe e ka ainga au maui ngā au pito pētau pou pou alahi ke malae musika ko toko ni lahe malae iwa ke ngahi mea ko toa pe fonua manai ngahi fonua pe kau koe lotu koe pe he mea koe iwa kono ko e lotu ko vai pe ko hiva he ko ta to to mai ka to fa te to ni mai se to ata o ke hiva to ko ni pa pe na to bi ke la va pe ki lot pong pong i ai o ko ke na ve ko ke e ya ta to to ko muri e fie ma ha ta ha piano ka kai te ki pa pe ka se te ki ta ta ma ka ta tonga ya fai fa te ya ni ma ke fai lo tu ke la va le le pe lo tu ya to ha o ya o fo ke tu na ko ta ta mi ma lo pe
1: Malo
2: pisope, ma fogate vita malo. Io fa malo a tu pisope ka uena. Fatawa ngepe ki a Lipou pe amovini Prescott ki ken pela. Pongo lere ia te tau polkama i e pongo pongini malo e kaumai pe a pehe ka sene kaufusi finao. Ka ua te tau tu aki, osi pe a o atu ma tau foi hiva pe a tau toki hoko atu. Ko usio pe pisope ke tau fakaosi i pe a fie matai i e pongo pongini ke tau fanongo kakatu ki ai i e pongo pongini e pisope. Malo, koi tau tu aki, pa tau toki hoko atu. Ko vai maalala tua kalau, me kau taha Planet Cars, mo nau whanongonongo mo tu aki ki he weekendi, malo vai.
3: Malo mo lau maari hau e ki lelei ai tonga kotoa pe, ko koulawe i foko fu wiki mahu inga eni o lea whatonga, pea oku iloa au pita foke ai wiki o lea whatonga ka kau ngawe kotoa pe tonga kotoa. Kai pea e foko mo Planet Cars koi, Kautaha mea lere fukeni ai tonga, ouna e he tonga, pia koe kau ngā ue, koe tonga kotoa, pia koe kau kastoma, ai ka inga koe unau mea mawhatau ina mea lere, koe kau tonga kotoa, pia koe ia e koe ate kwha mālo lahi. Kia ki mou tol kotoa pene mou whatau i kautahani, pia o te mou ngātahe, ka mou tue fitu utaki maika te au he wawetaha ke toe ai ha mea lere, koe uia ke lelei ke mawhana he fu momoko au pito e ai o kalani. Ko e kainga, kalasi mea lere ke he SUV kau maafoko a upe ke ngahi. Mea lere ko e tapo cap kau maafoke fa u mea lere fa komesiare. Te a upe foke ngahi ta u o a umai ki wanoa wano. Ko e hati ke te frata ua hata u ki mui. Te tutak mai koe ka te a uke o ato hao mea lere he wanoa wano. Pe a ukulahi au pite te uteo e kau tahari ka ki mou tolu koto ape. O fie maa mou mea lele, mo ata i pefo ke taramonu ke wikeni, ka maa fo ke aile tio ko e ni, o toko ni lahi ko uhia ko e tukwa a ngahi tuaki ai kautahani. Ko i ai ka inga ko tau fika telefoni ko e noa ua ua noa fituhiva ono ni maa no galo, pe ko au tonu mai peke mau ia te fika te au fitu ono e he Nelson Street i one hanga ka mou mea.
2: Whamalo foki ke kautaha, au e pure ki a tūtamahe, pia pehe ke kaunga aue, vai mahalala tō kalau, pehe ka vaa tari a uri. Mo tolu mo whema uha mo mealele mo ula vātu ke kautahani ki onehanga i hala Nelsoni. Taha ono, taha fitu ono e atua sila. Kake, ko u oate whenga maari e koni hangen ko mea ne kore ko kia i ka pisope, e oatu kakato ai mo oni, pe ko fie matai, whaafukene a seso whaile kakala, kia te koe pisope pape kau hei na sione ane vela tupou pape he ki he kau whanongo koe ni hoklani kustafu a tuko ua exile pape he kasai a tuitahi sika ngaluafe maas tau kei aho lisi ate funaki sione ta avo ane ka tukia solomone ta palu mikaere maka fifita maikolo pehe kapita a Wesley selui matai sefesi la tu aere ki vaisima Mela Taulanga, afu kaloni hea, pia pia kalipou, pia movini Prescott, ki Kenipela, sione kaufusi finau. Fataonge pe kuongolele yatu kakumotolu, ae polo kalama i he pongpongini, Samson Tike, Paula Tatafu, Freti Pani ki Pama Stone. Saia tayone, pia pia kakiko furimaono, pia pia foki kawate toltau, ama saia topuluka, Paula Reveni pa moana popua, Siop sokai matapure, malakai alatini, eukariti he poto, pea mosione sa foriaki. Pea pehe kak moutol ko toa pehe, oku mou taulotonga ngā ue i he ahoni, i he pongpongini. Taulotonga ngā ue, a ki tautol ko toa kawha uri, lori hono, tufaki e tau koloa, pehe ke kawha uri teksi, pehe ke kau security, ngāi fare mahaki. O ato e pehe fasikoini, pea maak moutol whana hua poate, ngāi api oku mou iai, Fatawangi ke mou ma'u ha aholelei i he ahoni. Ko e tau fasenu to'o he pongpongini ke o atu, ko e mo'oni, pena iloa ko e fie matai. Malo.

0: ko e tamtai ni osta minite hongo fulu e pisope e kawena mo ka fanongo ku ta fanongo tu ton pe fogeni ki he fie matai ai ko ngo matuani ko fie matai ai motua ka ta ngari e fine motua e vela ba o ki ta na ki mai ki he ivani
1: Ke bari e ke ke ke tu kwa ke un me ba un be an ye. Ai ago e botua na higiene ka i tonga film. Da ke siko me ko to fuga o si aki ko me ata nga nga ri. Bari e ata mai o sofere.
0: Koia.
1: Bari e ta hago ata mai o sofere ke de hago fa kau kau ya ke ta i van ye.
0: Koia. Koia. Io imagino abito abito en tu ko ya i ta ni mi ai fo hivani e pisope pe a pe ke a uhena ka tau hoko atu e tau polo kalama ki he tau kaveinga koia hono ua pisope he pong pongi ni e ka o atu pe hano ki kini atu ka ke toki o mai hano ai a ka tau kaveinga hono ua ko e mo ui anga koia o tonga ko e fare o tupo u pe a mo e lotu fakarisidane he ko e fonua tau ata aina pe a mo fie fia ma te ua he ono kamo fua fua kumi ki he pure anga pe a mo ene ma ki hono pure anga mo ene ma oni oni pe a tene atu kotoa a ngahi mea o kuhori ki ai holoto ko tau anu anu he ngahi lelei o makatuunga he ngahi a ma imo a ola ai whare o tupou na ke talanoa ki ai i he ngahi polo kalama ki mu a kadaki Tugu mai ha talateu ki he mea mahu inga ki he kawe ingani pe alawa ke whai me ai ha fehu i e pisope. Malo.
2: Malo pito David, a peo kata mo hea e tau fia fia. Malo pito tau ki kau mai mo ki mo tol si ka inga whanong o pongpongin. Pe kau e a hiva goni na ngau e ki ko ingo ua goni na whai ako pe i a i lulu. Pe kuna kai ke te faha fe longo ake au ka hon na eti a fie matai ta mo ta ngai ka koe kau ia ha hiva maari e bodi whakatalutalu ake hiva koia mo fatu koia koe ngai tala noa mo on e ngai mea mo hoko i e taimi koia koe kau ka venga i pungpungini kune tala mai oku tau kei monu ia tonga koe tau kei monu ia tonga Ko hia koe whare tupo. Ko mahu inga au pito ia ke tuu ia ke he loto mo i whakaukau. Ko monu ia anga tonga maka tuunga i he whare a tupo. Koe mawhatana lahi pē, tahe kai pē ki fō i hono tānoa e mea mo oni koni ngai hoko i mamani ngai. E ngai langa whakalalaka na nā wau pē ko nā wau ke tuunga i e tō e aho ni koi ki ai. Ka ko tonga o tau si ki wholau mai pie. Koe ko tonga i e ne mea mahu inga au pito au pito. Nai pore pore, pure anga koe ni ko Mongolia, tai ni koe na tekelele kotoa. O a uki lusia. Katoa ai te fu Asia kotoa. Konga lahi au pito, ama ki Central Asia, na nau maua i puke tua mamani. E whakai haua na e nang whai i he embrahe aho koe ia. Koe kauia he ngai mea na fuhiri fia o pito i mamani. Koe ngawa koe ai ngahau vela. Koe fonuani na e fatu ngai ngai mea koe ia. Pea toko mea ngai whakau kau o ngawa ki he mosle mea no tau ia ki koe ni koe karistiane. O holo ai Constantino Polo e tahawhani matolo. O ku kauia he ngai mea di te iai. Koe tonga koe ni kuia i preanga te kua holo. Holo whake preanga koia. Lucia, os. Koe katoa ngai sia mane, os, falanse. Kai ki te whaha lau ki ai. Ako tonga, monu ia. Mo fie fia. Maka tonga pe, i e whare a tupo. Tala noa ke ngahi, mea mooni ngai mea nai hoko i tonga pea he kai pege lava ke tanu ngai mooni mea koia i ono papi taiso te bōraki ka uia he ngai mea ia uia neungu na e tari i nuku alofa ko kauia i me ma inga taha ke ke tau tokanga ki ai i fare o ale motua tari e lotu i nukalof te mahu inga pita ope ngalo he tau mo ui ai ko kauia me ka koe te taimi koe ni na e papi taiso e te polua ke tawa o tau taha ko hange i hafo i fetu e si afi kune tō me langi ku tāpua ki e whanua toko a riu kawa lo loto pehe ha eki tau ha toa lau lo taha mo fisi fisi mua hange go into te bourake nea go na fai e tau i vela ta tawa lu ano hake whataha mai mo lotu ka na lava pe te riu kawa ene mo ui e tawa lu tolu faa o ne tari kakato ai a ene mo ui ka ne malanga ai au hau kakai ko masi vai lo te au mai ke tawal tolu hi wa kau i hapu foi ngā wei aku o kuhange ato ngai ha ki te hina is leiri i tono ulu ngānga me na tula na tau fō mai ai o anoa novema tawal tolu hi wa konga pe eni o ene tovolo fola a koia ko tuku atu au Mohoku whonua, mohoku kakai, moia e muimu mai utua. E malu i meilangina, kauia hafoi, hafoi momoi whakataula e ki lahi. Kauia i he moine whai koe palofita, koe apostol. Ne lava ngawe whakavingerio, naane, koe taula e ki lahi na ne whai. Koe fufai ako. Ka, e ngalo afe. E ngalo a fene hare ha ere a fonuandi e tawal ni matolu. Kai ngalo e matolu e me mueto. Hare fonuandi ta au ene de au fin ta. Ta un. Ha ere mai fonuandi toko me a mahu inga au pitoia. Na ne fatuai pa na he loto, lo loto au pitoia. E fuake tau tau atai na. Wa teki teki aki mo ki kere kere. Rungoa ai whanua ai ahoni ma vai mea koko. Ai ka fu mea ia gurahi whalere i pe ia. Koe mea kotoa pe ia koe o tua. Na ne whalala ne mo moi ki tau tolu. Nengo rungoa, nengo ngai mea kotoa pe whanua. E ka inga. Ka ke mama oi o tua ai mea koe. E ki ai teki si tua o tua ai mea tonga. O hana no inga koe whare o tupou.
3: Oh yeah.
2: O mahu inga au pito ia. Koe konga mahu inga au pito ia ke tau mana tua ngai ahon. Tu ngai e tau hakai langi tau. I murini ngai whanua murini. Ke tau kato he murini koe ki ai. Koe ngai mea kotoa pēnai mo koe ki ai. Ke si whakatau a taina ke tau mahi whanua muri. Te tau omi whanua muri whakai via ki tau tolu. Me ngai tokoni kwa tau whanua. Te kai veke ngalo. Te kaiteke to'o me mo ui. Tau kei, ahoni, koe whare peo tupo. Fifi au pito, e whaina maari e koni. Te lama teke kei tala noa i te. Kai ke su. Kau ena fufo i koe spere ko malanga. Ia, mahu inga au pito ia. Ki tau tolu e kainga. Lo toni kau fo kia tuko ngā ke tau kaibi. Malo.
3: Kio a whamalo tapito e pisope no talateu i lelei mai a e konga no e tau programa i e umunu ia anga o tonga koe whare o tupo. Kataki oku ke tu i ke kawenga mahu ingani ko tonga koe whanua o tau ata aina mo whiwhia. Kataki ange o whawheho ana ki mai en ke ngai pure anga whaka empae o pure i whatui. Aia oku o whaloloto mai pisope o whikau aki. Koe make he anga ko tonga he ku kehe e taurea ke whare tu i kehe ho i ki pia ke ha mea vare. A tau tolu, he? Ki lawe mai ki ta whako i aia hange i koe kawinga, munu i anga tonga ko whare tu po. Ka whoke atu, mālo.
2: Mālo, mita lontoni, o kua ni i a whehu i maunga mo lele au pitu koe ki a, he? Oye. Koe, koe, koe, kono hinga i au tau makehe i tau tolu i a, mea whanua pe i mamani. Ia, i rea whaka Britania au ku mi wawa au fu me kako, ia tau mahi rea tatu ko fuki ngau e kia ngai funua mōri. Ko e kia, he? Pea kohono, ku kawe nia i he tuunga, oku makehe a pito tonga ia mea. Te koe, kohono moni hangi kong whakahua nai whai koe ni nai, hangi a tonga ia ki te hina ia isleri. Te ku ngau foki ia ia tau lahi, koe ngai hangi pulanga hawa a Britannia, ia moni. Kai tai me kona avi ko me ate fafe paki ata Amerika ia ki Britania ko hano hunga. Ko to senga ko ka hana ure e fare area. Pe mare Britania sa mai me tu ha ulu ke ni ki tana ke ka botol. Ta me na na na te futi ke na ta wata na na te fai fu ta. We? Ko me ia ko mari la ta ha ta no ko e ta fa ki ko ni tonga. Na o mi pe ia me ko nga pa na ki ai ni ke pe aku ke monu ia te atonga he pe patunga kon ko e e ako mangai me ko ia mai no te pe ai mai mo ako na fai e tamatu i ia snerian he ai ni pe te ambo e i te hina kun salote ai ia snerian ni moia he ko e kawania e me mau i na pito pe ia ke E tau siu kosa, ai whakalakalaka koia. O alu pe taimi o ilo ai ki foi pilio te i mamani. Koi whakalakalaka whakake te mea whakako, ilo a lahi a tonga. O lahi taha e ka wako poto e tonga. Koe, taha koe tau koe, nai, ai nai, tau pete nai wharea e a Lontoni. Koe, aho ia nai, ha erea i he tahine a Britannia. O ku koe foi whakatalu talu ea, o ku... Toki o ate matolo ki Britannia mea kono talanoa mai a talanoa koia. Koe mawe nga taimi koni koe u te hanga e koe o whakakaukau loto pe te hanga o omi whakafeo nake hanga mo ui. Kai tuku hifo ai whakamaru. Kai uhe ina pe i Lontoni mo i kakai o ni whakaapa apa. Sana? Pa mea koe hurea o ngā au e pehe taimi pe ia koia. Ko mea ko, ko hae e hatu i mamani. Ko hae e hatu taha i mamani. Ke a uke fu aho katoa nga tehemi. Ko pene ngoi hono loto. Ko e tu i e. Ko e kui nia. Ko e ki imoto. Ka i loa. Ta ko e hinga ia. Ne whakapa apa ke kui ni. Ko e kui nia empaya. Ko e kui nia. Tuku hifo e whakamalu. Kauia foi ako mouri. Kauia, matolu kou lahi i mouri. Talanoa pe. Talanoa lahi feitu koto ape. Koe himanga fungtupu. Iai ki talanoa pe kakai ki ai. Kono mahu i ngaya. Kai mei ilo ato ngai mamani. Koe kauhe ngaue koe nai fai. Ka koe na fagi koe ni oku makehe ange e taurea. I linguistic oku makehe ato ngai mamani. Ngahi whanua koe unau whetau laki pehele hele whapitania ke whakahoko aki. Ka ku makeha tonga tohe ngaha ula ki pe koe o te ila pe ki ta he te rea. Mm. Ka mahu inga kono ave mea ki mautolu koe kai nangai whanua. Ke tunga whare a hoi ki moene afio. Moe whainga whonga o tau ngawe aki i tonga. Ai whetu utaki hoko hatau katoanga. Taimi utau toa ngon mata apure, fai fatongia, whakahoko keo norea. Koe hoko koe tangai katoanga whakatonga, katoanga mali, koe putu, koe fai aho. Oko whanamane i murini, oku kea, keo norea, mohono tala. Ai faunga na hemia koia na ngawe aki. Nengo kwa uke handu kwa ngai whakalakalaka ya kwa ni Lontoni. Ka oku makehe ange pe. E tau tau ataina mga ngai mea pe. Ko oku mahu inga o pito ya. Pa ngai whakalangi langi wha he tunga family, he tunga ai whahu, kwa whahu loa. Ka mea mea kau palangi. Ka mea mea mea. Ka mea dobo pe. Ke tau o atu mo e kaupa u hoka pe kia ke te te amai, ukoe ki te whai tūtū, ni uke alu tuki taia. O koe ai e tala ia mai whatongia, kono ngāwa ki, o koe ulu mo tūa. Kau koha me behe pārangi, ta me whai tūka me whakamore. Ka oku tau ke mo ua, mo e ngahi mea kotoa pe ahoni, pe mga tunga he fale tu po sai kun sa lo te ko en ka ui he ngai ma i mua ola na ane fa ma op opo ai ki tal tolu ki he tala e fonua mo en ngai mea kato kone ngai ma i mua mo en ngai ngau e koto ape aia e ta ui lo ki ai fai va te mata tala noa ki hende ngai fa ngai tana Ko ko kawi ai e ngahi me ai ko ne foto a ki mai ya a hono fu ma hu inga ko kia pe ko ko tai nimi ko ka to a me me e tava lu fa ni ma ke a hono ke tolo a pe a toka ke tulo me hono fu lu me hiva ni mano a wa ke a hono ke tulo a pe a toka pe ko ma hu inga pe ke o na to hik Kau kau a hiki ai ngau e mātua ko tō. E ko mea e ko ni whakatolonga ai. E tū loa, tano whakatolonga ai, ai e tau lea, me tau hiwa, me tau whaiwa, me ulunganga whakafonua, kono hi ngā koe. Te ko kauia e mea mahu inga, fau fau a fau e lontoni, ke tau tokanga ki ai. E ko hono moni kai kai, ke faha tokanga ki te toki au ha tau tangata. Ka kusisi haku tui kai e London di ki a kuonga, i ka ke malu pe a tonga, ko e whare tupo. Pe a malo e lotu, pe a malo e ngā ue, a lava me a me ngā mea niko toa koe. Ta tau e foi lotu ia e fai seka u, ma mau lotu ka mau tolu foi lotu e ni manoa, foi lotu pe taha e ni a fio ai ai ai, tolonga mutu loa e fonua ai a London. Ko mei he kuongo ki te tamai o hiki. He ko no hinga o ku mahu inga ia. Ke o ngona pere o ia ko ia. Pe ku tafe si no i vai pe ia. Pe ku rea pegi i tāniti. Ai lotu ane a fio. Pe ku mahu inga o pito ke whaka mahu inga ki o tau lotu. Ka whoketu ko hia ko tau tai ni malo.
3: I o whamata pito. Piso pe ki he tala te whapofu ko ia. I o whamahino i mai. O tau ki whonua. Whonua o tau tai na mwhiwhia. Te tamaka mo ni vela ka maki kolosa at mo a malo.
1: Yo malo pito e malo pito e uhei na pepe ki e pisope. E pisope. O ku ko hange fuka e kawe inga ko e whare a koe e kawe inga ko e mo ui anga o tonga. O ku mātunga e whare o e tui. Ko tau si o koe ki Isileri. Nā ia e ai tala noa kau teolosi a koe kuonga koula o Isileri nā e mātunga ia he tu iko niko te vita. Ai ia koe tau omi koe fo i whakakau kau koe ia ke tau si o fi aki ai mo ui anga o tonga nā e mātunga ia he tu i. Mātunga he tu i o e fonua. Paku, pa tau si o lewa ki koe hā ai make he anga oi mo ui atonga koe fehu i koe e kusi atu he ahoni fefe lai ho tau fonua he ahoni o ku mātunga i hai ku mohanga to ai mea ai tui ku mo to oi mo to le mea ai tui ku tānoa pedi ke tau fanongo he te mousio pea oua te tau ofo he mea koko he fonua ku tau tau lea mau pe mo ku whaka amu hoku lau maarie ke whaiwhaiange kua ha taimi ku mou sio kau taki lotu mou wha maa pōpo i kakai tau foki o wha foki e koloa ai otua ka lava ke tau sio ke habia ka koutui pe pisope ku teke teke lave pe ki ai ya konga o e visone ngā weke ka hau ka kia te au koe kahaia e matai koloa mau inga o e lotu e tau mui e lotu ai whare e de afio. Tau monu ia. Kai toia hatu ia isleri. Ko tonga, tau kei, moni au pito peka vei ngai a piso, moni au pito. Loloto, koe foi loloto, si o whalau maari e kwhai ia. O kei poke poke pe, e whare e hau e fonua, e matai koloa ko ia, tau kei mā nawa mai a tonga. Neongo e palo pare mā. Tau whawhita i pē, koe kuonga koula, na kai toi o tua aki, e te vita i ha o tua. Toki ngāta pē a Sihova, koe o tua Isleri, na e tuu maari e a i e whonua pē a tala noa i. Pako whanongo pē ke whakamamafa mau peho tala noa ia tu pou uluaki. Koutui koe kuonku, koe kuonga koula ia e whonua. A tu pou uluaki. E toki hauai pe, a ngahi tu i, a tau tala noa pe, koe hanga pehe wholofola vete, e tau sio he ngahi, moui anga o Isleri. Koe ne whiha laki peha tu i, kai tau le rei fina ngalo e ne afi o Sihova, Holofa. Holofa e pure anga koe a, whetongi tu, eh? Aia koe koe tau sio koe ni he, ka vei ngā mahu i ngā utoni ke toi whamanatu ki sope, o ke hanga whamanatu, eh, hikure oi whakatua meri e. Ko tau mo ui a ngā tonga e mātunga pia he whare tui. Koe kau ia he mea ko whamāloa ui ai ko kei toutou kalanga aki pē ka venga ta tau ke whamanatu ke whonua ko tau mo ui a ngā tonga o whate whito pia he whare tui. Tau toi foki whinga ia toi koula mā tonga e kahau. Ka koe ngā koe, koe koe mea bea e pisope, o whenga ke ki tāna ki atu, ke tokoni atu pe, pou pou ka ki he, ka veinga, mahu inga, ke tau tau kalanga aki pe he o pe, ke whonua heilo na au, o ongo ke loto e tonga kotoa. Na moni o na ia, lahi whakau hinga, mea whakaako, ka koe anga e ta sio whakalau maari e, he ke polkalamani pe moe ako kou whai he tala noa ku ke hango o o omi whekau aki pe moe tāpu aki fo noa matunga e whare tu i ai kou sio atu ko kuanga koe waka i atu o kui ai e me ku ta hakla to to o me whare tu i o kai ton ke atau pol o mahu inga ke whakafoki tonga ka tau mo ui ai ke bisope te foki atu. Koe ka koe taimi tuku atu ke koe tau whewi ke tola hai pēu eina. O mone mōre.
3: Pamalata pito, o nuela mo te vita ka un hoko at pisoke tau whewi hono ua. Koe hare waha whonga ke tau whakaivia aki pe mo tokoni aki. Ai mala e koe a ohiwa pe mo i musika. Pe tau fito ke tau ngai whaiwa tuku whonua. Kai te pū e taurea, eh? Piso pika whoke at mālo.
2: Mālo mito. E lontoni ku kau ena whiri mau inga. Koe mea mau inga koe ki ai. Ki tau nofo ki ai. Kono mo ni os ia ki tau tolu pe ka kai tare ni ki ia. Koe. Koe kau eni hengai mea ia kai. Ku mau inga mea koe whalala, eh? E koe mea kon, iai, o ko mana peki i tonga. E tu e ki whare kolo a ia, e ma kau ngā api, tu ke la te ua. A e lua ike si a ina. O ku mahoina pito a e tehi koe ni koe ki a e ke tau si o whare fua ki a e. Koe mala e koe ni, o ne hiki a tonga ia ki olunga. Te ku mau inga pe. Na e, te kono te koe ki nga tolu, o ku mau inga pito ke whai hanga au ki a e. A e toko taha, rotonga pehe a koe tai nini tō ki mua i muska e tonga. Pana u kore ke mai whai ngā maari e, ke tau hoko atu heni. E ko whatonga e koe, ko kakai maari ho tau kakai e tato. E ne wai te ia te u whaia hanga i fuu hiwa koe santus mo e hāfua, kereto mo e hāfua. Koe laki, sia kata mai furi o. Koe hae ae tū ngā whakaako wha musika na ea uke ae e piso pe. Koe tari mahe kau kama koe, oku hāla. Ma tuke tau sio wha motu fuke. Sae, lorotonga ae whaia e fie tokoni ke e toko taha ke hau. Ko hinga ko tafa ako ya. Tari hati ako, tari ko toa hepoate, hau whakakato hai polkalama ki whai kia. Ko e whaka au whana kai ke si poupoua. Fie mau pe ke hoko atu pe. Ko u kau ihe mea mau ina apita. Ko e ono o mai e kau pe alama lewa ke ia fo i e ke te mia koi ki ai. Hala whakawa kama. Hatan ma te muska. koe osi koe kau TTI tu ko hai kata mako hoko atu fu hala fa kama vain koe mata pai koe osi me pena tu omken hange pe ia koe ko tau sio koe ke ke mala ka pulu koe ki a ne e ke de mi a fu i me pe na osi pe koe na vainga hanga tonu mai pe ki a fitin te ya ne oko oko tu i oko oko kau ngahi ngahi fa kau kau koe ni kon omina to ki murini eh conservator ko vaheni sene hen ka mo me aben na fitu pe ko nu sila eh eto fu fala ala ka tu ko ko ko tu ke e time ko ya ko ko ka u ai ko fe ke kanton ko fu fa pa pa ma e muska eh ko ma we na pito pe ya ke tau fononga atongi ati ngāo e whakata. O hai le lei taha, tene mau e skola sipi koe puha koe kei. Te whakalakalaka ai tafa aki koe ni o e ngāo e koe ne. Lokia koe kei, koe mohona fonga koe hana ono tokanga ia koe ki nau tolu. E nau mai ke fono sa. O pi i fisi si whaka o whaupi. Sa ia kaureka e koe na e skola sipi. Koe nau tolu koe private whaka o whaupi toe. Ia he tau e uo he uwhisi. A kohono konga mauinga ia koni koi ki ai, ke tau nofu atu me heni o tō koni, ke o mai ki murini. Pe tēnā uomi kwa nā tōlu kia, o ngā au e me lei a ki heni, anā wahi, kai tare niti. Konga ula ki koi ki ai, uo koi ki ai, o ki tau tōlu pe koi i murini. Ange me nā ulawe ka ene nai koi ki ai. Masi, e whai mai e tuku koni koi ai em, ai longo mo ui me tafa aki ko ya a fai me fua ke he kansoro ya baka me te hafale musika i he i lusila pia ko eni pa se fuku o aktivi ngau e maupe ko kaui he ngai me pe te nau lava e nau tori a fua ke hakele kere pe lisi pe mai ngau e ngai me pe he nau tolu ko he NGO non-profit organization lava ke na foto e ko kau i kau na i fo i manga mari a pito fa e no sila e na tau ko ne taha nima ko ni kau ki malava pe e to e ke aluang e ngau e ke i ai kono pou pou e ngai me pe he i asleriani o ke malava pe neng o pe furakalaka mau pe no sila ya kaku mau e ngau pito ke pou pou e ko me ko roko wa fe ka ma ya una ta mo i ka sai pe ya i ka sai pe ya ka te ma lu pe ma to le ga o ke to to to to ro wa ai ki nga we ko o ke ma we nga ni pe ya e ko ka we nga ni ko ko pe o de mo nga we fa fa la e se ko ko me ko ke he ko ka so ti ko so ti ko fa mo ni ke mate ke ale fa na ko ko ni ga ma be ko ko fa na la ma ali ko ma wi ko ya pe ko ta nga o fa ta da to i na ni ko o ma wi na pe ko ta la mai i e lo ma tu a ba o ke se ta no si la o ma o ta la ba ko ma kita ma si i ma ko ma kita hi ni o e ma la ai ni ko ko e i wa ma e ta to ko ni po po ko ka wi he nga hi ko e ki a he kaga mana tu i mau pe ke time ko tope kala no e paula tari mai ngai ha ini mo tu ko nai mo mo time tu ko nai mo ha mo ha mo ha he ko ka wi anga me ko ki ai ko mau nga tope ke po po pa taule ko tonga ko mare ko fusi ai ne te tari afa o kuno ki at a no papa te ko ha ko ko po po te ki te ke malu pe o lunga sai malu fa ka ka mo me ko popo ke ma obite popo te ke ke ke he kate fano mo atu o ku ia i hataha ta ki family o fa nga ta ia fie ma ia ma u nga bito ke popo ta fa ke ke fa fa la ka la ka i ai to ta ha ko ya ya me si to ko ni ke ke a ko ia o ku ma u i nga bito pe ia ka nga fano ta u popo ke America, Hawaii, Japan, Britania, Australia ni pehe ki nusila. Maho ki nga apito pe. Hano popo. Pea koe kawia e tafa aki e lontoni o ku. Toko e te au koe ki ai oua tukunoa. Nga taha. Kia e koe ku wako koe api koe koe he musika koe koe no taha e whanki nge skapa o ronga aie e ufae o kinisi au wai. Ta koe te walu au o so ti ha ta ta no ko nga ka musika po po ko mi ha ko nga bi to ye e ta po po a ta fa ko ni ko ya ma la bi ko fo ka ta ta ta bi ma a
3: pa ma la da bi to pi sa ke a pe a fe ko ni pa ta kolos ke an te ta ma ka mo ni ve te te o ke ki me ya ko ta na ke pe o to ka fa fo fa ka te o o fe ona ko fe ko ni te o atu Oko mi tu e episode ko musika mo hiva mi mi ha o helaine pa famil. Aki pe ko hango lave ko ni a ne blana lava pu famo. Ai ko ki au hiva ia ko ki foi toko tolo pepe fama ke ko mi famo puna ko to pe so frisi mo tau pa hiva kato. Ai mi mi ha o helaine tanta ki tu ke a ne vela ia na vale ko pe na ka ki lava hiva fantastico. Pa ko tu ia ia ko ha o fa laine. He kohi ko fai kai ke ko hare wa no mau inga ta na mo ko ko at sas to po rock ke ta lotu ko kai kristian ta to pe mo fono fa kristian o fi ona ki pepe mo me ko ya an ko la vet ke episode kata to fo ka te vita mo nevela malo pito
2: e lonton ko ko ko ka u e nga me a monia pito na ko ko no mo ko ko ke ta lotu
3: ko ya
2: ko la maria con na e lo tu ko hiva poi va e lo tu atonga ko hiva ha ko pe con aula de kai ni nai ko ki ai o ku ato ta fa ba ku pa ho to ki lo to ko se tu ta pe bo me to fa i lo to o ku ke si pe la be mi o ku na ke lo tu pe na to i va e tu ta mai o i ta to unia o ku ke a bita ta to ko fa nga me o fa ko nga hi me moidi fralami me o tua me tikok ok vo ke mai honia ta vo ta kolia ko fale lo tu na fonu to si pero ko ta faki ko ya ko no mate aki ko e bai ko foi es ai ko foi ta we i va mau ke ngai si si i tonga ta ta na no e ki o vade ta o kama vai no foni tau toki whakataha pe ki e lan. Ko hini mo i ko fatu ia mo se se lea. Ia hini ai tau ko ia. Kaya ko mawae ango fai whakao. Mawae pensi mani ni tamai ta mo para whanoa. Putu e i whakakai pe putu e i hawhewa. Makipila. Ka tau ka mawae he no fwoni. Tau toki whiloa ki pe ki e lan. Mahunga ye tonga. Sama ke kene tonga. Ko tau tau tau tau tau tolu i ha putu. Pa apo. Ko ne hima pe ai a si asiku. Pa hira ko tau me tau tolu i ai. Ko ne hima mai pe ai tu ma tau tau ina e ko fau hima ko tau ai pe. Ko pe si asiku i kau ki ai. Ko ne hima pe. So ko tau whenga lau maari ka whenga ka kai ki tau tolu pe. Ia. E ko mena ne moko i ai. E tu. Loa lo tu. Kono faka puri puri ia, ke malu me hena. Ko malu me mea, ko tope pafi e tua, tu loa. Ke tu loa, kono fare tu loa, ai tahu me ilangi. Ai ni mea, kai, fufaka ia, mita toto hoko te ki fai ngataa. Kai, te ki tau waku, tato ki ngai fufai ngataa ko ia. E kai lewa te tau, kiri manife to tangata ko ni mea, kai. E se mea tomai. Loro i tonga me fitu ko to ana tonga. Tana tonga i. O tonu pigi e tonu mea ko to ana. Iai. E ku tau whakamalo ai hana ki tau. Se ka kau tahi lotu ki fai pe lotu i tonga. Tau e te hua te whakatanga mga he mea ko to ki fai pe lotu i tonga. Ko mea ko ni koe ki he ke ai ko te toi liu mo ngai me ko ngai me na liu e ka kai ko na ko na na kai me ko lavi ka vela mo na vei me e ia na tol ke na ka ka o ke ai te ka ko e i ku re o fa ka to me lie o ta ta la te ta to lie e ke ma ma o e to ai me ai e ma o i na pito ya e ko no kon ai na mo ko ia ke la Ala de mama hasa Felicia teo. Kamene ke te we ia e foi nota koe. Se fin de fita. Se no de mama e koe fa u e poto ai vale ko ko fuli. Se de ko ki foi nota ta. E ki foi kohita. pa fainga mamahi i mea mamahi hiwa koe. Sai, e fai e hiwa koni koe peari. He kake te tatau mo tamane ne fatu i hiwa koe ya. E tufu a holo pe ne fatu i te vita vea. Sisi vela. Eh? Ai hiwa la lahi ngai vea pia koe kia. E ku mahu inga pito ya. Aku puku faka holo pe e pe ku mabenga la sitare ni timo mea koe o ave kia. Ai mea ofa pe koe ya. E ka pege hiwa koto. Ka kono mo ni koe kia i oku maari e apito pe ia. E o foi lave koni koe hangi ka mea ku tu faka holo. O pu mo ni apito pe ia e a ta fage koe. E mo duko kia koe ka talai hanga mai koe ma tau duko ha pa putu. Ia i pema da malahi tu pou niwa. Ai te hiwa e hiwa tu pou niwa. E fasa tu pou niwa. Ko tamma ko tine hiwa e fasi tawa. Sasi o tonga. Ai gui ko tonga hoi. Ko tamma ko e tine hiwa e ngai fasi tu he toka. Mare i kakau e ngai nea koe ko tala tu pe mea koe ki ai pe. Ko e kakau e ngai koe ngai mai mea ofafunga nea e o tua. Ko kakau e ngai mea ofafunga nea e o tua. Pe ngawe le lei ake. Ia e. Ko tu ka pana to kanga pe a fes ka wi a ni vela. Ko ka wi ha fai if le le da ni industria. Ia ka mana sai pe ki tu te do pe ta ki e o si te ki huwa te fai fi a kam to di ka mata to mai. Ka ko ho no mo ni ko e ia. Ko ki ko ko kai. Ko hinga e to o fa. Ko hiva na na fa. Ha o mai ko ki ki makawe. Ko e hiwa. Na tapu mo e ne a fio na e tutulu. E ye fari ki hai. E ne a ngo i mundi loto. Ia e. E ku mahoe nga apito ke ta toka ngange ke. Ke ta faa ki ko ya. Mei olunga ki la lotonga. O ku nao loto. Ko e tuwe e tainimi. O ka pau o ku keke ia ya kakai o ku nao fie maari e na tu ke tunga kwa ya tonga. Na lava pe ke te sitenua he ki whonua. He ki anoha konga ki ata no fwai. Ka ko hono ngoni e lontoni. Po hea ko tau taimi, ka whoket malo. Ia ha lave mai mo.
3: Ia. Te ma whoket te ita maka o ne vela, malo opita.
0: Ia fa malo atu. Vela?
1: Ia malo opito e te vita pe pe ki uheina mai piso pe. Oku maari au pito pe tau ta anoha. Nga whoko e fwikene lea whatonga i whonuani. Koe bisope, koe whwa mōni ai hiwa mōi leo maari ho tau whonua o iloi māman whaka māman lahi ilo ihe malai aka pulu. Ai taimi ku hiwa i ho tau kakai. Koe mea koe tala loto he kakai mūri nau nofo ai. Nea koe koe ke nau ilo hiwa, ka nau mau e fwoi lau maari e koe o e whaa i taha e kakai loto. O nga wongo i maa whana i pe nau tolu ia e fukiwa koe whai he mala e aka pulu. Pero e wau ene hiwa a bisope. Koe wikeni nai whai fo ispesiolo a e anusila. Puna te ngai koa ki tonga. Pailate koe tonga. Ongo pailate koe tonga loua. E hostess kātoa e waka. Kau tonga kātoa. Ko e nau whakamahu i ngai. Ai rea tonga. Sio ki mahu inga koe rea tonga e whonua. Alu e anusi la ave wholau ki tonga panau. Alu te ngai koa, pok te ngai koa mai. Koe maari e ai whainga whaka mo oni whaka mamani lahi. Ai mahu inga o e taurea. Tako mea kau maari e aki, o toi sio mo ngai kautaha wakaia. O toi hiwa mo kautonga e fuloto wakapuna. Tau sio ke ngai kātoa ngā koe ni kolistutuku li ahona mwe kolistutuku tolo. Koe o koe ngai fukulubu. O ku nau hiwa ia nau tole waka puna me he ni pia ki tonga. Ma ku kau ia fuka maafana ke tala, ai tala ai makehe koe. Koe tahe uniki o tonga. Ai mea koe hiwa. Ma nea koe ai tae mahino koe ke kau pālangi ai rea. Kau si hanga pehe fwoi rea ia o fuka maafana. Ko mea ni mea ni taha bisop. O hange ni ha kaure ni iwe ni e whaki iongongo koe ni tukua tuku ini. Fie fie hae kseo hei fwai whare are anu sila ni. Fai e lot whakato ngai e teni saa.

0: koi tautai ni ku ose tau minite tahtaha. Ose tau minite e tahtaha, pea mei he wā i he pongpongini, pea ku watfoki e whamalo i he lava koe tau programa na e toki osi i he pongpongini. Kage, koi e tau programa koe ni o kuhoko, ai ngahi here o koia o e heng heng koula, e ne vana vana i ki atu i he pongpongini, ki a ki mautolu ku moumea mai ki he tau polka mākoia i he pongpongi ni. Kou taitale lei fo ki a uheina i London tuifua ki he tau polka mā i he a pongpongi ni. Uheina kou kore peke ki te tāi mai no ku ki whihala akat me hieni o mate atu o telefoni ka pea pehe fo ki ka sone one vela tu pou ke mau o atu e polka mākoia o e pongpongi ni i he pongpongi ni. E one vela, ko e ngai fase wa noa ku ta to he pom pom ke ta nga u aki e one vela e mo to lu na mo fano mai ka pa ku mo fano mai ke ta por kama i he pom pom ki come ni ha ka ta pe ku on le ya tu pe fo ki ke ata ka ta to ki ho ko atu ma ta ta ki u heina malo ko e ko me ai ko ko ka mo to lu ka pa ku ata o ku mo a me a mai programa i he pong pong ni ka ke lava ko hi na lava pe u hi na ke ne o atu a ki mo to ko ya ku mo a ko sia pe ki he o ha ke ko ya ai ha ti ko i lo pe ku ngo atu ka ku i kai ke a fa pa pau i pe ku ngo le le ya tu eta programa i he pong i pong ni ko ya ange ko ben na lava ka i ko ta nga hi fasi e wa no a pong pong ni ki he ta polo kalama e pong pong ni E vela koe haha o wakai ki tau ngahi fasi vela?
1: Ia tei tau kwa malo au pito ko kia te au o kou fie fia lahi o hanga o hake ngahi ki koe ngā fe unga pia na whenā pasia pia mui wike rea whakatonga o hake ngahi hiwa koe whaweni o tau kakai pia mui ngama mau inga rea whakatonga Tā koe maari atu e tau ngahi fasi koe ni e pongpongini e kau whanong ko hanga te vita te teu ngai fasi ko stok fo fo taime ni ko fanongo ai ko e foi fasi e wanoa pa kai ko ia be foki te vita ko fenga be ke si no foto koni ga te ko e fa honga ai fa ma honga e rea o te taule a tonga be mo ngai fuki ba mari e fa fa ko ni ko gi ongo he be to hi mai tanga ta afka lonia da mai mau ki misi ko e ko si pa ko ia i ka fanongo ko ki fei lau lau be ga be mo ki Ngā au e taha ka koe te hikai te fufuolo he poni Whenga ke mau He utokoni ka te ita mo uheina he tau ki Whea a te kamataanga o e tau polo kala mapa uto foki Io te ita ka te ufoki atu
0: Io, malo apito vela uheina Ki tāna ki mai uheina ki mua pa tau toki kamata malo Ah kataki pe vela toki mea pe ko uhi ka to fenga ka uena to motu pe la ni e vela
1: mo kata ke ka fanong ke nga ka e tu ke ko i gi mau mau fa teknikale ko ni tu ke fai fenga te debita ko i nga fanga ta fu mo lo i ko uhi na ku ya seria pe ko mau ni i lo to manukau i he ngā ue kwhai pia ko te vitae ni PC he whenga halo ke koneki ai ongo whonua ko i ngā ue tau ngā ue he pon ko i tahai e mea maari e mautano he pon he rea whato ngā pia moe ngā hiwa ka ko tanga te ita ko i hiwa ko polo kalama maari e tahai ni o ko sio ki he ko tau kakai o au ki a mautolo ka ni kau ngā ue po uri e kange masi Ko lahi tahe feedback i mai o tarange ko wahe wahe ho mou maare i hai polo kala mani wai whahi ngai a ko nau si tāko to mei a pingu nau whanongo ke likuesi o ake ngai fasi fuo loa nau tai whanongo ke kau ia ngai mea o ne hango whaka mana ko ai ai polo kala mani ko i ngā ko e kau hiwa ake ko mea ko nau tau mau tāno a gai mamoe biso be ai mahu inga tau hiwa mai kakai leo le lei ko ai ko hiwa ko mea le lei au pito mo teita ko whaha koneki ki a uena io poki atu io kona te ke ngā ke tau foki au heina ke ngā ke whai maha ne lau ko ilo ka i whantatari au heina ke tau hiwa pungpungi
0: maro e vela
1: io
0: ka e uhi kata a whenga kia kia uheina ke kau mai ke polkalama i he pongi pongi ni
1: koia e tanga tabu e
0: kau. Oina, oina, kuke fanango mai peke programa. Ie pong. Oina?
2: Io kauin ko tai
0: tai. Io, ko hi kata u kamata i pe i he pong pong ini e uheina. Ko ki fai ngata a kapa e motu atu pa ke ta i mai pe he ko ki fai ngata a o kuei mo u telefoni he laini ke he kako kai ke ulava houlu ai telefoni ko kai ke ilu pa kamea ko o ku palopare mai ko houlu pe a kuia ko e motu atu ia he ko palopare mai a ke pong pong ini kai ke kata hoko atu e wena pa ku ke lava si o ki pa pa Facebook a ko hui ko na tolu ko na ka mai ki programa i he pong pong ini e wena io ko hui ke si o ki ai ka lava ke he ka ke lava o si o ki he programa i he pong pong ini wena ki na tolu ko na ka mai ki ta programa i he pong pong ini e wena ke ui mai ki na tolu e ka o atu ta fasta gari e wena e
2: Yeah, malo.
0: Ko wate tau fasta gari, ko e ofa ni mei perehake ke tau kamata aki i he pongpongili. Malo.

0: koe tau fasi tau olunga ke pongpong ni ofa me pere hake e wena te tau whenga peke ki wawe e tau hanga o waka i ko hui fulahi foke ngā hi wae pongpong ni pe a kofa malo kak mo tol koni kumo a kauma ki ta porkama i pongpong ni ka hausia tau fui mo unga mo a taane te vita whakameri no pulu laupo ma freo malo apito tau hiva e wanoa koni wena ko haha o wakai me he ofa me pere hake e wena ko e nau pere ni ku hake pe pe me ilalo mani tu i ko tu i wa ko e ngawe maulalo taha ia i he pureanga to ngā ko e ofisa kolo eh? Ko e ne hake pe ko e nau pere o tangutu i o lunga ko e tahine ko kunisalo te ko e nau pere ku hake o maua i koe ai pere hake e uheida. Mana tu i koe ulaki moko puna a fatawhehi toko taha na i kaike tui. Koe moko puna ua a eni koe a na e tui na e taane mo lawini a fotofiri. Ka ufo katu uheida, malo.
1: Malo pito, e te vita e taf malai e pungpungi ni ufo mi pere hake a hiva maari e mai he iam brothers, A koe kanohoto oi mai moani o kufu o a fatuptuplange o pito ka teu ki lawe si a te kongoriko i koe tau hiva e wanoa. A o kouto oi fo i ta whaki koe lawa ki po si e te manatu. I se isa e te whanongo mamahi he tapu ka kuo i loe. Mahino mai api to pe fita fa ko ia pe a kuhu o hange ha ka fo e te vita ko e fo i konga a whaka o fai ni e te whako e ni ai a ne, ne lau aki po e lau lau po e ne mamahi pe a ne ise isa e ne whanongo he nane pehe e tapu pe a puria ka ko i lo e ne fai pe i lo ki a e ta kuhu le vai a hange ha ka fo e mamahi ange ha kafo. Kane ongo ihe keke to e faloloa te ilo pehe e a o mokina tolu nau ilo e ai maa imoa mau inko ni ka te ufo ke pe ofa pe na olele ya tu kina tolu kora na kia swa mai te vita ko ia ko ia pe no ko mau ihe ni pe ofa pe na olele ya ke si kau a fano ole te omi apahat mo island base i kau tapo o i a Valencia a pe mo Iwa fumia mo tolu kota pe mina fitu pe pe ka mele ko le tore mak penetet Mateo mo kausia ha unga tau. O fala ya Valencia ka moto malo. Ka fo ka tevi malo.
0: Si o fa malo atu e we na e pe hange ko mia ko ke lave mai ko ki ai. Mo ni pe. Ai lau ko ni ai ofa mi pere ha ke ko ofa na fai mi pere ha ke ko haia pere ha ke. Ko mia ko ki tau. Io. Na lere hake, matangi hake, matangi hifo. Lere hake, tato lere hifo. Koe ne tu uia, kaje. Koe tau hiva koni ku tau whakawa aki i tau polkama i he pongpong ni ngahire o hengi hengi koura te na wanamana ikia te pongpong ni o atuia e he kalapu toa ko pou walu pia me hi hifo lau po se lui matai se efe si boki motolu ko ia ngai kalapu hi hifo mo kau tangata o hi hifo pia pe ku ate pe fasini mao san fisi ki ya ki mo to lu ka nga hi fo ko e fasini at a club to po ko po valu ai a ko ma mo a ko fokeni ata ma ko po no ku ne fakava aki ta por kama i he pomi pomi ni pe pe ku at pe fasini pe ma ki mo to lu ko to ko na mo ka ma ki ta por kama ki kure o so ka to ameli i he pomi pomi ni ka o atu ai pe pe ma ko hoklan ku stafu to ko a exile pe pe fo kasai a tu itahi si kan aluafe mas tau gei aho pe pe ka risat fu na ki sione ta avo ane ka tu kia solomone ta pal mi ka ere maka fifita mai kolo pita wesley selo i matai se fesi latu a ke vai sima me la taulanga pe pe ka afkaloni hea ripo pe movini prescott ki geni pela sione ka fus finau me tu i ka lavi pe pe ka epol kite Reko ti tonga, ta gresto iai mere la tai, havea, loni tu i pulotu, Samson Tike, Paula Tatafu, Freti Pani, Gipa Mastoni. Saia taione, Kiko Furima Aono, Wate Toltau, Amasaia, Topuluka, Paula Reveni, Mo Anapopua, Siopso Kai Mataapure, Matea Malkai Alatini, Eukariti Hehe Poto, Ofatu Eukariti. Pea pehe ka sione sa a foriaki, pea pehe ki a Paula Moa, pea mo e kaunga oe ka te vita a Manukeu, pea mo petelo Olosoni. Ka tangata ofat, mo tolu kotoa tau ngā ue pongpongini, ko atu e pefasini, pea maa ki mo tolu kaptoa po valu eni, maa imo ako, a tamata ke tau polkama, i he pongpongini, maa loo.

0: ai fofo anga pa mo na pito o hange pe ya ko ko fata tau e ku e ku e ku e i nga fofo anga te vita ngu fofo anga se nen o se nen ni ko mo to lu e pa ko fe pe nga fitu ka fofo anga ko makate ki na e mon au pito pito ko me ko to o he ni as mai pe ko e fare a fare o va ve ko e fare hu fanga pe tala tala noa hua ho nau loto e mon of the pit pe ko me ko mari e he nau fonga ku hiva nau fonga hiva o ku ma ke pe to e mari na fai ta ha e mari o pito e na hiva ko ne fo fanga pa ku ma pe ma pe pe pe ma fo fanga se ne ni fo fo pit na ma hiva e tem ta tau pe e te vita ko a te pe a ke mo ke ko sa tu fa ma lo e pe ka se lu ta se fe si i o fa o pensimani la tu no lang e ko ku en a pensman ko na hena a ka ke he a atai pe mo so mon ta pa ma lo piso ka mai kita poka ma o fa cho mo ne ka ko e ma lo se o ka mai pe ko i te atai pe ni ka ko e epi epi kite o fa vai ka ko e pe mo lin te ko e ki lo se ne pa ma lo ta o pito a ko ni io ko fo lo o li ve ni u la ta o lo se ne e epi te to ki ko ka te vita ke hu mai i hu i ka o ko e ko i lo pe ko ki fo i va o fa nga o fa tu epi ki te mara pi mulin te ko e pe ya ko ya pe mo fifita mai ko ro mo se na ka u fa na a fa ma ma ko ya pe me ta ka vila o fa ka mo to ma ho so mo ka mai ko ko sa te vita malo
1: io ko fa malo a tu e u he na ai a ko ta fika ta o no ko ya o ko hoko a tu he kuila ko e ka halandi a ma hina e weina ka fokia tu pe kuia hata ke tu mai kia malo ko ko si tata u mafoka vela mantu ku si nga u eta ngata i e pong pong ini kalava ke ki malo lo malo wena
0: io malo pito ah te vita ta fai pe ta le ta ta ta fonga tu mo to nga u hiva on vela atu ofat ka ko si fucking awe te u ate be ta u hiva ko ni ate ma ta ngata ko sone on vela ko malo si toko ni o ilo pe ma inga nga we ofa la te vela ka ko malo pito e to close me gen mai fui hiva ko ni tu mai he ma piso so la ve ko tu pe a mai ki ta fo kama pe ate fo ki a o tu mai pe ya ki a ke ka fa no le te o me seneni ko tu pe man kanseli ku nau a atu pe pe ki ken pela li po Prescott Movini pe pe fo ki hange ko e kolin te ko pe mo epikite ka ko vai man to go do ve nau a atu pe me seneni tu mai mo man to i o te tu mai fo ki ka a afkalon he mai ka fa ma o ki hansle ka pe ka kun se kaloni pe mo ka tu ka pa mo ka nga o ko to pe na ro to nga o i tai mini o malo si i fo fa to ngia mai mon mo fa na mai ke tau a o kalama ta ko to tu ko te pe te vita mo ta mo no ke ki mo to ko to pe ke fa na u han e ko la e te jo ke tu o mo fai lo nga i area fa to ha pe a me no silana e o ka fo ke te vita malo
1: i fo malo a tu e wen na pe an e ko si o ha ke ke to i ko na ta se ni sa ya ko wan an an no a ko ko e ku an an a e u a anga anga e ua. Nene o ngope na e whanau i loa maua i e ua. Pa whoki mai whoki au ki tonga, kau ta ofi e pe ke nofo ai pe i e ua to ngā pateta.
0: Ko, nga, ko ia.
1: Ko ia e tase ni e. Ka ko e, mea pe ko ki mea ki ai. Ko au whokia ko taha mai moa whokia ne o kuase ai ko ia tonga rewa. Ko au ia. Ka ko i tahoe asi mai ko ne tangata hano ingo a. Ko e fohiva hande to ki whanongo kia anai. Te hange ko ki loto ko vi ai. Ia hiri ko iana o staff no mao pei e ua o tuim. Ka ye. Ko kore wha more more atu eipi e. Ko uhi na uraki si o au ki hohi ngoa na upi hawe e por. E. A P P L I. Tako e ko I E ia.
0: A P P T M I.
1: Ko ia ko kore wha more more atu. Peka son final, sione. Ata pe me fasco ni pe a ma au pe mo pe ka ta sen ula kai son a solmon da palu lo cantani pe ka a pantol taka se lui mata se fesi michael fifita michael pe pe foki ki a tangia Pabla Moa, Tevita Manukeu, Pamo Petelo Olosoni, Laupo Mafileo, Tevita Fomenino Pulu, Pamo Unga Moatane, Pea Pehe Foki, Kia Hausia Taufui. Pako Ato Epe, Pamo Fasini, Pama Akimotol Koeni, Asamson Tike, Paula Tatafu, Feret Pani, Saya Tayone, Kiko Furimaono, Pamo Wati Toltau, Amsaya Topuluka, Paula Reveni, Pamo Ana Popua, Sergei Uheina Sautia, Paula Reveni, Tuka o tā ia tēne ngāhi mā ia nā mao ne tau mātā u, e? Koia. Pea pehe foki, mahalo ka pane ka eke whekai ana papua, ke ai eka ki ai ia. Pea pehe foki ka siop soa kai mata apure, mahalo kai alatini, eukariti e boto, son sa foriaki, pia mo a sione fisi. Fisi ata pehe fasiko ni, mahalo, ke maau, pia mo kau whanongo o sione ka fuspinau, mahalo kau mai ke tau polka mahe pongpong ini. Tako ata pehe fasini, fifita mai kolo ki tāka vila, pia ma amutolu ko iak mo kore mai ai kuila. Pia pehe foki ke whahinga koini, pia me itane itini, o ngau whanongo re te o mai ki pongpong ini. Se o taktaha pehe foki e weina o ngau manako, e? Kuila ana mo e lose o e pasifiki. Kau, motolu ko tau ngau e pongpong ini, ko ate fasini pehe ke whanau hopo ate malo.

0: Wena, ko e harani mahina ene o atu e kui la i e pon kaha o wakai kia wena.
1: Io ma ho pito e te vita in fu tapio ho formani ma o hiva pe fogeni to e pe ka o a hiva na hiva o foi ho kona kui la e me halane mahina fa tu tu plan e a ko male ta ko tanto pe fo ko ta fo fe ona ke fuen te vita mota wi ke le fa tonga e chugo lo loto nga ile ai o ya we ke se ma e a o fa si o to lo toni ko a ki lo to e feo hi mo o fa u fa mi mi no a he te ai fa mate fa to ka he ko a e pie e kit pe a ko ya o ku ho ko le ba ko ki fu i va tang no a ko tang no a fo ki ko ki fu i va ko o mana ko pe ha me sa i ai pa paku hori ki ai, eh? Aga tangi noa vo fai ke kaore ka, si ope ha mea tangi noa ia. Ka, o hoko peke ka kai lalai, taim nao sa ia mea, nao sa ia, eh? Mare o pito te vile fui vani pe aku, o fa pena o lele atu e pikite, vai ka koi ki mantroid, mo mou ka whanong o le te o pe meai, o fa peu a amai morin tia ko, eh? E te vita te uatai pehe, si kore koni ko li kuesa rin, me seneni a e pikite pe ko vai, ke si a fahu mai mo e hui ka hau si lo o riwe nea fe fe ho no folata ise ne ko ia tu pe ka te vita ma kento ka tu e pa ko ia o pe na ngule reaction ka ofis final te pe mo e kui la ko ni na ko le mai ta mai ko lo pe mo ka o fa no le ti o mai ta ka vil o pe na ngule rea tu pe fo ke ta ra ta sen u la kai ka fo ka te vita malo
0: io ko fa malo atu e weina e malo apito hange pe ko mea ke lave ko ki ai a halani si mahina ka uia he hiva manakoa apito apito ka ko e ko tui foki na tokon mai pe a selu mata se fes ma ko ta hane nga hiva ko ia a aisea e funga one taka ka ku na takta to e hiva e pe fo ka fa fo fa a halani si mahina ono o atu ko ia i he pongpong ini. Ka ke he weina kataho ko atu, ko e fika tahani ma ko ia ki he pongpong ini, o ku o atu ia he lokete o tferinite, tau mai ana ke ilo ia, tau mai ana ke ilo ia. Ka ke tau ilo pe ko ha e weina tau mai ana ke ilo ia, a anga ne whakakau kau pe ko hono loto, pe ko ngangai mea ia koi o whakafehu ia tu e weina, ka ufoke atu, tu mai ha whainga ke avgi ai, malo.
1: I a malo pito, te rawaka, te ukos pe mo, te si awe te ke awe whakarerea te ku a si kau whanau le te opea mi apahat te mo Island Bay ki Waringa Toni, si o whalahi atu Valencia Otriva, pe ka Iwa Fungia, Benedict Mateo pe ki a Mina Fitu upea mo a Maria Koret Wharemaka, ka ungatau kori iyo. Pea mo mea mai pea mei a ihi wike kota ope mei ihena ofalaet ka motol pe kai ngatai si malo te hufaki mo lotu mai ke tapuro ka mae ofalaet a pito motol a pe foki mo ku ate penu kai pe ka ufano le teo mei loto welinga toni ofa pe on lele yatu pe foki si tkolose de pe folog ta si iwakai ke tanata ko pita hala lilo te vita pe mo inisa la lilo mo ka ufano le teo mei tanedi ofa pe mo a mai mo fano mai ke tapuro ka mae ina tol kota ope mi Christchurch mo tu kalani o fat ka mo tol a malo so mo ka mai aten ma au he a hina faleta o pe a mai pe pe te te a te pe ma choice to ni na pa ke nga we a mo tol ko to pe nga nga we a nga pe si ta ka fan na no fo po te te vita ke nga lo e tik tan tol ku na tol ko to pe ka fo ke te vita malo
0: e o fa malo a tu e we na malo a pito a te pe fasin ma au sen ka fu final pe a pehe foki ki a tase nula kai solomone ta palu lo kantani pe ka a pantol taka selu ima tai sefesi mai kolo fifita tangia a pe a pehe ka paula moa te vita a manukeu pe a mpetelo o lo soni laupo ma frio te vita a whakamerino pulu pe a pehe foki ka unga moa tane pe a mo hausia a tafui pe a pehe ki ango tangata koini ki a lotolua ka sone mo unga pe a mo inoke vaka atu e pe fasikoni pe maau pe foki ki Tauranga ki a Steven Moataane atu e fasikoni pe maa ki Moutolu koto pe talotonga ngawe i he pongpongini ko atu e fasikoni pe maa ki Moutolu i he pongpongini Samson Tike, Paula Tatafu, Ferret Pani, Sayata Ione, Kiko Fulmaono, Wate Toltau, Amsaia Topuluka, Paula Revenimo, Ana Popua, Malo, Ana Popua, Feka Paula Gengae Ota, Pia Pefoki, Asiop, Soakai Mata Apure, Malakai Alatini, Eukaliti, Hepoto, Pia Mosion, Saa Furiaki, Pia Pehe, Kiasione Fisi. Pako Ata Epe, Pamoifasini, Maau, Ana Maria Ogusi. malo apito apito ar maria e ka mai ke polo kalama ko me apeta ha we na ka pake nga he paula o ta ke fala ide te uhanga te un aki ya te le tio e wiki ka u ke ilo ana bobu ha ka ke fa malo e fa malo at ka motol ko ya nga pe fokia ta se nula kai le buke ha o eta unika ke vaha ya tua mea ka ko e ka ko ya nga pe fokia a hoto fanga toko wa pa pe ke pe we na e ka ke lama e ko ya nga pe ia se ku ne ta me ia ai ne to kwaki ko ko e wa o ko hoko pe pe si a ko gate a wa nga nga no ka ko ia ko fa malo atu tau tol tau to nga nga u eta inimi tau tau te fito nga fare ma ki ka security pe pe foki ki he a ka fauri lori mo tol ko ia ko ate fasini pe ma ki mo tol tau mai a na ke iloa ilo ia ne loket ot felinite malo pe ana maria okusi o te pe fasin mau i pe a mesio ko ko o america la hieni e we te kai ke asi mai a foitolu a hare a te vita manukia pe a pehe ka plutousa pe a mo misa wa te kini e to ka ga mea una mo ua tu ai pa kai kai ka pana ma o na tolo fana i atu i uta he putu ko ana ka u atu e tau fika tafi ya ke tani ma ke pong pong ni malo
1: tani ma

0: ko e tamtami o stamunite taha ono pe a mehe tolu kake ko tau fika tani mea ke pongpong ni tau mai ana ke ilo ia o atu helo ke oi ot frente wena ka foki atu kate koe ko ha o wakai ke fasini ka wene tangata ke manako apito ene ngā hiwa malo
1: mola o kau hiwa fo ke ente uta maka pe mo ne mapa ke fa ka ke ala hai tanga ta ko ngo a ko e a ko fo hiwa mari au pito pito ente vita tau mai ana ke ilo ko ana pe te fa ka am ke ke ilo ia mai he ka ko ku hanga ko to fo i hiwani e te vita o falo loto ma te fo ka te tau rea fa tonga ai o ku kehe tau rea i e lea ngā maheni ku tau ngawe aki pe a ku kehe hiwa ia o ka inga hi lea i o ngi hangana falo loto a ke fau e pe mare fo iwa koni te vita upeheni a tau mai ake ke ilo ia mai ai o fani ene ene tenghia tenghia po mo e aho si e ku manatu kia te koe ko fo i kukuwalu ai ko fo i lea koni ke kata fo i kukuwalu ko fo i kukuwalu ko e ofanga e ai ane uha o tō mihi ataa o a fuhi fofonga he ko a fuhi fuka fui fui he sige mari e koe ngangana koe to uhame ata hame ne a fuhi e fofonga he pe a kofere ni mari fuhi a tonga koni te vita koe tau makulu hoku loi mata ai koe tau makulu hoku loi mata taimi ku mokulu kulu ato loi mata alo anu noa pe to loi mata e mari pe a kuno fole wa fifili koe ha hame e le luai e e le luai mone opita ta ko mari e fuhi konga fuhi asko ni te vita pehe amusia hataha o kunehanga inumia e ku uhinga hai. Maari au pito he, o musi hata o nehanga inumia e ku uhinga, ai ku uhinga ko au mo au kehe pehe te wito, kakutoan hata o nehanga inumia, e maari au pito hau pili hoho tamaki ka kong maari he. Ake te wito, o te fokat ka koe ku hike, o fena ngo lere at ke ta okete ko ni, kana maria o kusi, te amo e hoa ka liwa a me LA USA Los Angeles o fala et an maria ko ki lo ke fu moi moi mai ma po kama o fala et ka ko mori mai a fu ga te vita malo
0: e o fa malo a tu e we na pe a ko e fasi ka ni o ku ko ko e to a ko ma fu a tu e kala pu ho langa pe ma ki motolu i he pong pong ini ko e pe ngai kala pu to a pe a ko motua i fonuani pe a pe foki ki he kalapuko ia hofoa pe mo e a ngai kalapuko toa pe o ku mou a pehe ki ngai tau tupu e wena na i hene fonu moe moa i he poni ai aku nau whaikawa i he poni maari a pito hako whanau whaere i pe inu usilani ka koe te sio koe ke nau whainga ke nau poto koe ia tō atu e nau hiwa whakatoa na tōru pe a whaafofa e pe a kou atu ai pe oi ki a piula aus malanga piula malo a pito ka hiri koe anau sio na puke koe ka polisio whakahu piula koe kovia a facebooka e piula hono whaita i mai koe a hono hanga ka polisio puke koe koe ilo pe whakau weina koe ngai mea pe o whakaori hono oha ke e ka koe ngai kome ni koe o whakaho vare whakaoka whamalo a piula hakao mai ke tau polka mapa ata e pe fasiko ni pe a me au pe pehe ki Ana Maria Okusi ki Amerika lahi. Pea pehe foki ke foi tolu koe a hare. Neongo tika ina wasi maika ko gui uien ke na wasi maika a fare aisi pulutousa pa pehe foka David Manukia pea mo misa wate kini. Pa kai kai toka nga feitu una usio atu ai mahalo na kuya ha ma me ai e weina ke. Ka ko ata ben pea mo e fasini sione ka fusi finau. Tase ni ulakai, solomone tapalu, lo kantani, pe ka pantol taka, selui matai sefes, Michael Fifita, pe fo ki tangia, Paula Moa, Tevita Manukeu, Petelo Olosoni, Laupo Mafleo, pe a peka Tevita Fokamerino Pulu, pe a mo Mounga Moa Taane, pe a pefo ki Kausia, son Mounga ki Lotolua, pe a mo Inno Kevaka, pe a pefo ka Stiveni ki Tauranga. Pa kou ato e pepa, me fasikoni ma au Hoklani Kustafu, pe foki ki asaya atuitahi sika ngaluafe mas tau kei aho pe kalisiate a funakis a sontavo sika hane kon ki a fuou kate au a tae asia ka sontavo hane komeni mai ueina pe ka ane tukia solomone ta palu mikare maka fifita mai kolo a pita wesley pe foka selui matai sefes latu ake vaisima mela taulanga Afu kaloni hea li ipau mo vini Prescott ki ken pela sonu ka vusi vinau pia pia ka metu i kala i Apple a K kite pea mo a pe kare kotonga pea mo takesto ya mer la tai havea mo loni tu plot kwa vainga me na e weina fa malo at piula fas balanga malo kau mai kita bol kalama e pong pong ini malo
1: io malo si o fa te piula malo pe si o fa mai e o fa ka koe de ki tanga ko mo nga mo tane malo si kau mai kita bol kalama tanga ko sion kau fus fina o malo si mo kau mai so monta palo a pe mo e crossa te pe ki Los Angeles i America ki Ana Maria o kusi o fatka mo moliva ma lo si mo kao me kita programa io a tivita ko eta fika fika ko hai ko hai iwa ko nuho ko kata
0: ai ko ta fika ta faa ki pong pong i o atu ya kalapu ko ya holanga ko e toa ko maafu malo
1: fika ta faa
0: toko wena
1: io
0: Ko, okay. Ko tau fika ta fan ke pong pong ini kala polanga mo to ko ma fu mo to ko to sen ta vo ni kwas mai fa malo at fa ai spul do sa te kai as ma mi sa wa te kini pe a pehe ke a David Manukia mo ki to mu ye pong pong ini e ko ya ko ta fika ta fan ke pong pong ini malo

0: ko e toa ko mafu ia ne o atu ia e kalapu o la ngai pong pong ini pe ko famalo atu selu i matai se vesi fau a talo la kepa ko famalo atu pe foki ka fa fare ais por dousa malo apito e fare ais ki to mui mai ho ho o tangata ko e pe ko famalo foki ki a molofa molofa i ka mui pe a mi Arizona e kau mai ke tau polkama i he pong pong ini e wena ka fokat ko ha ha wa kai ke fasini wena malo
1: io a malo opito a ki mo ke proset ke he hiva ko ne ka polanga a fa malo puto sa fra es puto sa si ka mai mi hena ke puri a ngo e ta we wa ko ni si o fa mai ke on fa skau mo nga we fa ko e fa fika we ta puto sa ku ala ti ka mata ne tua kospedia na ia hengengi, te vida ben, mok mau, ma fua fatangi atu, fa malo ato pizzo kau mai. A sio ne ta volo hea malo pizzo a mai mui hoa, pe pe hiki tangara ko molo faha i ka mui mi Arizona. A koia, a pe foki, fa malo ato pizzo, se lumi ta se fes, mo na pizzo fa uen a tau la kepa, a koi toa ben, a tau ha fafu i hiva, ke tu mai ko fa ua teita maka. Koia malo pizzo, ta se nura kai, malo se a mai kita pokama, mo si kau mai me tau pokama i he pongi pongi ni. Tōko mā fūs, mai no pēfu hiwa koe ni te vita, ka kuhi ka klap māre e ka klapo whanga, a ka taku ki i lawe piki ai, o ku mōna o pitu, ki whamui mui, whamuri tuku e fuhi wan te vita pē mai, koe kuo hiri, pe mohono mo oni e pe au as mai pe ni kamata ko fai anga oi puke puke oi fono ai kai ke fu hafu i lolo to ke ai ka ku mare pe te faun pe ma pe ko i fa wa tanga ko tar la ke pa ma he no pe ka ko tu pe te vita na ore le ya tu na tol ko to pe no lo ton ka me ke he programa i he taimi ni ka u close a tu te vita malo
0: Ia ko whamalo atu e uena, whasiko ia ne tuki o atu whokia he kalapuola ngā pia mi kolomotua. Pia whamalo ka selu imatai, no tuku mai koia koe whau a talo la kepa a Ivan. Kake, ka tau hoko atu ke tau fika taha ua koia ki he pongpongini, aia koe tau fika taha ua ki he o, fika taha tolu, tau fika taha tolu koia ki he pongpongini, oku o atu ia e toa aho panolo, ko to onga whakavare. Weina, kua hata hami hena ka avikiai?
1: Ia, mala o pita o te utai, o pa pena e ongo atu ke, a kina uru koe unga uro tonga ngā aue te mini e te tamako ilo pe a kina tolu ko kumse kaloni me katu whakapa, o kia si kau ngā aue me mala e waka hapuna, o kia kau ngā aue whaka security, Ko nga tolu una unga au inga retirement ngai whare maha ki umau inga au pito ko tupi unau si whanau mai. Ke ki nga tolu una unga au inga hai warehouse e mau inga au pito pito. Te ko tupi unau tolu unau rotonga ngā ue i he tai mini te vita maka ko tupi umau inga au pito au ngā lahe ngā hiva pe ak nau look forward ki ai. O kau e whaka a pe o kau i he nau whanau hiva pe mo whae nau ngā ue o whalahe atka mō tolu malo au pito. Ka pepo ki nga tolu ko tope nau whama maha me tano a hina pe fuka afkalonia. Me kau whamau mi Huntley, pe mo i nga tolu ko ia a Pantol Taka, mo i kau inukawa pe a mi he onehanga, mi tauranga onehanga. O nga tolu ko tope masei, a mi ngai fitu ko tope ko tu nga ki a mai malo pito mo kau mai ki rau po ka ma ka fuka te vita malo.
0: Io whamalo atu e, mo tolu ko toa, me tauranga whaua o kumou i he whonuani ko atu ai whasiko ni pia me he toa a panolo ki a kumoutolu pia pefoka a kumoutolu mo ke i he tano a ina ka unga aue ko toa kuta unga aue pongpongini atu ai pia whasiko ni pia maa kumoutolu pia ke whanau hopo a te malo

0: tau fika tata he ke pongpongi ni me whang maringi ua fitu o sone. E koutui pe hanga e tasen urakai o mai e uhinga koe e whang maringi. E uhina ke toko ni mai ke ta ui ke rea tonga hange ka ngahi rea koni na lawe ki ai. Ngahi rea motua hange ka whang maringi e. Kau kai ke tau tala no aki i he mea. Kau hanga he hiwa ia o toki o mai e ngahi rea koe ia koe mahu inga ia koe ui ke rea whakatonga e uhina. Pea ko fa malo atu kare paholani Manuel.
1: O fa
0: lepa. Malo kau mai pa folo hau puri. Pea ko PFT na ualu kia he tona ki o seini na e mauhoa koe ni ki a ai kwa ni a whakasikawa. Ai ko tau hi vanoa ai a lepa a seini. A seini a haini kawa, na e mauhoa ka haini kawa. Hono tau hi vanoa na fai he wiki kosi. Aia koe o whewhine e ni o peni ake, koe mau kui pe e taha o kukei toe.
1: E
0: whamire mau whae, aia koe o whewhine e ia. Koe pakoina kukei toe o mai, pe amoho tala monu mai, ki he PFT i koe a o oita. Saipe te tangi ai, pa te tarang tamai, e re pa keke alu ki he Western Unioni. Kaike he kofua maro atu repa, eh? I he kau mai ke tamea. Koia. Pea pehe foki fa maro atu ki a Fares, maro apito. Pea taseni, ka pa o guia ha o uhinga ki he whang maringi. Pake tau iake ke tau vai vai. Ka foki atu uhina, maro.
1: Io, ko tui koe, koe nupema e fare ais putosa. Koe mate ki he palo mesi. ko tukea. Koe whang maringi e onge peku. Oke okay, ki fo i ma i moa kuasi. Koe whang maringi me whare lahi. E te tamaka. Pea ko tui o ku malo. Fua malo tuka tase nulakai ne uhinga mai ke. Koe haka uhinga whang maringi. Toko ni ke taurea whatonga moi wike e. Au fatu tase n malo pito a e whehu i koe haka. Koe haka peku e psiona e oke fe ma i moa. Koe whang maringi me whare lahi. Koa mea oku. Oku tau maringi mai, hale lei, oku hau peia, pea mi whare lahi, eh? Mahal pe koia koe ki maua. Kwa ku hanga e siare e whang maringi o, o toho i e fwe uafito su ne o mamari ia, o fwa ofa pito fwe kakau ia. Pea nengo fwe kakau koe nina kai ki hoko ti maka kako tui peia, oku huinga pito fwe hivani, eh? Koe ofa mooni, me ofa vivili, pea tau lofu, eh? Pea ku neon hei kai wha hanu. Tai mo te wha to loto, koe te wha hanu ko loto, eh? Mona pito. O wha tu lepa lan Manuel, malo se kao me kita programa, ka whoke te vita malo.
0: Iyo, ko wha malo atu e weina. Koe, uhinga foki e ku tarange pe ka tāsini urakai koe kene o mai koe ha uhinga whangmaringi e weina. Hange koe mea koe nā ke lawe koe ki ai. Koe whangmaringi koe wholofola tō mei wharelahi. Eh? Ai uhinga koe whang maringi. Pa koe whake o whi aia toa uiha koe uhinga whi lima ta senia ke tau talange. Eh? Pa kai ke whang aia tuka ku ke hanga whaka ai mai. Ka nau loto au ke tohi maa ta senia o tala mai. Aia koe whang maringi koe wholo wholo o tō mai me. Eh? Oye, sa ta mai, sa ta mai ki ki anga nga ua ki anga nga e ua e to, pa peke te lau me ko fa malo ate vita manukia malo apito ho kau mai ki ta polkama i he pongi pongi ni kake, ka ta hoko ate ta polkama kwa vepe tau taimi aia ko e tau fika hongo fulu ko ea ki he pongi pongi ni watu ia i he funga ana hulu ko e mo unga kula mo tolu ko to mo ka ma ki ta programa pong pong ni te vita manukia le pa holani fare ais polu tau sa seo ki ka ma ta mai e ta se ni ulakai ke e ki ka se lu mata se fesi e ku a fangu ko ta ye ko me apena na ta la te au e weina ka ko e ai mo tolu ko ni ko fala watu ave ke ta fas ko ni o ku hoko ai mo unga kula fana ho boat ate fasini pe ma ak motor ko wi no ni kawe fasconi he

0: pasi mo manako ai e kwai tai milahi o kuta o a ta toke ngai fa fa ngata ta ta i a fa to mala o hange ko mia ko ne hoko i e fasi ko li e o ina ka fokatu ke tu mai fa malo atu ke te malisi a ka wi malo folo e puri a te malisi e o ina e ka ko ni ko te malisi e ni ku asi mai ka fokatu mai a fa hinga ka ga fa ko ni malo
1: I o whala hea ke tō ua koe ni ki Aloha ki Honolulu, Hawaii. O whala te marisa ka wī malo ki kaumai ki taupuruka ma. O whala hea ka koe mwane lau ki wholoa mwane la te vita. O whala hea tau pito ka koe te marisi e. O wha pe whainga mari e mai me hena malo seo kaumai ki taupuruka ma. Pe whoki atai pe ma e tasinu lakai mwane au pito malo seo ki a amai. Te amo e tangata ko e cross ke tangata ko ia ko David Mankia. David a malo se o kao mai ki tau pungi. Ke i puri a misa wate gini e. Maa pe me hu mai. O fat malo se o kao mai ki tau programa. Le paholani manuele o fat ka koe malo pizzo kao ke i a mai ki tau programa. Ka pe fo ki a fale aisi putosa. Ka fo ke te vita malo.

0: e tau whikawalu ia ki he pongpong ni me klapu mosmosi i kai hatoa ke tu o tau. Pea hange ko ni ko whamalo ki a lolomana i a langi. Hare luia whakawhetai eiki ofa maupe. Koe whakawhetai ia e pongpong ni whoou koe ni koe kei ofa i ki tau tolu e sisu. Malo e whaifatongia me he re tio o tau ofa i mauai pe. Whamalo atu lolo mana ia ko ulau, ai toko ni koni a toko taha koni. Toko ni koni a tase ni ulakai, o ku fuluti e salati e tau ngahi fasi e pongpongini, o ku iai e ngahi fasi o e mamahi, fasi o e fie fia, fasi o e taulunga, mo e fasi o e whakatomala, ke? Ke whakatomala na mauwhai hia tase ni, eh? Ko whama hange ko mea koni, whama alo, ngai ko mea ni lelei mo o mai ke ngai mea peke ta wako ai, kai kei. Ko e fasini fok ko e wha uia a tawake lakalaka, eh? Pea, ne ueke ka tawake ko e ha uhinga o ku aia, o ku uia e fasini i kai hataha, i kai hatoa ke tu o tau. Maria ni whakamatala mai tawake, e fasini ko e uhi foki, ko e fasini o Joe Foketi, koe reka he whakatu tāmaki. Ta koe ne uhinga koe i kai hatoa ke tu. Ta he kai ke a ta hatoa ia ke tu ke tau mo mate. Koe ne hau pea mate koe ne alu ia. Eh? Sio? Pea koe sfolawe tangata ia. Koe mea koe nani tāmai koe i kai hatoa ia e lava ke tau pea mo. Kai ke? Mahalo uhena koe hiku vave pita tai mika fuke atika te koe tāna ki mai. Mahalo.
1: Ia. Mahalo pito e te tamako mo oni apu te pito haku asmai pe koe whetongi tama aki a whanua loto e, koe utur fia malo i mata i whainga ta. Koe tā kuo i lau aitu e, koe lau alo i mata, koe tangi utu fia. Ia mwana o pito ta sen, ka ueni he foi ana laiso, tua tuptupulange o pito ta sen ni mo one o pito. Aia koe kawa ema, kumahango uhiwa he pongpongi ni mwana o pito tevita maka. Ta fwa malo pe katonga, makatonga lewa ngai fasiko ya, ana mali o kus o fatu malo tanak mai ka foka te vita ko ga tataini
0: io fa malo atu pe hange ko ya ko lau ko ya fasi matulele ke ke ilo ia mai ta zeni e tangi e malau tangi malau o vai lahi fai pe malau vai lahi a mea o fai pe ya ke a o ke tumu tumu ka ye fa malo atu te malis malo au pito a e hange ke a te au o gulahi e kore fa more more te malisi e Kaje, koia, ko tau a fasi hoko ho, ai tau fasi koia, oku hoko, ko tau fika fitu ia, ki he pongi pongi ni, aia, oku oatu e tau fika fitu koia, he pongi pongi ni, ole keo siho fula, he hiwa, fika fitu, atu e piau siriwa hufanga lupe, koe more falala anga, fanonga ta sen, koe hae fluti koni, oku huu mai koni, moe more falala anga, i he fasi koe ni, me piau siriwa hufanga lupe, Mau tolu ko toa kaise te lava ui tō, kola hea pito, o tau ngā ue pongpongini. Mau tolu ko mau a, o teu teu, he koe hawhene ni mā, ke mau lava to ngā ue pongpongini. Manatui, koe wike rea tō ngā ni whaipeha ki mea, ke whakamanatua ke tau rea, ke oa nā ngalo tau rea, i a whanua muri o tau au he i he. Ngai whanua. E ku a ue ke mara e i whee mo whee, o ku kei viringi a pe a e whukatonga. A te whasini mo tō whanau boate. Ata pe fasiko ni piau siriva ufanga lupe, pe a maa ki mautolu maa loo.

0: Oe, fika fitu ia ke he pongpongi ni e uheina, atu ia piau siri wahu whangalupe, mō re whalala ngā kautame a whoko ni, ai a ko tō tahape uke i a mō ui, a sione suri, koi o tā whasi, pe a koi kautangata koi ko whae tō tāu e, i he kake, ko whamalo kwa hau wakai ke whasi ni, ko whamalo kak mō tōlko ni, ho mō a tohi mai ko whamalo atka sela o skā ko sela ni uheina ko atsi aki. Koia, koia, kake, ka fokia ko ha ho vaka ke fasin pa tuk mai ai pe pe ma fahin ke ave ki ai eta fika o no ko pong pong ni atu ha klap ka fata ko foi pa ngo we na malo
1: i o malo pite vita ko mon pe la we a ata sen ni ko fruit salad mon pe ta hi vata ho ni te ta ma ka alo hi va ma ma hi fi fi hi vata o lunga hi va fa to mal hi va ko ni more fa la la nga pa te hu ma ta la ngata ai ta sen ate fas ko ni malo ke a ma se la ska o fat ka ko e malo pito va po e mo e tj mana ta ta ko plik ka no a mo e club we the people eh o fa la het ka ko a ko ia a mo na pite vita ko i vani ko os mai no pe fo i van a fa fa pito pe mai pe he ma ngo fo e va ka ka ko i lo en ko sa yo ne ko mo i ana e mo na pite fa malo pe ki pe a sliva o fa lo pe fasi ko ni mo le fa la ana fo i ka tai mi te vita te prosiatu a ada de magna tol ko to ko to pe ko nu na si ka mai to ko la ya pit pa ko fa pe pa lo mo ke a mai ki na programa ka fo ga te vita malo
0: i o fa malo atu e wena mon be e lau a fasi ni na to ko si ko a pi pe u la ki a ako anga pe a ko ia ko a pi u la ki ako anga ta ko ne mo re ko e fa e ko more falalanga
1: more falalanga
0: mari e lahi apito apito kake mo tolgo nak mo a te teu ke mo lava tu ke nga we pong pong ini ko a te fas ko ni ma mo tol foi pa ngo me klap ka fata ko e tau fika ono ia ki he pong pong ini mo tolgo to ak talo tonga nga we a te fas ini pe ma ki mo tol ta mai te maresi a ka uvi o ko ke o me fasi ke tau kafo ai e more o tau ngai o whaanga maari e au pito foi bango ena ke tau te whanongo ki ai mana tu i koe wike rea tonga en tau whakamana tu kai ko New Zealand pe ka toa ai tonga kotoa i he kolope pe a ko ngai fasi ko ni ko to mai ko uhi ke mana mana ki i he pongpongi o wike rea tonga maloa

ko e tautai mi hoko to tonu e nima pea ko e tauwhika whaa fokia ke pongpong ni o atu e funga one ta ka lotse o pema ka wenia he nge fasi o ku fuu a manakoa au pito sentavo ko tui pe ko ne huu pe foki ha funga one taka ku tohi a sentavo ko ilo au kai ki te lau sentavo o tohi mai ko winga ko e maari e ko ia ai fasi kai e whamaroa tselu i matai fau a pen tutu ila faka fasi e feke tutu ila hiva o ana tei sio whamalo atu kia te koe. Moni au pita foki kau e fasini, maano pe mo ilo i pe, toko taha ne au o minista, a poas tei, koe fasieni a ana, koe ne fine iki. Maari au pito, au pito. Kake, weina, koe ta a fika tolu koe ke pongpongi atu ia ngalu whaani fo, koe isa o ka hengi hengi. E wina ko e ta fasini te ta AVP e wina ma kina tol ko to aku ta ka feao i e pong pong ini ko hui ko ta ta imi ku pa pe ke fraosi e ta polkalama ka to ki hoko ke polkalama ko ni oku hoko ka ge mo tol ko to ta unga au e pong pong ini a te fasiko ni pe ka mo tol mo a te te ke mo lavat ke nga au e fana o bat ka ge mo ngaro mo tol mo te te ke mo fulau ki tonga i e ahoni ato e pe fasini pa mo ma ki mo tolu pa mo mana tua a ki mo tolu ko toa o ku mo a i a whainga fei du be ke mo mana tua e ta wike lea whatonga i he weekend ai e whakao sia ki he tona ki ko o weekend i pe ako wha malo ka ki na tolu ko toa pe o na toko ni mai ke uhi ki he aho ko e taimi fok pe he ni mauhanga e he kaunga au e tonga ko ia i he whareni o te uteu e mau lunch i e a whalai te pe ako toko lahi e kakai unau si ofa mai uweina e ngofua pe pa hanga ngofua pe ka mo tolu ko na me tua pure anga ke whai maha ofa ofa ka ofa ka hu mai e i meili i he a Western Union i e ko e mahalo ko tua ua o kau mai uweina ki he lunch ko ni pe ako hangi ke ki whakalongo longo he ta uni e kaje Isa o ka hengi hengi e na me he ngalu whanifo ko i ngahi re o e ni o hengi hengi koula o ku vana vana i ki atu i he wike rea whakato ngā ko i uhi ko i mahu inga e tau hiva he pune o mai anga ate fasini mātu mo tolu kotoa malo

0: he tau taimi o se tau mini te tahanima. O se tau mini te tahanima, pia me he nima i he pongpongi ni uena, kwa ha o tāna ki mai ki he fasini, a e mapo vai a si weli nofo taimi. Komo nofo whakaukau e anga tu u koia a e fasini, a e si weli koia o e nofo taimi, o ku maari e a pito a pito ka te au a e fasini, pia kumo whakautawange pe, o ku whanongo mai a e tangata ki he, pong, he tau poloka mai pongpongini, whamalo atu Paula Reveni. Ka uena ka pauke whanongo mai, pake to e tai mai pe, he ku motu mai pe holai ni pia mei a me te koe, i he pongpongini. Koia e uena o kou a koe haha o lawe mai e uena ki he fasini?
1: Ia, te vita kou tui pe koe koe siwa le nore tako o kawene hiwa kou mana koa foki ma in pefoko fo hiwa mo oni ka ku a kou tui pe koe hiko tatai mi te vita koe ki te hakta anaki koe kawene hiwa kou maare o pita mapawaya a si weli a hui o kene tai ni e ka ko fa malo pe te vita ko i ko ta fika wai ka u crossat ke ta fika raki ka si ata pe ma tanga ta osone ene vela tu pou ko ene si ke a a mai pe e te vita ka po ke at
0: io ko fa malo atu e fa malo atu ka sare se ko tok tai meni wai na ku hu mai a sare ska fuchi o ta mai sare ko stela e na mon foki na ton ge u fo hi vai ko stela he guta agi pe hingwa ai sa ita e la a uvc e ka ki ka longa ka ka sia ina ki furi fo ke hiva ya si weli no fo taimi ka mo de sa de sia ton ke uia ko stela so ke ne tok taimi ke hu mai ai e uhei na pe a ko fa malo atu ka motol ko to ape mo me mai ke ta poka mai pong pong a te fasin ba ma ki motol ko e pae a helo tu me tu pe tai ki fo nga vai ta ki ko ta fika ula ki a ki he pong pong ni ke ta ma va e pe i helo tu e ka tanga ta pa pe ka motol ka fe fini mo fa no mai ke ta poka ma motol mo a te te ki mo lava ke nga we pe ke fa na ho pate ko ta tol ko to ta lo to nga we fika ula ki na pae hai lo tu me tu petai ki. Ta se ni, fanongo mai ke e tau polo kalama, eh? Malo, o fat sare si, eh?

0: tau taimi o sito mini te ua tolu pia me nima e pongpongi ni pako fama alofo glavalere tau tapol kalama i e pongpongi li ka wena ki mua peke ke whaka maabobo ima e tapol kalama o hi ko taimi e pol kalama koni o kuhoko ka ko watu e ki ui whakavavave koni ko e kore eni ki a Taniela Otuafi Taniela Otuafi ka taki ko e kore atu eni pia me i a pensimani fonua ka pao guata kune ilo atu a Taniela Otuafi famorimore koreanga Taniela ke telefoni mai ki he fika ko noa wataha fitu hiva nima tolu walu hiva fika wakeni mo mea faka kerekele o mo kerekele i tonga fika telefoni ko noa wataha fitu hiva nima tolu walu hiva ki a pensimani fonua ka pagu hataha kune ilo atu a Taniela Otuafi a feitu o kuiheni ke telefoni ki a pensimani fonua i e telefoni ko noa wataha fitu hiva nima tolu walu hiva ki e mea whakerekere i tonga mō wapi. Ka whakatu heina, whamabobo i mai, malo.
1: Io, whamalo ta pito te tamaka, ko ta mai ki tō mui ngā we, pako a te whā ka malo au pito pito. Ka ki motol ko tō pē, ko hi, ko e malo a pito ka wene hi whai storia, ko hi ko whamana tua e mō a wiki lea whatonga, pako a te tala mono, ko hi ko toki fofua whahoko ni hafo i hiva e ua noa. I he pungpungi te wita pako ate whaka malo e ta fofatongia ma ue iwi me ma pere pa osa ke fatongia ke pungpungi te wita pako ate whaka malo o lava, kai ki tau lao e kafo lao e lava. O whalaya tika motol kotoa pene mo kau mai mau e pungpungi ni wea e honga ia i nga tol kotoa kotoa pe a whamalo at koia kou toki atai pete wita tal mono ato mo wikilea whatonga a whampene halatu ka whai halawa atu ka kui taim tatau pe tala mono atu ke mo mau ha wike whafu ofa a whamalo at pe whape e pepe motong i taim tatau pe wika hau tau fok mai pe ke tau foke no molo ke tau ngai fasi oe le o hengen kou lai hongo folo e wika hau te wita malo pita o whaat ka motol kotoa pe ka mo me ato a whaato
0: e o whamalo atu heina e malo apito koe hui koe taimi koe ni o tau proklama koia o kuhoko proklama ni o kuhoko whakahoko atu ia e whaifikau viriami motu apuaka lere noa a e proklama koia o kuhoko i he e fiafini kage ko whamalo kak motolu pe pefoki la valere i e proklama i e pongpongi ni mo whamana tu atepe tau proklama e tokonaki pe a me tahawa ke ono wike ka au me i he tolu e fiafi ke hono pompon ko kore fa mo pe i kai ke ui heni i he pule lulu ka u pe mo pule lulu hoko te ki folau a ko e pol kama mahalo he kai ke fra hoko ta pol kama uena te ta ki malolo ta ki malolo ai ka ta ka to foki mai pe to ki hoko atu ka o atu e ta pol kama fa si ko ke kore fa mo pe ka bana to fatongia Oi kai tau mo ki motolu pa mo famon more yang yao. Ka oatu e tau polka ama koni o kuhoko malo.

0: Pacific people together. 531 PI.
1: This is PMN Language News with PMN Tonga.
2: Malala mare hawe ki pa malo le tonga tope ko fripo mo dala mo ngongo. Aho tu apure lulu ko eni wo fulo a kosi wa fe wa no. Oku tu tawa tai na be foki e fai le pai ki nga hi fai nga mari e fenga we aki pe mo fai green pe be fok mo fai fo politika le fo ogo eni ko asimai ko opportunity. Oku to e wike ia ho fulo maua ki aho fili fale area ta uni. Kaku kamata pe ke fai hatala noa ia pe fefe o ka fie ma o ke fai hafenga o ea ke fatu hapule ka anga fo o o ange ko iana e hoko i e fili fale alea foka mui mui ko fi fili ea ko ini pe fefe hafenga maari e fai ilipa o ka pau hafenga o ea ki pe moi green pe moi opportunity kana pe he takia e fai ilipa Chris Hipkins o kuteki ke fai hatala noa ia ki e fai koe te nau fenga o ea ki nau kei nofo pe i hono fakalerei o e nau campaign i koe o e ahoni i kai ko ia pe ka uke ia pe moi fainga maari ke tok fai hatala no i ia o ke tai mi ko ia o ia ha hoha a ke mafola a mofi uto pe ku ui he ni hia ko e menino ko kasi i he i o tau kakai pasifiki ko ia tu ku mai ia fa toka ngai e ko ni ke tau ngai family ko ui pe ko tau tu la ve ngo fu ke maha ki pipi hi ko ni pe mo fa tu ta ma ki he ku ne fa mana mana i e ia ai malu o e tau no fo henga ia honi o tu unga ai ui ko ni ia hili e fa ha ko mate hafefine ta ua ua me feitu ua ikato ko Kaila te wano Greensel. Na e, o mai e, palofesa Diane Sika Paotonu ko e Deputy Vice Chancellor Pasifiki ia me University ko e Otako penane pehe ko e mahaki ko e ni ai mofi utope ko e menina ko kasi o kuvave a ene pipihi mwene mafola i sino e toko taha. Ikai ko ia peka nane pehe foko ko tu lave angofua ma upea kai Pasifiki ia mo kakai Mauri i hono whakahoa atu ke kakai kehe i e fonuani. Pe pe foki ki he whaahinga koe ku mo ua i halanga mānawa pe o kue sia ko uhi ko i whitapaka. Me he kautaha whakatotolo ko iau whapaanga he pure anga ko PHF Science. O na pe na tolia ko toko hongo fulu i he toko whaataha koe ni o ngahi keisi i menino ko kasi ai kuna o ngā ue mo ia ko i kakai Pasifiki. Ko ia i ha toko taha fo ou i he lakanga komisiona ko ia ki he whanau. Pe o ku whakamaa foki ko ene loto aki ke ngā ue waofi mo i ngahi ngā ue anga koe o tauhi ki heke whanau Pasifiki. Ko Jane Searle na e ngā ue tau e hiva ko pure lahi ia ke taha e ngai sevesi ke Child Matters pe na e ngā ue tau lahi foki i hewa ngā ue koe pure anga ke Child Protection Polis whakatotolo mo e loea tau kapo loea tau talaki. O kune tau mua ke o hake a reo o e ngahi potu ngā ue Pasifiki pe mo e kautaki ke nau lava o poupou motokoni ki he ngahi whamiri. Kuo fotu e ngai wharemahaki ha uoti ma kehe ka tiki nao tolu koe umo ua he fulu ko e whainga pe ke whakawhetau la ki i a e fulu ke tauni. O whakataha whakaaho a e kautaki ia ke lava o rewa i mo mapurei a e mahaki koe nita tau te fito i whakatoke lau koe o Nusilani. I he ui ke ua kuhirina i longa e toi lahiange a whaahinga koe o na umo ua i he fulu. Na e pehe he takia o e proklama mo uilerei koe ni ki he Taimi Winter ko Chris Lowry. O kuhinga ahono whakatuu o e uoti fulu ko uhi ko taimi ko pehe ko uhi ko taimi pehe ni o ato e pipihi atu ki hani ihi kehe lo tonko yangu mahino mai foki a ngahi whakamatala iana e tānaki o kukau e uike ku o si ia i a uike kovi mooni i he puke mo mo ua ko ia i he fulu mo i riaki ako pe se te hango fulu o e taimi ako ia na e more he uike ku o si ko uhi pe ko fulu pe na e pehea he palesteni ko e o kaupure ako anusilani Jason Miles na e pau ke toi ue imu ngahi polokalama ako ia ko uhi ko e lahi e puke a e whanau mo i kau whai ako. Kuo whakaanga i he paremia koe o Vanuatu, a hono tukuange mo whakamore more i he paresteni Vanuatu ia e toko tolu, hiriko ia na e whakamo ua ki nao tolu he whakamau anga koe kau pao si i ki he whanau i iki. Na e tuku atu he whare e whakafonua ia koe o Vanuatu, a e whakatau atai nai o e toko tolu ni he mahina kua si. E tau kua si na ne whaifoki mua mea tatau ki a toko fitu ngofultup. Koe uipe koe launga e kakai na ne whakafoki ai a ene. ne tu tu ni mo kore fa more more ke kakai o pehe na hala a hono fare ia. Hiriko ia, I he whinga atu ke whai ha ane lau ke tokotolu koe ni na nehanga whaka more more I o kui kai tari mai. Ku whai he pare mia wanua tu ia, e hanga he ne pure anga o wakai I e mawhai koe ni o palesteni. Na ko whainga maari e ni ke to o whaka au fuli e mawhai koe ia mea te ia. Whaka o sipe, na e pehe e whai ako koe ia o pereki David Rennie, o ku ne tui, o ku mau e ne ti mia ke hu atu o tari e pore koe ia o e tua koe ni. Pe o ku ne ongo I e ia, o ku fau fau ange ai porea koe ni I he whetaulaki koe he World Cup. Kamata ai whi ahui fo o singa wike koe me muan pia koe ngahi tesi e wha ke wha hoko I South Africa. Ka tanga pio ngong kukok mai maktatone hako ni koe o Filipe Motulalo, tua whaat.
0: 531 PI, bringing Pacific people together.